0: No. Oh, happy birthday! Oh, kinsa pa yung magpag-greet niya? Oh, kinsa man yung birthday ron? Oh, kay andaming mo panimbaya mga tropa sa iyong mga birthday. Oh, asan number one kid sir, Bullseye. Salamat, Cheryl. Oh, bisag naas lang nasod mga tropa. Tristan Yat Vigulay, mayong buntag, katropa ang Jonathan, mayong buntag, Rekoy. Oh, katawa, Cheryl. Oh, isaman, kinsa pa may gusto mag-birthday? Haha, nice song. Oh, ay kumpiyansa lagi kay po. Sumay mag birthday dia si Cyril Perez, mag birthday pagi kasay. Oh, namre sa kasay Cyril mo dre laki mo Cyril. Okay, kantahan ka na mo dre. Oh. Bitaw mga katropa, di ta maglangan di sa tabay sa usa ka detalye sa mga balita katong nahipon. Ay ato tawagan mga katropa ang atuag reklamante karod nakabudagod mga suking tigpaminaw. Diri sa taas usa ka report mga katropa. Giingong tungod sa bangis yuta, lalaki gipusil samtang sakay sa motorsiklo. May rasagwa ko yuta, wami yuta. Oh. Ang detalye, pinagi ni katropang Michael Ricabo sa XFM Bukidnon. XFM
1: Report. Dalang gidala sa Kabanglasan Municipal Health Office ang usa ka lalaki nga gipusil samtang sakay sa motorsiklo niadtong Martes sa hapon, Hunyo 23, 2026 sa City of Calacapan, Barangay Mandahikan, Kabanglasan, Bukidnon. Ang biktima gila nga si Edward 21 anyos ulitaw samtang ang suspek na ilang si alias Etel 36 anyos sa investigasyon nasayra nga samtang ang biktima sakay sa motorsiklo nga gimaniho sa iyang igsoon pauli sa ilang Pinoyanan, gikan sa ilang uma, diyang yatangan sila og gipusil sa suspek ang biktima gamit ang wala matino ng armas. Ang biktima nakaangkon og samad pinusilan sa iyang likod samtang ang suspek ni sibat paingon sa wala matinong direksyon human sa pagpamusil. Sa dugang investigasyon, gingong bangi sa yuta ang hinungdan sa maong pagpamusil tali sa mga nalampigit nga partido. Tungod nini ang Kabanglasan PNP nagpahigayon dayon og hot pursuit operation alang sa posibleng pagkasikop sa suspek o nakikoordinate sa kasikbit ng mga police station aron mapadali ang dragnet operations. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga food supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Bullseye! Bullseye! Daghang salamat katropa Michael Ricabo sa imong report mga katropa.

0: Dave, ma'am Han, nakagi forwards GC. Okay, nangayo og tabang. Kutog motor daw, ikarnap sa CMU daw. Oh, nangayi forwardan ta. Dato nag trabaho og karon. Ato ni panawagan karon mga katropa. Moto mga shooting team Paminaw ang nahitabo nga pagpamusel. Dito sa lungsod sa Kabanglasan, mga tropa na kalabay ang adlaw. O diya sa may kalakapan, layuar ba ng lugara. Layo gin ang lugar ng kalakapan, mga tropa, sakop, duha na ka, barangay na sakop na gano'n, kanangaan, napoy ka ning mandahikan, mga shooting team Paminaw. So, karon mga katropa, ang suspect, gawas noon pa niya sa monitoring kagahapon, tuwa sa bakirong bahin, particular sa may agusan. O, nanta mga katropa, nga man-negotiate na sa mga barangay officials, no? O, ang atuag, kagsuna, mga tropang suspect. Niya na, mga katropa, og musulinder sa toga pulisan, yuta ang usa sa gilantaw, karon ginungdan sa maog pagpangusil na kalabay gadlaw, na igo itong tiyan ni biktima. Igo mga katropa, ang tiyas biktima. Wa pa matino kung usang klase sa armas. O, at wa pa na to na matino mga katropa usang klase sa armas, kay base niya, wa ning gawas ang kwa na ni, kanayahang kabhang. Sa di mo gawas ang kabhang, 3-8 pina. O, wa naman to, o, di po, way nakita ang kabhang, basing giputos ang armas o kwan, kini ikubag. Aron wag ebidensya mga suking tigpaminaw. Okay, passion ang tuno ah. Gika ni Ma'am Sifina tinambulan mo na itong birthday greet, birthday song ganiha. So dita maglangan, mga katropa, atong tawagat ang reklamante. Kalabot lagi atong hisgutanan mga suking tigpaminaw. Aning reklamante mga katropa, kinibit ang tubo. Kining tubo mga katropa diha sa may farmers market ba nga nag-leak mga suking tigpaminaw. Gireklamo. Upat nakadlaw, pero wag po yaksyon eh! Unsa ka tinood, mga tropa? Tumitang pinangkamutan nga makakunekta sa in-charge diya sa may... sa may kuwan, mga tropa? In-charge diya, mga tropa, sa may farmer's market? Maraman po tagbula. Ato sang ikunek, mga katropa, no? Ato sang ikutay, be, kay... hindi man makuntak nga eh. Wintag makuntak ni Ron, mga katropa, oh. So, ang ikuta itong linya, mga tropa. So, nana sa linya, mga tropa, ang atuag reklamante. O, atong reklamante, mga suking tigpaminaw. Good morning, sir. Welcome sa programa Bullseye. Si katropa Jonathan Lee Suriano ni sir. Una, panimbaya ni Mosh, katawan. Nga, namina ka ron. Asta sir, hinayos sa imong monitor niya sir, gamay sir. Bullseye! Okay, di na ito makuha. Sa cellphone lang minaw sir. Sige, go ahead sir.
1: May mental sa kanila, paminaw sa...
0: Asta sir, kusog kayong monitor. Jut lang ha, jut lang. Jut lang mga katropa be. Hello sir, kala daw sir? Asta sir ha, peting sa ba? Sir ba? Jut lang yun kayo, no? Sige daw sir, kala daw?
1: Klaro na.
0: Ah, sige, kana.
1: Una sa kanan, may buntag sa Lupangino sa XFM. Ang board din natin, pinaklamat sa...
0: Okay. Okay. Sir, pwede ba na mo masairan nga kanang naitabo nga pagtulo sa diya sa inyong stall? Kana bitang tubo ba na sir? Nang likid, sa katinoon, likid sa tubo, dilit ni Agis ulan.
1: Nilinagis ko lang mo tubo ni.
0: Sa tubo na siya. Pila na ba nakaadlaw? Kay sumapa, upat nakaadlaw. Nga nag-leakage na diyan niya. Gireklamo, wa daw matod pa waksyon eh.
1: Pag nakaadlaw sa reklamo, pila na yung gabi, mga pwede sugod ang tulo. Ako nga bitawag silang kuwan, pabanti nila na nasa tubo na. Ay gumam, kusog mga agas sa rinom. Ako nga gabi siya, ako gabi ko, pasal sa iya ha. Hindi mo kung tagi ko, hindi ko ang dito sa tayong mamsal, hindi ko na rin, wala mo na ako.
0: Tapon, aksyon eh.
1: Lalo, hindi ka naman panawag sila ako.
0: O niya, ka na nga tulo, direkta wa na, padulong sa inyuhang giabangan nga stool diha, o niya, o si mga baligya ninyo nga naapiktahan ng inyong pagpapaninda diha?
1: Ang gahapon ko, ako hindi pa alam kitang ko, nagsuga, kay sige, magpisip-pisip ko sa kanan sa ito, ang outlet.
0: Ang tulo, posible, di ha, maigo sa suga.
1: Hindi na sa may isang sa kanan sa outlet mo, kay sige, magpisip-pisip.
0: Sige, pisik-pisik. kanang gibagsakan sa tubig nga tinulo gikan sa tubo nga nagleak. Unsa man sa diha? Unsay kuha na? Unsay nakabutang na dapita?
1: Pilihan bro.
0: Kanang gitambakan sa tubig gikan sa tubo nga nagleak. Unsa man sa diha?
1: Ang kanang gitambakan sa tubig kanang bro.
0: Kanang
1: mga tako man, tako sa buwa, nagbilaran.
0: Bularan, sa bularan.
1: Hindi po, kanigtong bilin na bularan mo.
0: Ay saan, di dato maklaro kay mong kuan, ibuhag tingog. Di kayo maklaro, nag-iiko ba, nag-iiko? Medyo, palayo daw gamay siya sa kuan, di nato maklaro ba? Distansya daw gamay, di asya kuan.
1: Talibro, tulo malibro ang din na tuluwas tubig. Ang isa, maligag Bombay.
0: Ah, maligag Bombay ang isa?
1: Ang isa, dari po sa Tigtas. Sa side na ako sa kuhan. Sa may Gulayan.
0: Sa Bularan.
1: Gulayan.
0: Ay, Gulayan. Ay, sa akin, gaiko ka. Magnaka sa sulod. Nakasulod, no? Gaiko, magod.
1: Ay, sa gawas ako ha.
0: Kasi, gawas lang daw. Aron maklaro ginato ni. Uy, dagam day kina maligya day sa farmers market oh. Sumoni mga katrupa no.
1: Dagan bro, na pa daga speaker sa ang kuan ang gitulo ani nga isa sa maligya Bombayan.
0: Na maligya og gulay ang usa Bombay.
1: Bombay ni duha bro, maligya duha ka buk Bombay bro kay ato maling miagi bagot-bot sina na sige tulo.
0: Oo. Oh. Unya sa kuan gipaadto na giadtoan na lamang ta in charge diha sa farmers market no aside kag city economics napusay gibutang diha unsa may ingon nga pag-abot ni gireklamo ni didto unsa may response nila anang reklamo ni dapat lamang ta nang tagaag pagtagad sa madaling panahon
1: ang adto bagsakan ng mga opisina mo ang kuan nila padoan ano nila. And ulat-ulat na natin sa kitawagan. Pila-bula pa man.
0: Wa pa gyapon ang haan niya?
1: Nain nga nito sa leader eh. Igo ka magkitanaw.
0: Nga, unsa may plano lang. Kitanaw man nila. Nga, kana pasagdan. Daghan man napiktahan ng mga namaligya niya.
1: Daghan yung mga. Isa ba? Nato isa. Okay.
0: Wala-wala imong signal. Sige daw, go ahead, balik daw sa to. Asa, wala-wala. Dito lang, wala-wala. Gindi mong signal, sir ba? Ay, sa daw. Daw. Lubag o balik. O, kara, sige daw.
1: Ito po ang saraw na sa signal.
0: Wala, goodbye. Kajot, balik-balik ka itong tawag, mga trupa, katong reklamante, mga suking tigpaminaw. Atong balik-balikan, mga trupa, o tawag kay... Nang lang manin maaksyonan, God.
2: Bullseye! Oh. Bullseye!
0: Nanguna, nag-abang binasla diha. Nag-abang na, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Atong balik-balikan, o tawag, mga suking tigpaminaw.
2: Bullseye!
0: Okay, aron makuha, ginato, aga detali niini, mga katropa.
2: Okay.
0: Reklamo. Gipadulog na dito ang reklamo. Wag niya po naksyon eh. Okay, sir. Go ahead, sir. Padayon.
1: Ambo, totally. Wanaing isa ang isa ka reklamante na sa kong tabas na ay mag-tigil.
0: Mm-mm.
1: Naroon po si nanay po.
0: Ay sa ha?
1: Yes, ma'am.
0: Ay sa, sir. Wag niya signal ba? Ay sabi. Watay, magita na gamay signal diha, sir.
1: Mire.
0: Aysa, wala-wala.
1: Ano, okay lang po.
0: Aysa, wala-wala agad, sir ba? Wala-wala ang imong plastada diha. Wala-wala imong signal. Aysa, agad. Wala-wala mga katrupa, no? Sige, lubagas na. Lubagas na imong signal, no? Oh. Di ta magkasinabot, sayang mga suking tigpaminaw, nindutin nga reklamo, bagod. Unya, kini nga tubo, mga trupa, gikan po dito sa usag ka nag-abang po niya.
2: Bullseye!
0: So dako kay puruhan mga tropa ka hugaw ning gaaging nga tubig dia. Hugaw na mga suking tigpabinaw. Naod na to na. Og dili reaksyonan, luoy ang nasa ubos. Luoy sa ubos mga katropa. Tunsaon mo na to. Dapat hataga ni mga tropa og madali ang action sa city economic. Ilaha man ni nga departamento mga tropa ang concerns nini. So sa may angay buhaton, actionan. Upat ka adlaw, gipadangat mga tropa, walay action. Unsa man ni? Nining anha mga katropa paghuban. Igo ra matud pa nag picture. Unsa man na? So dapat makabot dito, nadawat mga reklamo. Nakabalo man taon siya'y leakage, hanapita. O siguro nagdala o pang temporary tapak, ano ilang sa mutagas? Ganda na mga suking tigpaminaw. So itong balik-balikan, nanas, pikas, papadayon, sir.
1: Alam mo.
0: Sige, sir, kana na, padayon.
1: Kanang kana, glass na,
0: O kana, kana nga tubo, gika na dito sa may kuan. Nain po, lain po, nag-abang na sa babaw.
1: Lain po, nag-abang po.
0: So dako kay dako kay posibilidad nga kanang tubuha ka ng agas nga tubig dia hugaw na
1: totally mo ang kanang agas ra mo gigikan sa lang lababo
0: o sa lababo na nagtagas na paghugaw. Di nagay puruhan nga hugaw na hinugasan man daubig din naghugas og nagluto nitong isda naghugas og isda sa babaw di pagtagas dia padulong sa yung baho.
1: At ano nung gawin mo, gabon, pag salo na ako sa balde, akong ipulihan kay puno ng isa. Gano'n ko siya.
0: Laig baho.
1: Laig baho, hindi ka saan til.
0: Unsa'y baho, sir?
1: Laig magba, di masabdan.
0: Tiguman ng tubig, o gireaksyonan ka ng adlawa sa City Economic Enterprise o in-charge na di maminaw ng in-charge doon sa Powers Market, ayaw giyabo ang tubig, bit-bita nito siyang opisina. Dito din ing na nga, muna'y baho. Muna'y baho dire, nga gagwanta na mo, tungod ang reklamo, wala ninyo tagaig pagtagad. Ihatag na dito sa kinsa in-charge na di maminaw sa inyo ha. So karon, karos agini nagsugod ang leak diya sa maog tubo. At nga itong?
1: Atong Sabado?
0: Atong Sabado pa. Usa na takaroon. Huibis na. Mag-usa na kasimana mga katropa nga reklamo. So daghan mapiktahan diha.
1: Ilas... Totally po. Lago doon sa Facebook na isa na lang. Gisalod niya
0: Oh, gisalod na lang. Gisalod.
1: Sa Picas, may Bumbayan.
0: Sa Bumbayan. So, unsa kadagko na diha? Sinatay ma napay dugang reklamante diha kalabot aning panghitabo na sinyo ang area.
1: Ana ko dai kana na ipo sa istorya niya po nga gusto ko ni paabot kay reklamo kay mo ba.
0: Mhm. Bese po idi to na ma hinabi diha. Imong kauban.
1: Ato na sila na ipo. Sir, buntag sir.
0: Ma'am, ayoga buntag si Jonathan Lee Suryano ni sa XFM Bukidnon ni abot sa mong buhatan ang inyong reklamo kalabot lagi nang nagleak nga tubo diha o niya gikam na sa lababo hinugasan na wa man lagi wa matod pa wa aksyon ni.
3: But wala gyud kay gikan pagod atong Sabado nya jagwanta lang na mo ni ang problema na ko sir kay tao ang katang kay grande ako maugi ana sa tubig nga mahadlok na hinuomi mo gamit kay dili man pud ingon permanente gid siya magaga sir kana panahon ilang gamiton murag lababo gid ni sir.
0: Murag lababo na nya lagi baho ma'am.
3: Oh laig baho nya magbano diri sa akong sulod ang problema nako kay danlog na kay sa akong paglakaw-lakaw og basig may slide na hinuom ko tigulang naro entaw ko sir.
0: So nanay kanang pagreklamo ninyo naman tay in charge dia si ma'am Sharon mo daw in charge dia sa may farmers market. Unya, usumay tubag ni Ma'am Sharon diha sa inyo ang nagreklamo man mo. Pila may abang inyo diha sa farmers market kada adlaw?
3: Kani ako sir kay 204 akong tikitan ani kada adlaw. Sir.
0: 304 ang adlaw tikitan. 204. Unya, ano di man kaya aksyonan ng leakage diha? Unsa mo ginakadako ng leakage diha, ma'am?
3: Dili man gyud do ani. Sir, unya. Ano, bukas, ito, mga katin,
0: Mm-hmm. Sasa, sir, di kita, ay ma'am, di kita maklaro bakit tayo si putol-putol tong signal ba? Mm-hmm. So, wala ba, dili ba kada adlaw ga inspeksyon diha ang atuang mga in-charge farmers market? Pra dili na dali tagaag pagtagad?
3: Wala man, sir. Oy, katong pag-report na ako, ganyan aga, ay mag-report na ako niya gahapon. Ni agas naman po, may tulo, rasir niya, agas man yun, kusog man yun kayong agas. Yang kanin tulo katindahan. Ang ilahang tubig niya inagas, sabi mo tingo po gawas diris ako, ah, mubaha na dayon diris ako, sulo din mo gawas diris sa gawas ang tubig. Unya, mabaw ko panghipos ako mga baligyaon kay unya, mga daot o mga basa. Gahapon, ako na pong giatuan dito, ang in-charge ane, niya matagpan niya, walat hurat ng kunoko kay nana ko na i-planner, ito yung giingon sir.
0: Magulat-hulat mo, hangtod ka mabdaot na inyo.
3: Magulat-hulat lang daw.
0: Oh, magulat-hulat lang daw. Hangtod.
3: Kaya gitawagan tong kuan.
0: Hangtod, ganus aman. Maghulat in tao na nai, oy. Kanang mabasa na inyo ang mga produkto, oh. Diha? Na doon na nai.
3: Oh, nai problema na mo, sir. O niya, kanyang akong galingan. Ganus aman yung makapansyo. Nanto dili mahatagas pagtagad ni. Kaya mahadlok na may gamit aning outlet niya. O ako pong ipabalhin. Lain na pong. Kuhulon ani lahi na po na bayranan.
0: Pastilan. Sige nanay, ato ning paningkamutan kay ning connect man ko sa in charge dia si Ma'am Sharon. Unya ya kong girili dito sa head guild sa City Economics, gibalik naman po ko sa in charge kang Ma'am Sharon. Mura daw kog mura kog bula gipasapasya ka kung gusto tubag og solusyon sa problema sa tumaking sunod na farmers market.
3: Bullseye! Oh, salamat kay sir. Ngayon mo nang gatag. Ato pagtagad, sir, kaya basi ikaw na makasulbad anin, ikaw ka paabot dito nila, kaya huwag kami lang, huwag mga pagtagad anin, sir.
0: Oo, kanang iyong gisalod nga tubig diha, niya baho-baho, ayun na nag-iyabo. Dadaan dito sa opisina.
3: Iyabo na mo sa kanal, sir.
0: Oo, ayo, karoon. Ang
3: mga nag-iyabo sa kanal, kaya huwag mga pagkasulan.
0: Oo, kung mutulo na kutrunay, o niya, baho, ayaw iyabo. Ingna, dadaan dito sa opisina sa in-charge. Ihatag siya ha, mao ni tubig itong giantos na mo, nga baho, huwag nyo tagay aksyon. Kinsa kasugo, itudlong, ina ko'y kasugo. Ina ko'y gaingon. Mao na'y reklamo diya, kadi tagay pagtagad, gadagko, kayo magbayad, kadaadlaw diya.
3: Wala na sir, nga problema pa taani, akong pisto, hinay ka ko, kaya di ako sa likod na bahin. Unya, ingunani pa yun ang sitwasyon. Ako may nagsaper, ani sir.
0: So nay, ba imong higayon? Panawagan si naminaw ni karon in charge da sa may farmers market. Tagaan ta mo higayon nay para mapaabot sa kahanginan ng reklamo.
3: Mas maayo pod kay aron ang ako ang kuan jud unta nga mataga nila ni og pagtagad kay aron ma sulbad na ninga problema kay lisod kay para na ko ni kay ang ako bitaw maglakaw-lakaw ko ni magtamisak man ni akong sulod diri og slide ni noon ko.
0: Mhm.
3: Amo na niya inoon ni nungdan.
0: Mhm. Okay. Nay, salamat kay nay paningkamutan na mo nga matubag ni ug ma-address gid ngadto sa angay nga mo trabaho ani nay. Salamat kay nay, maayong buntag.
3: Sige, salamat sir.
0: Okay. Okay sir, go ahead siya duna pa kay ipadayon diha.
1: Alam din ko ako sunday na ko kaya baka wala makuan mo ba totally kan nay bas madigyas na ni yung Lakaw-lakaw doon sa stall niya.
0: Okay. So sige, ito na ang paningkamutan nga karong adlaw, masing matapakan na diha karong adlaw or ugma, ha? Ito na ang paningkamutan na, sir?
1: Sige po, dagang salamat po sa mong pagdagas ng puro.
0: Okay. Dagang salamat o gamay gabuntag?
1: May buntag po. Salamat.
0: Okay. So, mo to mga katropa. So, naot ko na dungog niyo ni karon. Oh? City Economic Enterprise, Ciudad de Valencia. Ha? In charge the farmers market, may buntag. Tagay po niyo na pagtagahan din taon, diya. Huwag mo maluyo to, huwag mo kadungog sa tingog ni nanay. Mingaw iyang pwesto. Danlog ang iyang pwesto. Tiguang na si nanay, mga katropa na, may madigyas na diya. Kamu dahi simhot anang tinulos tubig na humot, humot-humot diya, weh. Ayun, nag-iabo ng tubig diya ngayon sinalos balde. Dandas po sina nito kasi in charge diya. Di mo hatag o pagtagad. Ingna, huwag kusugo. Ako pangalan na da. Di mo, tawagan mo, mingan mo. Never ni action siya, wala reaction na eh. Happy birthday yan. Ano yung mga trupa nga ato yung gibuhat dire? Na may reklamo? Na ni reklamo mga trupa pag kung naimin nyo tubagon? Yantuan rin niya dito pag human, igol ka picture-picture, na daw plano. Yantuan sa, kanoog mo itong nanay? Nadungog to nyo, wala. Oh? Yan to sa pisina. At 200 daw na ay plano. Hangtod ka no siya ang plano kung dili ipa-implement. Bullseye. Pabuton pa mo na to, mga katropa. Nga doon ay itiguang diha nga madigyas. Magsakripisyo mga katropa. Sus, puriya gaba. Bullseye. Hindi, magkapait mga suking tigpabinaw kung yanong yangungos katauhan. Mura magtagaagbali-bali.
2: Bullseye!
0: Nagbaabang mo na diha! Bullseye! Tagain ninyo og nindot na serbisyo ang tao nga nakapahimulos mo!
2: Bullseye!
0: Between ka mo og sila nakapahimulos mas matag-usa!
2: Bullseye!
0: Oh, natay building diha! Sa gobyerno, giabangan, nagnegosyo, nakapahimulos, naka-income! Kita po, nga nasa gobyerno, giabangan ta, income gya po na to na!
2: Bullseye!
0: Dabi, kinsa may ganahan mo maligya ang tao nga nga permente ang serbisyo diha!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Solusyon mga katropa ang dapat ang ngayong buhaton, dili plano.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Liki naman na. O ka na nga tubo, ka na nga part. Ka na nag-leak nga tubo niya. Nakita niyo pag-antong, yaduan man daw. Amon ni damage. Oy, hangyoon tong nag-abang sa taas. Ay sa mong paggamit, kitagaan tong nag-action, nireklamo dire.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Kana o, masabta na to kung adunay rason kung nag-leak. O sige, niagi ang linog or sa kadugay yun sa tubo. Mga katropa mo nagliki. Munang tagaan og aksyon. Ano na may reklamo? Luoy ang mga katawa na sa ubos. Nakadungog ba mo?
2: Bullseye.
0: Ha? Nakadungog ba mo City Economic Enterprise?
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ha? In charge di ang mga katropa sa farmers market? Nakadungog ba mo? Ha?
2: Bullseye. Bullseye.
0: Luoy ko, sir. Magbakang-bakang, paintaan ko. Idaran ako.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, mag-aswat po kasi kung baligya kay ang to sa pikas tubig maabot sa kuwa dire. Ha?
2: Bullseye.
0: Di man nyo na feel mga katropa kay di man kamong naadiha. Ha? Dili man kamong naadiha mga suking tigpaminaw.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Oh, aksyonin na ninyo mga katropa.
2: Bullseye.
0: Oh, aksyonin na ninyo mga suking patawagan mo tamo patubagon mo.
2: Bullseye.
0: Ni mo man to yung kiko.
2: Bullseye. Oh. Bullseye.
0: Hindi, pabuton to ni mga tropa. Oh, sitag panawag, butik stand, itareplyan. Bahala mo diya. Basta, di naman naman nun eh, bisguta mo na mo. Kung kada lang apart diya, kung sa kalint lang sa tubo, mo'y damage mga tropa. Ay, sus, pilito yung nag-duct tape.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung pawinaw ninyo mga tropa, kay, kung paspasan o gamit si babaw, dili yung putsuro na yung lisod ka kuuton si babaw, okay. Huwag man na natabunan ng atubo mga katropa. Huwag yan aksyon eh. Sige rag, sorbe-sorbe.
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Luoy in town mga tropa, tumakingsuna na sa farmer's market. Kining farmer's market sa Balinsa, pinaghanong ng reklamo yun.
2: Bullseye!
0: Atong una diya, nagbayad mo itong tubig o kurinti. Mogi hapon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Saba! Nang tarungon doon ato unsahay ato magpanerbisyo ng ato sa katawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ang atong ipaninguha din, kabibo man sa syudad?
2: Bullseye!
0: Kabibo man sa syudad, mga katropa?
2: Bullseye!
0: Kami gusto niyo, kami pang muduol sa mayor? Ha? Kamu may in-charge siya, gibutang sa mayor, mga katropa, para tutukan kung sa problema, reklamo sa katawan na sa inyong area of responsibility?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kada pa ba'y paabu? Kaso man, gusto niyo, muna iduol sa mayor sa Balensya?
2: Bullseye!
0: Or usay gusto nyo, kami ang upanday diha.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tagayin nyo nagpagtagad na City Economic Enterprise ha, wala na nasuko dire.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Nasuko kasi, wala, naglagot ra.
2: Bullseye!
0: 32 minutos mga katropang milagapak ang alas 8 kabuntagon. Sa itong pagbalik ko niya mga katropang, minom sa kong Santon Plus Yumal Capsule kay Dingsaka kong dugo, mutuwad sa ko. Ato ka doon ay problema sa high blood, diabetes, bukol-bukol sa suso, guwiter o guban pa, mga suking tigpaminaw mag-Santon Plus Gold na ta. Kaya ang Santon Plus Gold, mga suking tigpaminaw, doon ay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Kini nga produkto mga katropa, gituyo ni Pagmugna sa Yes to Health Incorporated, para tabangan ta. sa Latabangan tayo mga katropa dunay nag-antos mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule ang produkto sa Yes to Health Incorporated. Ito magbalik! Standby!
2: Bullseye! Bullseye!
4: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
5: Wala katropa ako si Bung Algabre. Aduna ako'y gibate sa kong lawas. Kung baga, ni maglisod akong sakay sa akong motor kung ugaling. Mahubagan ako mga katropa. Halos kada duha ka semana mo balik akong tubag. Inundan nga pag-abot mga katropa sa Santon Plus Gold. Sige kong paminaw sa ubang mga testimony. Murag na inganyo ko. Akong gigamit mga katropa, gimintin ako ang Santon Plus Gold. Kaluoy sa Ginoo. Magduha na kabulan mga katropa, gikan sa akong pagmintin. Gani kung sa usalan na kapsula akong ginagamit. Hantod karon kaluoy sa Ginoo. Wa na mo balik ang tubag sa akong lawas mga katropa. So, nindot ang Santon Plus Gold. Mas mabastog pa imong lawas mga katropa. Busa ka muha makagamit gamit ka sa Santon Plus Gold. Asyon, yung nga kang mismo makapabatuhon sa epekto niya.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika sa inyong dapit. Santon Plus Gold user, atong paminawon.
6: Ako si Gideon Galoyo, taga-ano kong Suranda po di ba? Kung kaya tinong taas, kung ihi, so kung pag-ihi, ito putol, dahil gabihin yung hindi matulog.
4: Santon Plus Gold.
6: Kating lami ang natulog, nakaipo ko sa kung ihi, o kira kayo, gano'n orang kong kreatin, hindi 94. Alam kong nakapaminaw sa kung hindi panultika, sa kung mabalatian. Hindi ang sulayan na loob ko sa history. Hindi mo kayo natabang na sa inyong panglawas.
4: Santon Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.

0: sa buka niya. Ha? Ano kung kaya nangihingi mo mga isa-isa ng imuhang tiil niya?
1: Hindi ingon mo ang doktor nga. Di ko mag-alsag bugat.

0: iyalah. Naon sa maning akong multikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El El Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prop 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal mo man sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede kihapon mga anak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala ka nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa ating antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
4: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
5: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
4: Ano man?
5: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
4: Mali na nga kape ang imong giinom.
5: Ha? Ang sumading kape ang dapat imnon?
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
8: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform.

0: Mega Pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: In-one nga serbisyo nga dili kabahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
3: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
2: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
3: Sure ka?
2: Oo.
3: Eh, exciting!
2: Pero pagkaunsa, para kusgan ka uniya.
3: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
2: Like you, basta naka-turbo.
1: Turbo food supplement from a himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo food supplement from a mapalit sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Siya par.
6: Exciting!
1: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.
7: Bullseye! Balik tam mga katropa, kurit ay 3 minutos milagapag, kakalasutsos budag! Bullseye! Ato siya, basahaw ni Gapadibaya mga katropa, good morning sir, shout out lalang sir, watching here, Pinas. Tuhan lang, imagine Pilipinas. Hapit na 4 a.m. dire sir, wa pa nakatulog, naminaw sa imong program, then pagka 9 a.m. mata na para trabaho na sad. Salamat sir, God bless you always. Shout out na diya sa taga Moswagon, Kabanglasan. Thanks a lot, sir. Salamat po sa pagpaminaw diya. Dugang detalye sa mga balita, mga katropa.
8: Bullseye! Bullseye!
7: 3.4 milyon pesos na kantidad sa Cebu na kumpiskas dinakpag durugista dito sa Jinsan. Aga report pinagi ni katropang Ivan Pulunan sa XFM Jinsan.
9: XFM Report.
10: Kasong pagsupak sa Section 5 Article 2 sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang atubangon sa dinakpang durugista sa gilusan ng Joint Bypass Operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 12 sa Rangani Jinsan Provincial Office, Regional Special Enforcement Team, General Santos City Police Office, Police Station 2 o Philippine Coast Guard Intelligence Group Southern Mindanao. Alas 6:50 ning nakalabayng gabi sa Purok Maunlad Phase 2 Barangay Apopong Jinsan, nakumpiska sa 28 anyos na tricycle driver residente sa Barangay Dulay West, Marawi City ang 5 ka plastic bags nga puno sa gituwang shabu og adunay kabugaton nga tig 500 grams brown nga paper bag, cellphone og bypassed money. Sumala pa dugay nang ginamonitor sa Pedaya 12 ang nasambit nga didakpan. Sa pagkakaroon, nagpabilin sa prisuan ang drugista samtang nagpadayon ng investigasyon sa posibleng supplier ni ini aron magpabiling lagsik og healthy, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulonan, XFM News.
8: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
7: Daga salamat katropang Ivan Pulonan, Sibugar Report. Pira na, naging bato pa. Oh, grabe naghan.

0: Ang Xiaoboy 3.4 milyones god. Xiaobo pa imo pa Xiaobo. Dugang detalye mga katropa subaga balita. Mga batanong innovator sa kalilangan nagpakita sa kahanas ato sa Search for Best Innovation Year 4 alayon sa ikasasinta nga araw ng kalilangan o ikatulong nga kalilang festival. Atong zero report pinagi ni Kissy May Cordova sa PIA bukid nun. XFM
1: Report. Ang mga batanong innovator sa kalilangan nagpakita sa ilang kahanas atol sa Search for the Best Innovation Year 4 usa sa mga highlights sa ika-60 araw ng kalilangan ug ikatulo nga kalilang festival ilalom sa suporta ni Mayor Attorney Raymond Charles O. Gamboa. Tulo ka eskwelahan ang midaog, ang Malinaw National High School isip champion pinaagi sa Tap and Touch, NFC ug fingerprint based student attendance system. Ang Lampanusa National High School sa ika-second place sir pinaagi sa alternative leaf fiber pine bag gamit ang mga dahon sa pinya, ug ang Kalilangan National High School Team 1 sa ika-third placer pinaagi sa Musa Acuminata ug Colocasia Esquelenta STEM as an alternative paper bag. Ang kompetisyon nagpamatuod nga walay kinutuban ang mga potensyal sa mga batan-ong kalilangan samtang gisaulog sa munisipyo ang ilang Diamond Year. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Kissy May Cordova sa Philippine Information Agency bukid nun.
0: Bullseye! Daga salamat ka tropa ga Kissy May Cordova Sibuga Report. Ito pagpakan na ito mga kabataan, no? Ito pagpakan mga tropa, ito mga kabataan, ya? Bata pa, doon na yung mga kahanas, mga tropa, sa pag-inbinto. Okay ra po ba ya, sir? Gika ni Cyril, mga katropa? Okay ra daw. Tulog na siya, kaya pahuman na itong programa. Sa ito magkaksunan diha, kahugaw na kayong mga motor, sakyanan, o sumama na diha, mga angay wasingan, mga tropa, add to mo sa 4F's Car Wash. Ang 4F's Car Wash, mga tropa, makita sa Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, tapad lang mga tropa diha sa may San Jose National High School. Ado na sila ay baratong ikaayong pagbayad sa pagpahinlos mo mga sakyanan. Motor 100, sedan 180, van 280, high roof mga tropa 300, pick up to 30, Raptor mga katropa 250, SUV 230, ang minivan mga katropa 180, ang services na mga suking tigpaminaw, mao ang blower, vacuum o tire block. O muna mga tropa, di ano mo, magpahinlo sa inyong mga sakyanan sa 4F's Car Wash. Nga dili lang po mga katropa, car wash lang, napos na yung car rentals. Ang 4F's mga tropa, doon ay car rentals ka 2 hours ang libre ni ana. Brato bagid kayo ang 24 hours sa van 3000 ra. Ang 12 hours mga katropa 25 na namon gani washing charge. Washing charge mga katropa 280. Ang pick up ug SUV 25 ang 24 hours 2000 ang 12 hours 230 ang washing charge niya na. Ang sedan mga katropa 15 ang 24 hours. 12 hours mga katropa 1000 unya 180 ang washing charge mga suking tigpaminaw. Doon na boundaries. Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan, outside boundaries, mag-add mo 500 to 1,000 pesos mga suking tigpaminaw. Sa paigulat, magpahinlo sa sakyanan, 4F's Car Wash, o niya abangan ng sakyanan, 4F's Car Rental. Sa paigulat, sakay na. Ipanagyahan ka na ni Mr. and Mrs. Abilia, mga katropa. Tumoto, rulita ta! Bay, kaya basi ka dunay, maswirtihan ka ron nga makadaog o usakasakong bugas nilong agdaan. Bitaw, sa dunay, makadaog ka ron o 50 pesos nga load mga katropa sa pag-share, pagpaminaw sa tuang programa mga suking tigpaminaw. Okay, Tom? Tuyo ka na, Tom? Aron, mahumanatan diri mga katropa. O, mahumanatan diri mga suking tigpaminaw. Alagi, tuyok-tuyok na! Lakada, kinsa makaiswertihon karon na bunyagan sa pare, oh. Pagpista daw, iba og mapista, iba ka bang lasanog mano? Oh, mista ta. Oh, di ba ta? Oh, mista ta. Ala, nana! Swerte man ni, swerte man ng gilo. Oy! Nakadaog mga katropa, si Ma'am Josefina Tinambunan mga katropa. Congratulations! Nakadaog si Ma'am Josefina Tinamburan, paki-PM sa page sa imong number. O niya, tagaan ka na mo og load nga 50. Minan lang na, oy! Asa man ka mangita ng load nga 50? Naminaw lang ka o nag-share lang ka sa Facebook Live, mga katropa? Wala na. Nag-share lang ka sa Facebook Live, mga katropa. Nakadaog ka ng 50. Yung nakapaminaw, padyog ka sa ato gisgutanan karong nakabuntag. Iba, pakpakan. Congratulations once again. Thank you. Thank you too. Thank you. Salamat kanuna idea. Wala tayo kong oras, alas 8:50 na buntag. Salamat mga katropa sa inyong pagiguban na ito karong kabuntagos, paghisgot sa pagkisgutanan. May nautang ang maksyonan na sa City Economic Enterprise sa panghitabo na okay na problema diya mga katropa sa farmers market sa Dutch Valencia. O, ugma, gusto na itong madungog mga suking tipaminaw. Sir, salamat. Kinaksyonan na, wala na itulo, sir. Wala na itulo dito sa among gireklamo, ito na po speakers. Bita mga tropa, malipay ta kadunay dali ang aksyon na mga suking tigpaminaw. Tuo ta na unya. Dako dai wong pasalamat pod, no? Aksyon ni masahon mga tropa, salamat pod kayo sa syudad sa Malaybalay, no? Sa atong amahan mga tropa si Mayor G. Warren Pabilyaran kay nang apon-apod sila mga katropa og sitin, oh, ngadto sa mga sitinta ka benepisyaryo mga katropa, no? Oh, naghatag sila mga tropa og suporta ngadto sa 72 ka mga benepisyaryo pinaagi sa pagpagapod-apod o mga food packs ngadto sa mga apektadong pamilya tungod sa nitabo na sa sitio na Lumusan, barangay sila ay mga katropa na kalabay nga Hunyo 21. Dali ang aksyon mga tropa, kaya namang gusto na nanawagan rin nga, sir kami sir, apektado mi sa gira diri kaya may kantos bukid. Oh, so atong gilakbitan diri. Yeah, sa pagwala na to kwan eh, aduna bisa pagwala to siguti, bisa pagwala to si ma'am siguro nag message diri mga tropa sa atong Facebook Live, nakita na gina automatic mga tropa sa LGO. Oh, so syudad si Malaybalay kung basa ing ani man god, dili gina kadtos lang kaumahan mga tropa to magkaigsuonan. So salamat kayo City Mayor sa Mayor Pabilyaran sa syudad si Malaybalay uban pa mga katropa nga nagtinabangay para mahatdan ato magkikigsuonan diya sa may sityo na Lumusan. Pakpakan! Thank you, Sir Daan. Salamat, Ma'am Josefina Tinambunan. Madto na ko! Sa ngalan sa Kiatibukang Puwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa Buaga Station Manager, katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang Spikas Lawa, katropang Rostam Villapranca, katropang Dewi Naralaw, katropang Hanilo Tabios, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Suryano Muygon. Ang pagkabot sa ostesya kinanglan ng pagtinabangay. Apan lisod kamuton kung ang kamatuuran matabunan sa maling binuhatan. Mayong buntag Bukidon. Dalay gud ang Dios kanatong tanan mga katropa. I love you Bukidon. Bullseye.

0: Katrupa, exciting!
1: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos sa tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa paginom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
5: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala kong ikagasto.
7: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsa na adikto?
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuot? Wala yun?
7: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
6: Salamat kayo, day ha. Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon o tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
8: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: sa XFM.
11: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib nimo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
0: Exciting!
1: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP, at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tingnan mo naman, alert na alert palagi. Try niyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
4: Mga katupa, exciting!

Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Sumuk na ng maraming na epektibo. FDA-approved supplement.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mo-promote sa healthy cells ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Centum Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Cavite. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Centum Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminorea.
3: No.
1: Centum Plus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw na?
5: Uy!
4: Daang ko palagi ikaw, gindi ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mamutanan ni Muliana.
6: Remember,
4: ahimtibay ako.
6: So?
4: Bisan asa lagi ko ni mo makita.
5: Oh, oh di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Hmm. Ang Santon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong mag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santon Vitamin C. Nakayon na good siya ni ini. Kay sukad nga, nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magunin Santon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C. Mag-Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay katulon na akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Call the doctor.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
13: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.

0: Diabetes ka ba o mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Pog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
1: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas. With blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Borok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At una sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Kagasto.
3: Ay, Mami! Ayok ka bala ka? Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nanungan! O saan na adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganap.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo! Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
2: Salamat kayo, day ha? Wato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa so, Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Known to stop.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Jason Calvez, 35 anos. Nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar. Kaya ang gabi man ang duty. Mao nga batiyon ako. Ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao to nga na balaka ko. Kaya basin o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako. Unya, akong gimintin. Usa ka simana. Ako akong kalipay. Kaya wala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gipuyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime, o sa ka-retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo papabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan.

0: ako gitry one hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agisibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Pahitan, Kisun, Bukidnon, na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo. Sinaon-taon tingga sa bunga.
3: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
4: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya na kami, salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Pahin sa Marbis? Dato ko Marbis, tungkol sa Crab Gold.
3: Kaya, yeah, upan pa rin mga na-experience sa paggamit sa Crab
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crab Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Ang mga produkto sa Yes to Health. Mapalit sa Balansad Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon Bukidnon.
9: XFM Time, it's 10 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: toy.
1: Onya, angsel ni mau nikau na.
0: Nah, mam di yud bukal cecer. Maksigir yud siang totoy. Wala lang sa gipa totoy, mam.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM. Kung madalas kang constipated o may problema sa tiyan, subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Ang bawang at ang palaya ay may natural properties na tumutulong sa digestion. Mas maayos na tiyan, mas komportabling pakiramdam. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Zaza Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
5: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
7: Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel.
8: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
9: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
10: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
9: Ano man? Unsa na adik ko?
10: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
9: Ha? Tinuot? Wala yun?
10: Oo. Naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
9: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
10: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon o tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
11: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
12: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
11: Unsa may akong gamiton, boss?
12: Sulayi, ang Shell Lubricants. makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
2: Exciting!
15: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano. Hi, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome sa ato ang mga palatuntunan. Kung ako ikaw, syempre.
1: Kung mga chikinini ni Edgar, ani, uy, mapaandi ko.
0: Uy, maring, uy, grabe. Taro kayo ang mga sinupsupan sa lunghan.
1: Dinggi mo ko ni Mare.
0: Asa na mo? Asa na siya mo? Isa ka gamit na ECJ?
1: Kuan ko Mare kahapon gi ECJ ko.
0: Ah, gi ECJ. ECJ. Ah, gi ECJ.
1: ECJ.
0: Ah, okay, sige.
1: Well, na mga Mare, welcome ka mong tanahan. Diri sa ito ang pinaka-gipaabot ng mga programa. Mga pinika, mga tayo mga padjak drivers sa Tibok del Norte. Sa Tibok Isla sa Mindanao, ipaabot nga programa kini ang...
0: Kung ako ikaw, syempre, kaoban gano'n ninyo ang inyong mga bigat lang ang mga kumari. Labi na yun, ay, panailan sa nila ko, ladies and gentlemen, ano yan ang half human, half bonsai. Ama.
1: Salamat, Master.
0: Maring Erica.
1: Well, basang ikuan niya kuan niya mga kuan, mga basun, basun na yan. Ako mga intro ko rin, si Maring Inday Erica, diligwapa, dilimens tayo sa panima kopyan saan tungod kayo mga unay o silingan.
0: Ang kasunan na ito ko, panato karoon nga bakuran ng maglaba, upang ay hi, si Maring Daria. Ania na, Wayne, 145 pounds. Bill pa lang na. Grabe ka na, kay ko lang niya, kay prepared ka ayo.
1: Ang yang ikaintapa na siyang mama kay
0: Laurot na ang mga duster.
1: Laurot ang suot ang duster, wala lang si Tia Daria.
0: Yes! Ania na, announcing. Itong i-announce yung na-late siyang pag-abot, no?
1: Sige, sige.
0: Ania, agi sa itong atubangan. So, in English sa pag is, ito lang in English on, ha? Agi na na. Acknowledge no our late partner here Maring Daria who passed away kay Agi mas itong atubangan. Hoy, narinig ni ay.
1: Wala ba kay pakita kay hoy, grabe ni na pula gyud ako ang diri Maring kay gikuan ko ganyan ni parandayon ko nila ka ba gigi pamaak ko ni Edgar.
0: Sok-sok ka.

0: Barcelona dia kemarin.
1: Sakit
2: ba kay
1: kung
2: kamu? Tiyan dari okay ra sa mga kita sa Facebook Live ga. Hoy nakita nang ihang
1: abag. Abag, ya abaga no, mura crispy pata sa nga kanang pangunahan.
2: Kanang pangunahan sa til sa baka.
1: Yes, oo, kanang grabe oy.
2: Hoy na mga maring, gikan diri sa Studio X Live, gikan diri sa Studio X FM 107.1 Tagum. Anya mabati sa mga maring diri sa
1: Yes, X FM Bukidnon.
2: Yeah.
1: Asa maring
0: General Santos City.
1: Bakit sa iyo mga paborito di ang mga personality sa
0: like ang gwapa din ang sexy.
1: Insa?
0: Si Ate Evelyn.
1: Palakpake.
2: Og mabati sa ta mga maring diri sa XFM sa San Francisco Agusan del Sur.
1: Aba, napabasiko ni Lloyd Aron.
2: Last day
0: outgoing, ingoing.
1: Outgoing. Out ng Japan, yudo man.
2: Mo swat pagito sa DTR.
1: Okay.
2: Mga mabati sa mga igala diri sa XFM, Mati City, Davao Oriental. Palapak naman dyan mga taga Davao Oriental.
1: Siyempre, sila kuwan dyan, Inday Tato, si Bibo Pichon, and the rest of the gang. Basi sa to, si Ken.
2: Si Kuasyo.
1: Kintasyang.
2: Mga maring, ang pinaka-ulahin natong i-mention o pinaka-unang adlaw karon nga mabati sa takaroon diri sa XFM Pagadian City.
1: Wow! Aba! So, nag-live, hook-up na sa Pagadian ron.
2: Atong idol niya si...
1: Kinsa?
0: Si Sir Kenneth.
2: Si Stanley Duenas.
1: Yeah.
0: Si SM Paul.
1: Si pangalan to si?
2: Si idol na to si Stanley Duenas.
1: Si SM, si pangalan ni SM.
0: Kenneth.
1: Biyo sa pag-report ni Juan B.
2: Stanley Duenas, idol ko yun si Stanley Duenas.
1: Ano yan, paminaw tong report ni Stanley Duenas, pasok?
2: And dinakpaan na karon sa PlayStation.
1: style.
2: Siya naman ako nadungog nga reporter bang giitan diyan sa may Bagadian.
1: May lahi na lang ang taga-XFM good na.
2: Si XFM reporter sa XFM Bagadian, wala lahi na pinakabagtik, pinakahagtik, Stanley Duenas.
1: Aba, grabe Stanley. Mabar siya, lahi po itong asa ito ni Daog o itong Miss Gay Amatsugi.
2: Kinsa man to?
1: Sa katong asa to sa Sambuanga. Sure. Ay, Sambuanga to katong eh.
2: Katong
1: napilog katong sa yung kalaban ba? Nga, usa ka contingent din yung kalaban.
2: Katong
1: sige pag pangayo.
2: Hindi
1: kay wapay krimi suspect nga.
2: Pero daog siya. Na siya may kinaog? Di man siguro siya. Siya may champion di ayon.
1: Pero siya may champion. Naman siya may champion na to.
2: Sige, salamat sa ang mga namati ka rin diyan sa XFM Pagadian City.
1: Kana!
2: Mabuhay mo diyan tanan mga maring. Alas 10:44 na atong oras line by ato mga igala kini ato ang programa diyan ato ni kanato sa mga nagunang produkto sa Yes to Health. Naguna diyan mga maring
1: Yes! Santon Gold Coffee Mix o Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang syempre, sundan na siya sa partner sa Santon Gold Herbal Capsule ang Santon Vitamin C.
2: Mga maring ha, sa mga gusto diyan mag-request sa toang video kit challenge.
1: Aba, kani.
2: Sa mga gusto diyan nga mag-request ng katahon karon sa mga tigbababa ni mga oras sa i-comment lang sa comment section mga maring. Aron ka ng way handlog-handlog na tatagaan ang pagtagad ang inyuhang mga kanta mga
1: ano, oo. So, request mo diyan kay para kantahon na to. Mukanta si Maring Erika, si Maring Darya, o kay syempre si Maring Darya o si Maring Erika. Ang manganta.
2: Ito ang text line. Basi gusto mo diyan mo text po sa ito ang text line. 09663069569. Oras mga maring alas 10:45 na sa buntak ay maghawa niya kaya huwag mo pahawaan.
1: Huwag
2: tayo, hulog tabento, bayran ka. XFM!
1: Exciting!

0: narada yun, baligta sa mga maring, no? Na nagyun request yun. Nga pakantahon yun di ay ito, ha?
1: Ato ang Facebook page, mga mari, o tingkaya ko yung siguro diyan, kasi doon ay mga katang request din na mga higala. At pas hindi pata sa mga sugot sa ito ang
0: Dayo lagi mong mic. Dayo
1: lagi. Oh,
0: hindi ko kunala
1: na
0: idol marin. Uy, matok ansuk yan. Hala, uy. Ayaw
1: lang po kayo. Anyway, ana siguro si Yana.
0: Ana.
1: So, sa mga gusto diyan mag-request sa toang kantahon on today, hala, i-comment lang sa toang Facebook Live, XFM 107.1 Tagum. Hoy, good morning, di ay. Salamat sa mamamati, di ay kang kuan. Asa to ko sa kasilpon?
0: Si Babski. Shout out di ka mga maring. Yun pa siya. Si Carlo, James, Tori Franca. Balik-balik, rin sila. Pero mga, kwalit sila, mga sulid, katropa.
1: Kang kuan dai sa mga namati karon ni naa sa kuan si sa man to si pangani ma'am din wala man oi ako patong gi pondok sa kong cellphone oi sa nabanta dia sa may pampubliko nga CR din sa may sa Freedom Park sa Dakbayan sa Tago mga maring good morning kang ma'am Bibeng
2: ay mama kang maring
1: nya kang mam bro gingon oi
0: maestra
1: asa man daw ko lain lagi na akong cellphone ay gamahan na jud ko nag iPhone ko ay pay dili na pareha sa akong Infinix na friendly kaayo
0: wala na kada Android di ay
1: kanang di man ko na gana Android ganito
0: oi si naman si ko ano si mga maring mga uyutan wala kay kagapon maring nini nagparas pa ka, wala, nagpa-pop smear.
1: Wala man ito ako ang gipunbog. Anyway,
0: sige.
2: Karawa na maring, madugay sila maring.
1: Ano ko mga maring, doon ay nag-request na niya kanta?
0: Be. Sa imuhan siguro na.
1: Sa kuwa nila, gi-PM ko na. Kantaharo ko
2: na. PM yun siya?
1: Kantaharo ko na yung mama day.
0: Mama, be.
2: Sa mga na, Mama Mia?
1: Painungo doon yan siya, ang papa.
0: Pahila ni mo, bebe. Sa mga tao. Ladies and gentlemen, ani ana ang unang sumasalmo gikan sa La Pilipina, Tagum City. Ani ana. Ani ana gikan sa Taliwa, sa Kalasangan.
2: Kadali lang, may ads pa.
1: Ads pa gano'n. Nag-ads pa na rin. Di ba naka-skip ko gano'n?
2: Ay, wala. Yapon, no skipping. Yapon siya. Grabe mo na yung mga. Ayun, napagamit lagi yung puwan. Pag-premium na lagi.
0: Oo. Kay bubayad ta.
1: Na.
0: Ladies and gentlemen, aniyan na si Maring Erica.
2: Yes! Sugatan na sa mga masipang gunong.
0: Masipang sakpa.

0: Pag-santon mo, be?
1: Iguwang na kahit ka, yanak nung yakong ka.
0: Sige. Ano yan, ha? Introhisi, I'll go.

0: maganda.
1: Oh. Awa niya!
0: At hindi namin pinansin pa.
2: Palungarap
0: na. Mawasitin ay may gayuma.
2: Pala is Quran eh.

0: tarungan isom na maring di makita ang lyrics.
1: Bakit
0: para ganyan? Di nagay ko kakita.
2: Isaka siguro na maring Rika kaya mo ni. Oo.
0: Di po di.
2: Isaka siguro na ka. Di na masaka lang
1: kan.
0: Pasensya na mga kamaring oy.
1: Undangon tadi mga maring kayo.
0: Layo makayo amo ang TV-TV ani.
2: Layo kaayo.
1: Matagi na pagkanta sa LPC ani, hindi galatihan.
0: Pero reaction maglibat ako naong maring.
2: Ah, bebe. Be, gaksa be. Request na rin ko siya gaksa.
1: Gaksa.
2: Gaksa by.
1: Kisa gaksa.
2: Gaksa. Basta kay gaksa.
1: Gaksa ang ginagawa
2: sa mga. Bayoyoy.
0: Kuya, mo rin nag-request siya mo kaya taga South Korea.
2: Taga South Korea, di basta basta.
0: Taga South Korea mo rin request.
2: Si Kim Jong-un.
0: Si Jin Jong Ong Gayin.
2: Ah,
0: ano ba
2: Aniana.
1: Kung kanta mo rin sa mga buwan, mga aning-aning.
2: Dapat memorize din mo na pa rin. Okay.
1: Nasugod na marin.
2: Kaksa ako pagpugit sa imong duha. Harong imong mabati ang kalamig. Sa mga pinitik nga
0: Kuya, kuya, kuya.

0: 国帮苦国撒一梦不断ada一梦马苏国
1: 马马干爹马
0: 瑞达恩sa akong pagmahal na ikatukan ko na kay mitando ka man na ikaw karon ako na. Okay, let's sing it everybody, come on.

0: drama tayo, kaya mag-drama tayo.
1: Reaction nag-hawid sa taga-LPC.
0: Reaction nag sa breaker, nag-hawid sa...
1: Ang sinag, master, kaya ba si mga pagganta. Pati ilim atong oras, mga ikala alas dyan, si kwati otso naman di ay sa buntag. O siyempre, kata ito ang video kit today. At ito ka na ito, mga ikala, arang naman sa limay, ito ang tingok.
0: Yes! Ah, siyempre, kung man nito para manino ito itong tingok, para mohaw asir ang tala mga lamog-lamog sa imong tutunlan o sa iyong noon na maririn ka.
1: Aron nga mas malabig, maayaw mo, hamu, kahaway, ito ang tinatawag. Dapat mag-inom taon.
0: Ikaw na rin.
2: Santon plus gold.
0: Aba! Indod.
2: Para mawala ang mga sangit. Para ang pagkanta ni mo, Detroit yun siya.
0: Aba,
1: spell Detroit. Spell Detroit.
2: Ha?
1: Spell.
2: Kamatayon ka na siya. Death ka na. Detroit. Namatay ka sa Detroit.
1: Anyway, mga maring atangi, ato ang special segment tawad. Siyempre, una tayo mag-drama. Doon tayo tila greetings. Apan sa dilipa. O sa kanta, una itong ipahinungod niya kaninyo. Ipahinungod tani sa tanang mga namati. Karoon diri sa pinakabagong hook up. Diri sa XFM Pagadian City 89.5. XFM Gensai. Exciting!

0: nagit ka.
1: De, ano
0: you're so lying to me.
1: Okay, mga katropa! Ato ang... ato ang... ato ang... tila Andron, welcome sa ato ang... tila greetings! Maririn ka. Saan ka? Uy, Maridaria! Saan kaya Maridaria?
0: Ay mo kong ipalagot today. Ay nako mga igana. Balik ta sa to ang programa diri agya po live sa XFM Mindanao. Tungkol kay halos naman tibok Mindanao naka hook up ta sa to ang mga marin sa to ang gilingig ng programa diri sa XFM Dagom.
1: Mm-hmm.
0: Kami gapon na inyo ang mga Uncle Roman today.
1: Yeah. Yes.
0: Ako si Maring Erika.
2: Ako si Tia Daria.
1: Ang siyempre and Master Director Nindi. Okay, siyempre diyan na no. Ato ang tanawon nga ron mga bigat laon ato nga naminaw ron. Ato ang tilaan ato. Okay, so dyan ako kagaya. Patila rin si Kuan na. Si Eugene Oyanko rin na. Good morning mga boss from South Korea. Gusto ko yung pagkatao, bata. ikaw din daw siya naman tanig isa din.
2: Ikaw ra!
1: Rani, basahan ako ba niya?
2: Nga balik-balik, Rani!
1: Sige lang,
0: sa ito ang tila, greetings sa daay mga maling. Una tayo makalimutan. Ito, dito na ito sa Turbo Arangal. Mas muli ko yung pangatuang gila da.
1: Yes!
0: Nagkita ito ang dila dapat mo inong taong Turbo Adlaw.
1: Yes!
0: Ang Turbo, mabalit na sa mga parma sa butikan nationwide.
2: Ano po si Ronald Limlin sa ako, ano yung morning mga katropa, patilaan ako ng mga Wanilio family, Borlat family, Sako family, Lim family, watching from Andili Mawab family.
0: Thank you sa mga taga Mawab.
2: Yes, at ang imigat sa Mawab pohon.
1: Pohon.
2: Kaya mo ato minito ila, katumanag ka, kasi kasi kato maring, katumanag ka ta. What?
1: Ay, ilan eh.
0: Ma'am Bibi Mirapuentes, good morning.
1: Yes. Oy, Ma'am Bibi Mirapuentes, mga namilya sa inyo, mga bigilapya.
2: Eh, kamalamin ka na ko na din, ha? Ayun. Wala ba tayong mga kanami, mga metal, ano
0: yun? Ato ang yun, ulit ang mutila, mga maring, ato ang yun, ato mga viewers, nga pakishare ko na mga maring, ato ang
1: last
0: day. Yes. Arigan, kaayo ang makakita. Once again, live na karo makitaan sub sa Facebook page sa XFM General Santos City.
1: Yes.
0: O niya, makitaan sub ta sa Facebook page sa XFM Mati City, Davao Oriental.
1: Yes. Okay, siyempre, ito nga, usunod ang tila ni Nataniela Kudira. Good morning, mga...
0: Gusto ka patila ng bayot,
1: eh. Okay, diyan sa XFM, nagtanaw ko ninyo, MB, lingaw kaayo mo, kay Bibo kaayo mong tulo.
2: Lingon po si Carlo, si Tore Franca. Halo!
1: Siyempre, okay, si Johnny Angoy, mulato ah ko ang kumot ako request ah sige lang ato lang ang taon onya
0: onya kisa pa yung nadiya marin basa ka naghan pa sa mga nagbinsahi oy
2: alam ka di ba nagtulog ka buong ipantay
0: niya limara na sila kabuo
2: ano po si CEO Jen Uyango rin morning boss shout out from South Korea wow
1: aba oy si Ronald Jim Sako shout out good morning mga katropa patilaan ako ng Wanilio family Borlat family Sako family
2: what's happening rewind wow
1: si Nene Garcia lang lingog yung kunin yung mga maring
2: ingon si Tats Joseph Angel alam dyan si Maring Erika bagay borag si Chris Aquino ang attire wow
1: ay, tilain ang mga taga-digos, ay.
0: Kata mga narinda, di bangga kalamian kayo sa kwan, sa Davao del Sur. Ay, kato ni Palit Maring, nga nilausap kinan.
2: Ano pa si Tats Joseph, 6 AM, pamandiri sa Kwait. Wala na ko ibalik ang tulo, kaya nalingaw ko ninyo, wah!
0: Sa Kwait o sa Kwait?
2: Kwait.
1: Sa Kwa 8
2: sa kay Ayman.
1: Giga mo na sa Kwa 7, Kwa 8, o Kwa 9, o Kwa 10, man sa taman.
0: Ayaw ko kumakuyawin bala. I love you, Katsu Day.
2: Magandang nakataan, diba? Si Tagana, tagpapil, ano yung uyan ng taon.
1: Ano na kayo magpapil? Sabay na kayo ng papil.
0: Nagdabi ito sa SM. Nagdabi ito sa SM kanina ang papil.
2: Ha, gani?
0: Sabi na kumimo na yan. Pag tanalo ko yan, pag namin na, sa to,
1: alright, so ako yung unang tila ni Lamig, wala nang uret.
0: Kaya yung tila ko, mura nang kagkuan.
2: Yan nila, babrayang gitulon.
0: Mura nang agbaka nga katong kuan.
1: Ako nila, kung pabaliktad ha, pa-street ako niya. Iuyon ako sa... Iuyon ako sa Holman. Iuyon ako sa kanal.
0: Mura nang iuyon sa kanal sa niya. Tilaay, good name, mga taga Digos Registrar Office. Aba?
1: Aba, namin.
0: Tilaay ka, Master, kay kusugay ka matila.
2: Si Master ay bahala.
1: Yes, man. Iyon ako sa kanal. Iyon ako sa kanal.
0: Dito dapat sa sama sa lingkungan.
1: Be. Iyon ako, be. Adra, oo. Ayun pa. Saman mo, apil ka. Master, be, ikaw marina ka tilaan.
0: Mari pangunay maka mari mabalos ko bi.
1: At abangan na tayo si Maring Darya bi. Grabe na kanang lampok ano
0: ay. Ay nagawas si Mingo Kwada ay.
2: Wala ka mang kukoy panghugay.
1: Ay
0: nagawas si Bakla ay.
1: Undangon tali, undangon tali bi. Pasita.
0: Ano nga ba kayo sunod na ito ang live drama pan sa Dipan? At ito na ipainungod sa, siyempre sa ito ang programa nga Kung Ako Ikaw, Iba Ka Sa Lahat.
1: Yes!
0: XFL!

Oo, guys, syempre ang aton sunatag, aton kratos, mayong kamabuton sa ato ang produkto ng agikan sa Yes to Health, ang Turbo Male Enhancer.

0: mga asawa sa inyo, mga uyam. Aba, ayaw kayo mong pagduha-duha, ay mong kabalaka kay naalay mo tabang ninyo ang atong Turbo Male Enhancer. Right? At siyempre, kayo pangunahan sa nasa siya maraming Erica, no? Sa ito ang gusundan sana sa ito produkto nga ng virgin coconut oil.
1: Uy, kalang
0: niya. Na ay vitamin D3. Ang premium D3.
1: At sa ding deliketan mga marin kining gapadala sa mga mensahe ingon ba si Tats Joseph Angel Tia Daria mura ka si Ruel Divina or Wang Ising ha isa na si Wang Od
0: si alamot ki mabayot gapon
1: ano mabayot kay gapon na sila sige be i-live na takaroon mga marin sa ito ang Facebook page sa pakilili marin
0: pakibaklad lang
1: Joby Mia Center Show is what
0: Aba.
1: Salamat kayo sa yung pagtanaw mga maringa. I-share ato ang video mga maringa kay kamo mabot gili ni Oga ng mga 50 ka mga viewers. Split jud ko maring ay. Dugay na ko ka split.
0: Dugay ka maka split di ay.
1: O katong dili pa si Edgar ako ang kapuyo.
0: Ako kay mo baktambleng ko nya pag human tukod ang dila.
1: Ah. Grabe po naman dila.
0: Ang saman.
1: Amatod ina.
0: Ulog-ulog isa ako, ulog-ulog isa ako.
1: You are so beautiful today.
0: Ako bak-tumbling ko may... Maling ako ng kandila, maling mga naipit ko.
1: Naipit siya. Ay, nako.
0: Ay, nako.
1: Mga katrop, ay ka magaling mo tiyo, ha? Sa ito ang text line, 0966-306-956. Ay, nalubat ito. Cellphone, ay...
0: Ang ano lang nalubat pa na?
1: Pa-charge ma rin. Okay. So, ito lang yung timbaya sa kamayong buntag, maring master, no? Ito ang mga... mga pedicab drivers kinamati karon sa tibuok isla sa Mindanao
0: yes
1: mga pajak drivers
0: mga tuda
1: hala
0: mga kuala to dia mga habal-habal drivers kabang usbo na mo na hang murag gidayon na gyud ang mga ang amendments og ang mga ang pagadaga sa konsiho istorial nga ang digulaon na lang pangalan nga habal-habal
1: unsaon na di ay
0: ilisan na siya pangalan ang pangalan na kay Motor Jack kay pangit pa na kay paminawan mga habal-habal so kuya so, ante ana ang ba
1: Muray, kuya rin kayo na si pangalan di ay marin, kay Motor Jack na di ay siya marin.
0: Motor Jack ka, kay mga asa magagikan, ano ulit pa nga, wala mamanggoy na abot ang, wala mamanggoy na aging habal-habal, ma'am. Ano, so pangit pa minawan. So gilisan, gimuhan na siya pangalan nga bago, Motor Jack. Saan na pala na siya giplanuhan?
1: Alimbawa, mingon nga, wala pa kung nakasakay ba, kaya dugay kay ang basa. Ay, pagpa-Motor Jack na lang.
0: Motor Jack.
2: Kasi kaya ito nga motor ya, kaya mo
0: ha? Motor Jack, kalang motor. Mga motor jacker.
1: Ay, naman na sa ito ang mga kamot ang suatampo. Ano yan doon?
0: Sugus mayong pamatasan. Tagay ko ga panahon, oras nga makahatag sa kuang pagyukbo, pagtahod, ganin yung tulo mga maring. Labi lang yun sa ato ang mga suking tigpanubay, mga minilyon ninyong tigpaminaw ng inyohang tulumanong. Kung ako ikaw. Mga maring, naibaw ko ang nakunabalaan nga naman ko lumoy bagong kauban diha nga gikan sa Danaw. Matay maring, diha ko gikan sa una. Diha sa lugar sa Danaw, Cebu. Pero karon maring naanak ko rin sa mga Dawis Buhol. O nga nibalhin ko ga puyo din ni sa may Pagadian. Ang akong suwat karon ngay padangad sa inyong sibyaanan mga maring. Mahin kini sa ako ang problema sa akong bana. By the way, ako dahi si Myrna. Minyo o gawa pa may anak sa akong bana nga Osaka SGL. Kana mga security guard la bandera ang ako ang bana nga si Panoy. Sa pagsunod niya sa Osaka Security Agency nga nahimo karon siyang security guard sa Osaka Packing House, wa ko kabalo nga dito rin nagsugod ang akong problema mga mari. Para yung masabdan kung unsa gyud unod ni akong suwat. Iyon ani mga pangitabo.

0: Manoy. Oh, andam lang imong mga helimintas.
1: Ay, salamat kay
0: Nandiri mo ang imong baon. Salamat na kay kape nga Santon na gold coffee mix.
1: Ay, salamat.
0: Nanay kuandri, nanay mabaon ni Modri, corn beef og corn beef og kining
1: corn beef na man, corn beef.
0: Corn beef. Sorry, sorry. Og kining spoons.
1: Spongy.
0: Spongy. Wala sa spams din. Sorry.
1: Salamat sa imong pagpanggas ka, ma'am. Munang mabitaw na giingon nga kini ko bugma de kani mo digid na mapapas ng ulgan kita man ako pinangga kay kuno mo. I love you, mang.
0: I love you too, pang pang ani ni siya mo tala lang kuno mo pang
1: unsa man
0: anang kwan pang bang kanang dahan magay ko kay dakaka ko mga kailang mga mga secretary si Ronald Sako, si Alvin Guok, ana ba. Kana nga dili sa kada panggabi kay mahadlok kuno kay mga ngunay mga magpakita ng mga jatot. Pero ikaw, ano nga naman juga ganang gabi, pang?
1: Mang, lahi ako nila. Lahi ako. Kaya ako, usama ko kung ka maisog laki.
0: Isog na ka?
1: Isog ko niya. Nindot po ning gabi ko. Kay, inagulit ako sa buntag. Makalihok-lihok pa ko. Kaya, gusto na ko nga gabi. Adlaw itong iskidyog. Kaya makita ka na ako ba.
0: Ikaw ba? Pero may man happy tabi ang kabulan wala na kay jir na ko.
1: Ya jir jir ron tagaro na ko mo joti.
0: Na sana ayo na oi. Imon malit na sang ka.
1: Nang ayo saba man kay namina baya si kuan namina baya si Irene Punay mga taga NDC Education Department basig ma.
0: Ay gusto na na ni kuan ni Rina Tokmo. Si Rina Tokmo. Ay gusto na sa Punay na.
1: Si kauban niya to sila ni Jo Alimukon.
0: Aw da ni kuan Jerry Manatan.
1: Aman, ikaw mang ba? Ikaw ba? Nagkalamit, magkagmayo, mang...
0: Eh, sabi niya, oy! Ikaw no? Mirna. Manghikap na sa kagpaa.
1: Mirna, kaniad to, high school patahan to, ganun huwag paglubad ang imong beauty. Ah, ang problema lang kay medyo luag na eh.
0: Alang-alang, sige man kunin mo ka... Sige man kunin mong lumluman.
1: Ang importante...
0: Pero wala kay lumluman ako, ba? Ako, magkwala kay kunin mo, bantalan yung kanako, ha?
1: Nag-ulit ako og mas buntag. Duty man ko ron.
0: Ah.
1: Nag-ulit ako sa buntag. Andamay mo kagaling ko yung lusak-lusakon, bintag ka.
0: Bantay ka ha, mag-expect ba ako ha na?
1: Lagi. Ato sa ko, ma'am.
0: Sige.
1: Duty sa ko kay kaling, kasi maliit ko sa kong trabaho.

0: maring panoy. Uy, panoy!
1: Grabe. Dako, makingin sila
2: kayo. Ay, kaya, nilot pamati. Kay, ako, permiti mag nilot ako pamati. Kay, nakainom ako, Shanton Plus Gold, alaw-adlaw.
1: Yeah, wow, wow.
2: Sa akong trabaho, manggod pare, nga, paggabi akong duty, prun, manggod, prun? Matod pa sa kining, sakit nga, high blood, matod pa sa pagdukay-dukay sa mga doktor, kung sige, tagkabilar mo na, gamitidar ko, Shanton Plus Gold Herbal Capsule.
0: Kaya asa ko na, anak! Pwede ko mo suway, anak, pare?
2: Pare, ka ito kasi kuhan sa mga klinika sa Shanton.
0: Eh!
2: Oh. Kapar ba mga tindira niya, pare? Uy!
1: Kinsa man niya, pare?
2: Si Palanga.
1: Uy! Murang suki na naman, pare. Kaya, usap yung damal sa high blood niya, pare?
2: Shanton Plus Gold, the best kay pare.
1: Ade, tinuod na?
2: Tinuod kay ako, ako ko.
1: Oo.
0: Pare, ako pare, kasi undon mo pa siya, pare, kaya nalira mo pa subawan, pare, ba?
1: Ano nga, mga nitulo, pre.
2: Pare, inumin na og Shanton Vitamin C.
0: Shanton Vitamin C?
2: Ang Shanton Vitamin C para mas mulami imong ngisi mag Shanton Vitamin C.
0: Kuya, sa ano pa rin? Okay, ganyan na pa rin. Mungisi ko. Sina ba?
1: Uy, guyawa.
0: Pare, guyawa ni mong ngipon. Pare, mura mga...
1: Mura si Joker.
0: Mura mga ngipon sa rumpi. Pare, base na mi pare.
2: Pangadlaw ang gulmo.
1: Dali, kay pre, kung si ginahan po ka niya.
2: Nusamay.
1: Kambyo.
2: Ayun, kambyo. Itong ganahan mo gabi. Pare, ano mo duty gabi? Ikaw mo mga hebdaron mo mga purma.
1: Grabe.
2: Ay, ano mo duty gabi? Adlaw mo gabi ko.
1: Ay, ano mo testing mo ta gabi? Kay kung si usina sa gabi pre.
2: Maintenance sa kag inom sa Shanton Plus Gold niya kang di naka high blood. Ah, sige, budgeting ko nito yung gabi.
1: Ah, pero... Ah, mau ba?
2: For the meantime...
0: For the meantime...
2: Ako sa duty ron.
1: Yes, mo nito, in this English, bro.
0: Yes, kaya.
2: Ipakuloy na mo nito, kaya magpakitaan mo siyang asawa. Ano mo?
0: Sige, pala, sige, pala.
2: Nangulit ako, mga kauban. Ay, naku, kalamig ka duty gabi. Ay, nindot ka duty gabi, mga bari. Ay naku, relax na kayo ko. Siyempre, kitawagan sa naku ko. Mulingi sa kuso, wala ba siya doon ay mga CCTV? Wa. Mulingi kusto, ba siya doon ay mga marites? Wa po. Kuhaan ko kong cellphone, bi. Tawagan ako ni akong, ay, akong, ay. O masiguro yung namati, dali. Isultin ako ni Aram Kadungog po ni mga namati sa kining pagadian. Tawagan ako kong kabit, bi. Naring na. Hello, Balanga. Bingaw ko sa imuha, we. Kanang unya ba? Sayo mo kumuout. Mu-out na kong kining...
3: Itong rasa.
2: Alas dos sa kadlaw? Natag-uli ko sa balay, alas 6 mas buntag. Alas dos na to sa alas 6. Diyan, oh, sumuha, bi.
3: Marong taas-taas patang oras, anak, panoy.
2: Labi, magkaing sumpay ko.
3: Pagsumpa kay malinga kong sayo.
2: Sarungag sabon na, sabonin, nusnusig may clear skin.
3: Pwede ka nang ikaan mo sabon. Nagubobo mo eh.
2: Mura tagkata naghubo-hubo, anak. Ay mo sabon.
3: Ay, naghubo-hubo. Ikaan mo hubo.
2: Alami kay patpas ang oras. Ay, lisohon. Sige.
3: Magpanganay ka pa, Noy. Mag-early out.
2: Hindi, pwede kayo. Masuko ako ang kwan.
3: Kasi masuko.
2: Masuko mo ang ganang head security.
3: Di ay. Sige, Panay. Para pag-abuti mo, humot na kaayo ko.
2: Lamian na kayong iuli. Kung napagodi, may watas-watas na ka.
3: Sige na, maghulat ko ha.
2: Brasi ha, brasi.
3: Still brush ka na yung gamit.
2: Ay, nagkawampalo, nagigipalong na niya. Kalami na maganda sa akong uwi. Ako ang didang. Lamian kasi musuklo sa akong tingog pa lang. Kanya, makauli, maka-out ko. Makatilaw ka sa akong kabangis. Tanaw sila kung tabanino yung ni-epek ba ko ang turbo. Ah, uy. Pwede gahias kung tabanino eh. Gahi pa man siya kung batuta niya. Puyo lang ka di ha, Brownie. Kaya unya, makasawam ka sa sapa sa bingkungan.

0: Mga maring! Naibukos akong paano nga, pangmuli na siya ganang kaning gabi, abuntang. Out niya, kwan siya, maraga kulang mo siya sa tulog. Buto ako siya ipangutana pag-abot niya, o ginaling mga panghitabo.
1: Pang!
0: Oy, pang!
1: Nay kay kape?
0: Nay kay kape diri o.
1: Tiplahay ko kanang...
0: Ano mo siya pang? Maraga luyamang ka.
1: Apo yung nakaglamok sa mong kuwan. Oy, kita kani kong dugan ay mga pinaangka, no?
0: Napalo, naglamang kay Lucien nga katong pang delikadulon o ganang kuwan, lamok?
1: Ah, wala mo ipi kay...
0: Katong katol nga, ha?
1: Hybrid mang lamok dito.
0: Katong katol di ay nang katong katol nga isa ka box, hurot na di ay to.
1: Wala na yung nabilin, kuwan na lang, gilok na lang. Bito mang, tiplahin ko kape, aron yung balik akong kusog, kanang Santon gold coffee mix. Aron nga mabalik at kung kusog kay Kapo, ito kay Jute. Mudlay kayo.
0: Ah, sige, pang, tabakontak ka.
1: Tawag ako, ha?
0: Duda, musang nito hanan yung brag. Lain mo hindi siya pakita yung lihok din yung brag. Kaduda ka naman ni Spanoy, oy. Mura mo na yung ingon niya nga, pag mukuhan ko na siya, mura na siyang banggabi isa kay katulog sa tarong. Ganon, brag. Sa gunso na gini ba nga, murang luya yung permiti yung lawas. Ay, sige lang. Mabalaragya po na ako niya. Basig, di ka po irigid siguro niya. Basig, ka na nga sa kahit. Tinuod po niya gamit ang iglamok po mga bii. Sige lang, ako sa timplang kape. Pag-sukus-kusina.

0: Bang.
1: Ma'am.
0: What's up, bang?
1: What's up, dali?
0: Actually, asa naman itong
1: imuha? Iyan akong mata, labi na kang itulog.
0: Kaya ko pa man, okay, alas dos, bay mong out, bay ano niya, kadalit, pagani ikag mo sa pauras, wala mong nangyayamang ka.
1: Buyas kong kapoy, mang.
0: Katong ingoni mo, mga, imo ko lusak-lusak ko.
1: Ano bangas? Kapila naman ko kalusak ni mo nga saan, ilista lang sa kalendar.
0: Ay, ina ni mo pang, we.
1: Kapoy, samang ko na kong law, ugma, mubawi ko ni mo.
0: Samang?
1: Mubawi ko ni mo.
0: Samang ka?
1: Butangig. Toko na na yung masimugo ba na?
0: Ayaw ko ka na kapoy, agot.
1: Mang kapoy kong lawas, mang. Di sa ko anang... kanayin mong yung anjer-jer? Di sa ko.
0: Ayun mong kapanoy, nga nung hindi naman hapit ang kapulan ba? Wala na kayo patong-patong na ko.
1: Kapoy, mong gudag kong lawas, mang. Wala sabay, kapugso na ko niya. Basig pala di maglisod kong...
0: Sa padya, ikaw rin nag-ingon nga... Ano mong kapuyon, mang ka? Nga, wala mong takay, ikaw rin magkakamatulog dito. Mamay na gingon mo nga, dilika maggalak mamunta kay, di ka katulog, di ka mataw niya karon, dili ka panggabi ka kay makatulog ka. O sabag yun ay tinunan ay mong istorya ni mo.
1: Kapoy.
0: Baka kunyar.
1: Kapoy, mga gudag kong trabaho.
0: Ha?
1: Labi na ito, nagkalabay ng gabi, doon na yung lungkab sa kuan. Paglungkab ang mga iPhone.
0: Unya ka nun?
1: O, ako, kuan, di ko kanang...
0: O sabag pag-iPhone na nga, kuan na?
1: iPhone alert ko.
0: Ha?
1: Ako ko'y tugtog sa kuang...
0: Packing house, manangin mo kuan, sagingan man ha.
1: Kapikas magod nga lungsod doon ay gikuan. Basi mga buto ito ba niya lungkabon itong mga crits.
0: Da! Bahala ka da ay!
1: Mang! Mang!
0: Deka na! Umugin na maring! Grabe na kayo nasipan na iba. Hapit ako na magbulan wala yung jir na ako good.
2: Nakalain anak niya uy. Uy, maring kasus dili sa parehas akong bana, kaya akong bana gabi man ang duty, no? Nasikyo man siya sa kanang kuan, kana imong bana, kasi sagingan man na. Nakuha kay, sikyo, bina niya akong bana sa kuan, kana usa ka kanang bangko mga gabi. Inaguli niyang adlaw, uy, buhong kay kumaring, uy. Na, na-text pa ganit siya, o nga, o sa bando ko niya, o.
0: Ang bana, kalikari si Panoy Bakay, kuan man kayo, si Sadsad!
2: Uy, maring, paimbestigahin na ang imong bana. Basig dunay laing babaeng gikabisihan o di ba ka? Ano nga po yun mas siya anong trabaho nga maglingkod-lingkod na security guard niya matuog pag yun?
0: Takay kong tango maring bing ha? Kuan maring ka na nga ako nga ba-imbestigahan ako?
2: Na ako investigator nga po yaw kaayo.
0: Kisa man ha?
2: Si Ilrin di ganyan.
0: Ha? Sige ka na ha?
3: Ayaw ba?
0: Magpagtarong ba? Kung saan man siya ka ng license na? Nanay permit?
2: Naaway na mag-inisay ka ng BIR.
0: Nanay po na siya. Accredited na siya sa VFAR.
2: Sakto. Basta, duha na sila ko yata sa imo akin si Alvin Gook.
0: Ang kanda si Alvin Gook?
2: Imbestigahin na imong bana kay kabaw, di ko maring. Doon ay laing ikabo ang mabae na.
0: Mababa, maring?
2: Muna.
0: Sige maring, babe. Pailayan lang sa kuha maring. Tood man, mga maring. Napimbestigar, Diogo. Muto ni istorya na ko ang duha ka secret agent. Mga intelligence, madani sila. Mga intelligent na niya. Ako ang mag-istorya. O ina niya mga pangitabo. Kamo ang mga intelligent?
4: Yes, ma'am. Exactly what you need.
5: Kami, ma'am. Kami yun, ma'am. Wala sa'yo.
4: Daga na may mga kasong gikuptan nga wala ray 24 oras na sulbad.
0: Dili ani manggod. Gusto na ko makakala na akong bana. Sundin niyo niya akong bana. Bi, kayo parang duda na dyan ko ba?
4: Nagaya may picture si mong bana. Kami bala.
5: Ipapa na ma'am. Isend na lang sa mong GC.
0: Ano ra? Isend ako.
5: Ma'am.
0: Mali?
5: Usaman niyo ma'am mga anak. Huwag mo malagay ka ani ma'am.
0: Hindi na ma'o.

0: Live mula po sa XFM News Center. Balita sa XFM News Nationwide, isang tip na nagmula kay Senator Bam Aquino ang nakatulong para mapigilan ng otoridad ang umano'y planong school shooting sa Tolosa National High School sa Leyte. Ayon kay Department of the Interior and Local Government Secretary John B. Carimulla, agad po na kumilos ang otoridad matapos matanggap ang impormasyong ipinasa ni Aquino na nagresulta sa maagap na pagpigil sa muniplanong pag-atake sana sa isang paaralan. Sinabi ni Carimulla na ang tip mula sa senador ang nagsilbing mahalagang impormasyon na nagbigay daan po sa mabilis na aksyon ng mga law enforcement authorities para maiwasan ang posibleng trahedya.
1: The suspect is accused of planning a mass shooting or stabbing aimed at the school students. The following message written in vernacular was retrieved. From Tolosa, prepare yourselves, especially you, as you owe me. Get ready. I will disrupt the school. You won't know me, but you will recognize me. There's no time, no day. Be prepared for whoever gets shot or stabbed. We don't care. Good luck to you at Tolosa National, Leyte National High School.
0: Patuloy po naman na nagsasagawa ng investigasyon ang mga kinakulang tanggapan para matukoy ang buong detalye ng insidente at ang mga posibleng sangkot sa umano'y plano.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa kaugnay na balita, nasa kustodiya na ng pulisya ang isang 14 anyos na dalagita matapos umano itong mag-post ng banta tungkol sa posibleng mass shooting at mass stabbing sa Tolosa National High School sa Leyte.
1: 14-year-old grade 10 student named Jasmine Golong. Investigation revealed that she created multiple Facebook accounts to disseminate this content which spread rapidly across social media, alarming students, parents, and the public. However, the accounts and original posts were deleted after engagement with Jasmine, who was hesitant and uncooperative due to the fear of repercussions. Her parents, when approached by Tolosa MPS, refused to provide information about the incident.
3: Ayon kay Interior Secretary John Vic Carimulla, walang naganap na insidente dahil napigilan ito. Lumalabas din sa paunang investigasyon na naimblobensya anumano ang minor de edad ng larong Gorbex o Gorbox. Sinabi rin ni Carimulla na kapareho ito ng imblobensyang nakita umano sa 14 anyos na sospek sa paumaril sa San Jose National High School sa Tacloban City. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng insidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Senator Ping Lacson ay ipinususuri muli ang Juvenile Justice Law dahil po sa paumaril sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Brian DePaz na XFM Mega Manila.
3: Nawagan si Senator Ping Lacson na muling suriin ang Juvenile Justice and Welfare Act kasunod ng madugong paumaril sa isang paaralan sa Tacloban City. Ayon kay Lacson, hindi dapat otomatikong maging dahilan ang edad upang makaiwas sa pananagutan ang isang minor de edad na sangkot sa mabibigat na krimen. Anya, nananatiling sapat na proteksyon ang desisyon ng Korte Suprema na nag-uutos sa prosekusyon na patunayang kumilos ang isang minor de edad ng may discernment bago ito mapanagot sa batas. Samantala, iginitaman ng Juvenile Justice and Welfare Council na may umiiral ng mekanismo ang batas upang mapanagot at marehabilita ang mga batang lumalabag sa batas. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Sekuridad sa mga paaralan sa QC, pinaigting sa pamamagitan ng metal detectors. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live.
4: Ito ay kanyang pamalang lungsod ng Quezon na mas paikpit na inspeksyon sa lahat ng paaralan sa lungsod sa pamamagitan ng paggamit ng mga metal detector sa mga pasukan. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Belmonte, inatasan ng mga gwardiya na siyasatin ang mga bag at gamit ng mga estudyante upang matiyak na walang maipapasok na patalim, baril o iba pang mapangaring na bagay sa loob ng campus. Bahagi ito ng pinaiting na hakbang sa seguridad ng lungsod upang mapanatiling ligtas ang mga mag-aaral at mga kuhan na paralana sa pagpasok pa lamang sa gate. Masusin binubusisi ng mga gwardiya ang mga dala ng mga estudyante bilang dagdag na proteksyon laban sa anumang banta sa loob ng eskwelahan. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nilagdaan po ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang Executive Order number 28 o 29 o tinatawag katropa na Manila Safe Schools Initiative para palakasin din ang seguridad sa mga paaralan at may iwasan ang mga insidente ng karahasan. Sa ilalim po ng kautosan, bubuuin ang Manila School and Community Safety Task Force na mauuna sa mga programa para sa school safety, threat monitoring at emergency preparedness. Inatasan din ang Manila Police District na paigtingin ang operasyon laban sa ilegal na baril, habang palalaksin naman ng DepEd Manila ang counseling programs at regular na emergency drill sa mga paaralan. Ayon kay Dumagoso, layunin po ng programa na maagapan ang anumang banta at matiyak ng kaligtasan ng mga estudyante at teachers.
2: XFM News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, sinabi ng Senate Impeachment Court na kailangang mailabas ang pre-trial order sa Lunes o Martes upang hindi maantala ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Impeachment Court Secretary Renato Bantug, posible pa rin masunod ang schedule, ngunit nagiging masikip na ito dahil sa matagal na pagmamarka ng mga ebidensya. Anya, kailangan matapos ang depensa at prosekusyon sa pagmamarka ng mga dokumento sa lalong madaling panahon upang mabigyan pa ng panahon ang magkabilang panig na magsumite ng kanilang komento sa pre-trial order. Dagdag pa ni Bantug, libo-libong dokumento ang sinusuri sa kaso kabilang ang mga ebidensya kaugnay ng umanoy, maling paggamit ng confidential funds at mga aligasyon ng hindi maibaliwanag na yaman laban sa vice-presidente.
2: XFM News Nationwide.
0: Ipinaiwanag ni ML o mamayang Liberal Partylist Representative Leila De Lima ng proseso po ng pagmamarka o markings ng mga ebidensya sa nagpapatuloy na pre-trial conference ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte ay dumaan sa masusing beripikasyon na magkabilang panig. Ayon kay De Lima, mga katropa, ang bawat ebidensyang minamarkahan ay kinakailangang ma-countersigned na mga kinatawan ng prosekusyon at depensa na kabilang sa marking team upang ma-check ang wastong dokumentasyon at pagkilala para po sa mga ebidensyang ihaharap sa paglilitis. Binigyan din pa niya na bahagi ito ng formal na o normal na proseso ng pre-trial para mas maging maayos, organisado at malinaw ang mga presentation ng mga ebidensya sa masusunod na yugto ng impeachment proceedings. Patuloy naman ang pre-trial conference habang tinatapos na rin na magkabilang panig ang pagmumarka at pagbeberipika para po sa mga dokumento at iba pang ebidensya may kaugnayan sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
3: Kasama ang ano si Mary Grace Piatos sa listahan ng mga testigong ihaharap ng prosecution panel sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Batay sa pre-trial brief, nakatakdang tumistigo si Piatos kaugnay sa umanoy pagtanggap ng confidential funds. Naging kontrobersyal ang pangalang Mary Grace Piatos noong 2024 House Inquiry sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education matapos itong lumabas sa mga acknowledgement fund receipt. Gayunman, sinabi noon ng Philippine Statistics Authority o PSA na walang record ng kapanganakan, pagkamatay o anumang pagkakakilanlan ng isang taong nagangalang Mary Grace Piatos. Ayon sa prosecution panel, bahagi ang testimonya ni Piatos sa pagpapatunay ng aligasyon ng umanoy. Maling paggamit ng mahigit 612.5 million pesos na confidential funds.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginiit naman ni Senator Francis Chis Escudero, mga katropa, na pawang haka-haka lamang daw yung maulat na siya ang posibleng maging presiding officer sa impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, maaaring kumalat ang mga ulat dahil lima lamang sila na senador na kwalipikado sa posisyon dahil siya at ang iba pa ay mga abogado. Anya, ang mapipili po na magiging presiding officer sa kaso ni Vice Presidente ay dapat maging patas at mapanatili ang magandang imahe ng posisyon. Anya, wala pang nagiging desisyon dahil sa pag-uusapan pa ito ng bawat senador. Patatandaan ang unang sinabi ni Senator Panpilo Lacson na may suporta umano mula sa ilang senator para kay Escudero na siyang mamuno sa impeachment court dahil sa kanyang pagiging abogado at karanasan sa impeachment process. Samantala, maring itinanggi ni Escudero ang aligasyong tumanggap siya ng milyon-milyong pisong cash mula kay dating kongresista at ngay puganteng si Saldico.
2: XFM News Nationwide.
3: Ano ka lang 2027 National Budget inaasahang isusumite sa Kongreso sa Agosto. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
5: Asahang isusumite ng Executive Department sa Kongreso sa Agosto ang panukalang pambansang budget para sa 2027. Sinabi ni Executive Secretary Ralph Recto na ito ay isang buwan matapos ang State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na buwan. Wala pa umanong inilalabas na balangkas na mga pupondohang kagawaran para sa susunod na taon. Pero sinabi ni Recto na kabilang sa pinakamalaking item ang National Tax Allotment o NTA para sa mga lokal na pamahalaan. Aabot umano ito sa 1.32 trillion pesos, mas mataas ng 129.32 billion kung ikukumpara sa kasalukuyang alokasyon. Ngayong taon, nangunguna pa rin ang DepEd sa budget allocation na 1 trillion or 1.015 trillion pesos. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM.
2: XFM News Nationwide.
0: Inianunso katropa ng Bureau of Internal Revenue na inaprubahan po ng Department of Justice ang paghahain ng 44 na criminal tax cases laban sa dating mga opisyal ng Department of Public Works and Highways. Ito ay sina JP Mendoza, Henry Alcantara at Bryce Hernandez. Kaugnay ito naman ay aabot sa 1.68 billion pesos na pinagsamang tax liabilities ng tatlo. Ayon sa BIR, natuklasan sa investigasyon yung malaking diferensya sa kanila pong dineklarang kita at actual na gastusin. Kabilang naman ay hindi paghahain at kulang na deklarasyon ng tax return sa loob ng ilang taon. Matapos makita ng DOJ ang probable cause, maaari nang ihain ang mga kakulang kaso sa Court of Tax Appeals.
2: XFM News Nationwide.
3: Inihain ni Naakbayan Representatives Percy Sendanya, Chel Jokno, Dada Kiram Ismula at Dinagat Representative Kakabag-aw ang House Bill Number 9929 o ang Live Identities and Recognition Act na mas kilala bilang Charmaine Bill. Layunin ang panukala na gawing mas madali para sa mga transgender, intersex at non-binary Filipinos ang pag-update ng kanilang pangalan at gender marker sa mga legal na dokumento sa pamamagitan ng administrative process nang hindi na kinakailangan dumaan sa mahaba at magastos na court proceedings. Ayon kay Representative Sendanya, makatutulong ang panukala upang mabawasan ang diskriminasyon at pangungutya na nararanasan ng ilang miyembro ng LGBTQ plus community dahil sa mga pangalang nakalagay sa kanilang opisyal na dokumento. Dagdag pa niya, ang pagkilala sa isang tao batay sa kanyang ginagamit at kinikilalang identidad ay usapin ng dignidad, respeto at pagkakapantay-pantay sa lipunan. Sa Claudine, panukala ang pagpapalawak ng mga provisyon sa umiiral na batas hinggil sa pagbabago ng pangalan upang maging mas accessible para sa mga trans at intersex Filipinos, gayon din sa mga biktima ng gender-based violence and child abuse.
0: Katropa, nakapagtalapo ang Department of Health ng pagtaas naman sa bilang sa kaso nitong leptospirosis sa bansa ngayong taon. Mula Enero 4 hanggang Hunyo as a is, umabot sa 2,177 kaso ang naitala, mas mataas ng 6% kumpara po sa 2,046 na kaso sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Department of Health, karamihan sa mga nagkakasakit ay mga magsasaka at mga taong madalas na lumusong sa putik o kaya sa baha. Pinapayuhan ng tangkapan ang publikong magsuot ng bota kapag lulusong kayo sa baha, lalo na kung may sugat at agad pong maghugas ng katawan. Gamit din ang malinis na tubig at sabon matapos ma-expose sa baha. Hinikayat din ng Department of Health ang mga nakararanas ng sintomas ng leptospirosis na agad magpakonsulta sa doktor para maiwasan ang komplikasyon.
6: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 ang tamang oras sa XFM 99.5 Mega Manila at live din tayo sa XFM News Nationwide, mga katropa. Tayo po ay napapahinggan sa iba pang XFM stations natin, XFM Cebu 88.3, XFM Tugiganao 95.7, at sa XFM Calibo sa 96.5.
6: Balitang regional.
0: Mahigpit na inspeksyon sa mga mag-aral, ipinututupad sa halos lahat ng paaralan sa Tacloban. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
7: Dahil sa nangyaring insidente ng pamamaril, iba na ngayon ang patakaran na ipinatutupad sa mga paaralan dito sa lungsod ng Tacloban. Bago pa man maganap ang malagim na insidente sa San Jose National High School noong Lunes, June 22, na ikinasawi ng tatlong mag-aral at pagkasugat ng iba pang estudyante na nadala sa iba't ibang hospital dito sa Tacloban. Basta nakasuot ka ng proper uniform, nakasapatos at may ID, pwede nang makapasok agad-agad sa loob ng school campus. Ngayon, kakaiba na at hindi na pwede. Hindi lamang ang mga school sa elementary at high school, maging ang mga state colleges at universities ang naghihigpit na rin. Hindi na basta-basta makakapasok sa loob ng campus ng mga paaralan ang mga mag-aaral kung hindi ito dadaan sa matinding inspeksyon. Mula pa noong Martes, naghigpit na ang ibang schools, mas lalo na kahapon, Miyerkules. Mahabang pila ang naging senaryo dahil isa-isa ininspeksyon ng mga otoridad ang mga dalang kagamitan ng mga mag-aaral tulad ng mga bags bago sila pahintulutan makapasok sa loob ng school campus. Layunin ng paghihigpit upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral para hindi maulit ang nangyaring shooting incident sa San Jose National High School. Mula dito sa XFM 99.9 Tacloban, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropa Reggie Navarrete. XFM News.
3: Santiago City National High School gumagamit na ng metal detector bilang karagdagang hakbang sa seguridad. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago City.
8: Mula sa mga paulit ang pagkakatala ng ilang insidente sa mga paaralan sa bansa, sangkot ang ilang estudyante, nagtaas ngayon ng security measures ang Santiago City National High School sa pamamagitan ng paggamit ng metal detector. Ayon sa Santiago CNHS, ginagamit ang nasabing kasangkapan sa main entrance at exit gates na sinimulang gawin kung saan para masala na mabuti ay pumipila ang mga mag-aaral sa gate at isa-isang pinapadaanan ng detector. Bukod sa dagdag seguridad, umaasang SNHS na makakatulong din ito para mabawasan ang mga pasaway na estudyante at nang maiwasan ang karahasan sa buong campus. Pinangunahan naman ni Principal Elmer Chita Rebuca at mga school officials ang pagsasala sa mga estudyante, personnel, maging ang mga bisita ng batuklasan ang mga posibleng deadly weapons at mga kontrabando na pinupuslit papasok ng paaralan. Mula rito sa 104.9XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: Ito naman, ex-convict Katropa, umano'y nagalit matapos ba naman na biruin na gumwapo sa loob po ng kulungan. Yung biktima ay sinaksak niya. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
9: Isang 48 anyos na lalaki ang nasawi matapos umanong pagsasaksakin ng isang dating bilanggo sa sityo Duco, Barangay Dulo, Fatima, Cebu City kaninang madaling araw. Kinilala ang biktima na si Danilo Sarinio, binata at walang trabaho, residente na naturang lugar. Samantalang ang suspeka ay kinilalang si Seldon Algabri Violanda, 42 anyos, binata, walang trabaho at kapitbahay ng biktima. Ayon sa ulat, 3 buwan pa lamang mula nang makalaya ang suspek sa pagkakakulong. Batay sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, nagkaroon di umanong na pagtatalo ang biktima at suspect bago ang krimen. Lumabas sa investigasyon na nag-joke umano ang biktima. Sinabihan ng suspect na lalong gumwapo ito habang nasa loob ng bilangguan na nauwi umano sa galit ng suspect. Dito na umano biglang kumuha ng patalim ang suspect at paulit-ulit na sinaksak ang biktima sa iba't ibang bahagi ng katawan. Dahil sa tindi ng tinamong sugat, bumagsak ang biktima at nawala ng malay. Agad namang rumisponde ang Cebu City Emergency Response Team, ngunit idideklara nang wala ng pulso ang biktima ng kanilang nadatnan. Patuloy pang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye ng insidente at posibleng kasong isasampa laban sa suspect. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: Isang lalaki tinaga dahil tumanggi tumagay. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
8: Sugatan ng isang lalaki matapos itong tagain sa Sitio Batang, Barangay Talaban, Himamaylan City, Negros Occidental noong gabi ng Hunyo 23. Kinilala ang biktima sa alias na Jimmy, 30 anyos at residente ng Barangay Pakibato, Davao City. Samantala, ang suspect naman ay kinilalang si alias Roger, 29 anyos at residente ng Barangay Talaban sa nasabing lungsod. Batay sa investigasyon ng Philippine National Police, nag-iinuman umano ang mga biktima sa kanyang bahay bago nagtungo sa bahay ng ama ng kanyang ka-living partner upang yayain itong uminom. Ngunit tumanggi ito. Nasa lugar din ang suspect at inanyayahan din umano ang biktima na makipag-inuman. Tumanggi muli ang biktima ngunit bigla na lamang umano siyang pinagtataga ng suspect ng ilang beses. Nagtamo ng mga sugat ang biktima sa kaliwang balikat, bewang at kamay. Agad siyang dinala ng kanyang live-in partner sa ospital para sa agarang lunas. Samantala, tumakas ang suspect ngunit kinalaunan ay naaresto rin ng pulis at nahaharap sa kaukulang kaso. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Wendell Balinario, XFM News.
3: Mangingisda naman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Nailigtas po ng Coast Guard matapos ma-stranded sa laot. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM, Davao.
10: Itas ng nakauwi ang isang mangingisda mula sa barangay Karahayan ng Jose Abad Santos, Davao Occidental matapos siyang masagip ng mga tauhan ng Coast Guard Substation North Jose Abad Santos nang ma-stranded ito sa dagat dahil sa sirang makina ng kanyang bangka. Kinilala ang mangingisda na si Melchor Madrid. Ayon sa ulat, pumalaot sa dakong alas 3 ng madaling araw para mangisda. Subalit habang pauwi na bandang alas 5 ng umaga, biglang pumalya ang makina ng kanyang bangka dahilan upang siya ay ma-stranded sa laot. Sa kabutihang palad, may signal pa ang kanyang cellphone, kaya agad niyang natawagan ang kanyang asawa na humingi naman ng tulong sa Coast Guard. Agarang nagsagawa ng search and rescue operation ang Coast Guard dakong alas 6:15 ng umaga, kung saan natunto nila si Madrid bandang alas 7:35 ng umaga, humigit kumulang 15 nautical miles sa timog kanluran ng Barangay Karahayan. Dinala si Madrid at kanyang bangka pabalik sa dalampasigan at natukoy na nasa mabuti siyang kalagayan. Bago siya pinauwi, pinagkalooban din ang mag-asawa ng food pack. Samantala, binigyang din ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang patuloy nitong dedikasyon sa paglilingkod sa ilalim ng programang iCare at kahandaan nitong tumugon sa mga emerensiya sa karagatan sa pamamagitan ng agarang pagsagip at pagtulong sa mga nangangailangan. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
6: Sa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, inaasang lalabas na ng Pilipinas ngayong hapon o gabi ang bagyong si Francisco ayon sa PAGASA.
11: Katropang Buddies, nananatili pa rin namang nakataas ang signal number 1 sa Batanes at Northeastern ng Cagayan.
3: Samantala, inaasahan pong papasok mga katropa sa bansa ngayong gabi naman itong Tropical Storm Hikos at papangalanan siyang Gardo.
11: Ayon sa PAGASA, hindi inaasahang magla-landfall o direkta makakaapekto sa bansa ang bagyo at posibleng lumabas din agad ng bar sa Biyernes ng umaga.
0: At sa ngayon, patuloy po na nakakapekto yung habagat muna sa ilang bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island Region.
11: Samantala, sumikat ang araw kanina alas 5.29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6.28 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atin po sa atin ang balitan to ng Santon Gold. Niyanig katropa ng dalawang malalakas na lindol ang Venezuela matapos may tala ang magnitude 7.2 at kasunod na magnitude 7.5 na pagyanig malapit sa kabisera nitong Caracas. Ay sa maulat, ilang gusali rin ang gumuho at may mga residente na naiulat na natrap sa mga debris habang nagpapatuloy ang search and rescue operations. Nagbabala ang U.S. Geological Survey na posibleng umakyat sa 10,000 hanggang 100,000 ang magiging death toll sa nasabing lindol kasabay ng malawakang pinsala sa mga infrastruktura. Nagsimula na rin pong tumanggap ng mga sugatan ng mga ospital habang patuloy na inaalam pa rin ng otoridad ang kabuang lawak ng pinsala at bilang ng mga biktima. Sa ngayon, nagdeklara na ng state of calamity si Venezuelan President Nicolas Maduro Moros.
12: Showbiz News. Ang balitang showbiz, etid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng singer na si Chris Lawrence na nililigawan niya muli ang aktres at dating kasintahan na si Katrina Halili. Inanunsyo ito matapos magpasalamat si Katrina kay Chris at sa kanyang anak na si Katie sa pagtanggap niya ng Best Actress Award para sa pelikulang Mommy Dearest. Matatanda ang naging mas malapit muli sina Chris at Katrina sa mga nakalipas na buwan at ilang beses na rin nakitang magkasama kasama ang kanilang anak. Matatandaan na naghiwalay ang dalawa noong 2014 matapos magkaroon ng anak noong 2012. Nitong taon, inamin ang dalawa na naging maayos muli ang kanilang relasyon bilang magkaibigan at magulang para sa anak nilang si Kiki. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports.
0: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Pasok na po ang Philippine National League of Legends team sa Sports Nations Cup 2026 matapos makuha ang isa sa dalawang qualification slots para sa Southeast Asia Oceania region. Nakuha ng Pilipinas ang pwesto matapos talunin ang Guam, Australia at Singapore sa regional qualifiers. Binubuo ang koponan ni Narelia, Debord, Cherb, Dawn at Crusher habang si Leather Goods naman ang kanilang coach. At sa kanilang qualification, makakarap po ng Philippine squad ang ilan sa pinakamahusay na national team sa mundo sa Sports Nations Cup. Kakarapin niya sa Riyadh, Saudi Arabia, November 21 hanggang
2: 29.
0: XFM News Nationwide. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin na po ang XFM News Nationwide. Ngayon po, Webes, June 25, 2026.
11: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
11: Ako si Brian Tipas.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay! Exciting Pilipinas! Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
13: Mga katropa, exciting dito!

0: tanggi ang programang The Secret of Health. Ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas. Programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural na medisina. Kauban ang mga naturopathic doctor o doctor of alternative medicines. Certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
1: The Secret of Health.
2: Ako si Aileen. Usa ka sa sclerosis book adlaw nga tindog sa kati akong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
0: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
3: Ako si Kim. Usa ka pag-alang student. Sige na dyan kong kapulaw ang tuon. Una, sige pa dyan kong atuban sa Santon for research. Ako nga ka. Usa halap na, kikuyawan ko, maong ako din yung suruyan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka muna na akong inumin yung term sa day na sila po dyan na ito ang pagtinaw sa ako.
0: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at buhay na oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3. At wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Katul na mata, pagpalakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule na dunay lutein na usa ka epektibong antioxidant na makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa o beta-carotene, vitamin E o zeaxanthin na ang mas kusog kini na suplemento aron malikayan ang paghalap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: The

0: Santo Blas Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Blas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
0: Laging bitin. Ibalik ang baksi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo. Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.

Good day mga katropa. Welcome na usapan ninyo atong programa The Secret of Health. Anya na sab ang inyong health consultant CJ Nedruda sa gihapon inyo magkauban. Alang gayod sa paghatod ganiyog informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay sa atuang lawas. Kamusta po ang tanan? No, kamusta po ang atuang tunga-tunga sa adlaw mga katropa? No, ang diin, I hope and I pray nga din na himong productive gayod no ang bisan pa man natunga pa sa adlaw mga katropa. Labi na nahimong himso gayod ang atoang panglawas. Paingon gayod ning tibuok adlaw. And syempre kauban gayod ninyo sa paghataw da giya impormasyon ang kinigad atong programa The Secret of Health. Ano na sa inyong health consultant as Eugene Druda mga katropa? No, nga din na makikuban nga na kaninyo hangto da alaw na imidya gayod ning adlaw. So paghatod kaninyong informasyon, hilabi na kung ikaw aduna gayoy balatian. Ubani ako ninyo rin ang itong bagong edisyon. No, bagong programa siga po na paghatod kaninyong informasyon no, alang gayod sa pag-angkon o kayuhan. No. Welcome ang tanan asa magkakaroon ng lugar tungod kayo live na no, usap kita karon mga katropa. O, dinis sa Gapon sa ato ang number one radio station, XFM Broadcasting Network. Hilabi na dinis sa 107.1, XFM Tagum. Inyong madungog mga katropa and happy listening no, sa mga nagkapaminaw karon. Dinhi gayud sa tibuok, Tagum, o sa mga duola ng mga lugar. Kadin abot karon sa atuang signal maayong adlaw mga katropa. Happy listening usab no sa mga nagapaminaw karon sa 89.1 XFM Davao, 99.1 XFM Mati, 104.7 XFM Jensan, and 11.7 XFM Bukidnon, and 91.3 XFM San Francisco. O ba ninyo sa bako ninyo mga katropa? Pwede ka mo mapadala sa inyohang mga mensahe, mga pangutana or any concern mahitungod gayod sa panglawas. Gani, kung adun na usab ka mo gusto itimbaya, why problema, welcome usab. O ga pwede usab ka na nato basahon mga katropa. Ha? Ipadala lamang sa ato ang text line number na 0909-1762844. Usbon ko ato ang text line number 0909-1762844. No, ang atong hatagan na pagtagad ka na ang inyong mga gipadalang pangutana. Unya, human gayud no, sa ato ang health in the

Pero sa kinatibuk ang Pilipinas, alas 12:42. O gakining orasa, hatod ka ninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban ang atong mga produkto na maugay nagpaluyo ni atong programa The Secret of Health, Santan Plus Gold Herbal Capsule, Santan Vitamin C, and Premium D3. Kini ato ang ultimate trayo. Naku, pag-ikatabang, hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Buot ka nga maproteksyonan o ma-maintain ang pagkahimsog sa imuhang lawas. Hala, paggamit sa atuang ultimate trayo, mga katropa. Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and the Premium D3 available, ha? Kinis tanang butika nga doola sa inyong lugar. Available sa mismo sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center nationwide. No? Tungod kaya doon na kita yung mga branches Luzon, Visayas, o Mindanao. Para sa mga taga Mindanao, nakita itulog ka branches din higayon sa Davao Region. Davao City, Tagum City, and Mati City, mga katropa. Ha? Pwede ka mo din ha, mabisita alang gayon sa ato ang mga produkto, mga katropa. Og in a very big discount, no? Tungod kay barato ninyo ma-avail ang ato ang mga produkto sa tanang Yes to Health Clinic, ang mga katropa. Ilabi na ko ikaw, usa ka senior citizen, ayaw lamang kalimot pagdala sa imo ang senior ID, no? Para maka-avail ka sa ato agay yung mga big discount. Available usab ang ato ang lamian o healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and the Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Sa mga hilig usab mo inom og tsaa, aduna tay lamian o healthy nga tsaa, mga katropa. Santon Gold Herbal Tea. Bisag ako, gagamit ko niini, labi na kay sahay, mukatol ang tutunlan na to. Kung mapasagdan, magsugod na gitong tang-ubo, no? Kay sign, that is a sign already, nga diin magsugod na sinamok kining bitang mga kagaw, no? Mga katropa. Inuman ato ng Santon Gold Herbal Tea, dako kay ikatabang, no? Tungod kay kini adunay turmeric, no? Cinnamon bark. Nami kayo, mga katropa, malasahan gini mo ang katami sa cinnamon, no, nga naagayon, and turmeric, one of the best source of anti-inflammatory properties. Maunang para sa mga katropa na to, labi nagkasakit ang tutunlan. Gani, labi na kung ano ay high blood, ako kay ikatabang diabetes, no? Heart problem. Kiligay yung Santon Gold Herbal Tea, one of the best herbal tea, mga katropa. Ako kay nag-ikatabang. Labi na kung very sensitive and sobra kataas ang imuang sugar level, I highly advise, kinigay daw ito ang Santon Gold Herbal Tea, mga katropa. Very safe, kinigay daw ito ang Santon Gold Herbal Tea. Available sa kini, ha? Sa mismong Yes to Health Clinic, ang mga katropa. And kauban usab ang ato ang Vision X Plus, ang produkto sa Yes to Health Incorporated, alang gayod sa proteksyon sa tuwang mata o para gayod sa kasulbaran sa mga problema sa mata, mga katropa, no? Kini ato ang Vision X Plus, adunay lutein, zeaxanthin, beta carotene, and vitamin E, mga katropa, ang mga antioxidant na din gikinahanglan sa ato ang mata. Nakana, no? Ato ang gikombine pagbutang gayod sa ato ang Vision X Plus. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Ang tanang produkto, ha? Sa Yes to Health Incorporated, available ka na, mga katropa, sa ato agayong Yes to Health Clinic. Ang kanindot, tungod kay affordable, kini ato ang presyo. Tungod kay hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen, busa ato yung Yes to Health Clinic, edi avail na usab, no? Tungod kay kung ato na lang man ka, ma-avail sa ato ang mga produkto, i-avail na usab ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon, ha? Doon na kita libreng check-up, libreng konsultasyon, hatod ka ninyo sa Yes to Health Clinic, matag branches, Denis Davao. Ato ang schedule, matag adlaw Lunes, adlaw Martes, o sa Tagum, adlaw Merkules, Huwebes, Bernes, o adlaw Domingo. Sa Mati, mga katropa, sa karon, everyday through phone call. No, kung maato mo sa ato ang Mati branch, maka-avail gyapon mo sa ato ang free health check-up and consultation, pinaagi gayud sa tawag. Kung gusto mo personal nga din makighimamat sa inyong health consultant,

0: atau si Jun itu dan apa dia pun mengangkat tropa every third Thursday of the month. Mau nak ngatu angas schedule din hak mengangkat tropa ha. Magsugod ta sunod bulan. Ikatulong Huwebes sa bulan sa Hulyo. O din ha ang atuang schedule sa mati mga katropa ha. At ang ininyo magkita-kita ta din ha. O makikhimama ta personal. Alang usab may hatod ka ninyo personal ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Happy viewing! Oh, Sir Raksoman de la Peña, may panyutong katropa do ka CJ watching your program The Secret of Health. Always praise the Lord God for His wonderful world. Pag ganindot, no? Tama gid ka, Sir Raksoman de la Peña. Nindot kayo ang kalibutan, no? Mga katropang ariminog na sa Diyos. Ngayon mo lang kining dili nindot tungkol sa mga nagpuyo sa kalibutan. Pero kaoban na lagi na, no? Kaya grabe ka ron, no? Mga balita. Di mahuman mga panghitabos kalibutan mga katropa ambot bitaw yung kalibutan nagkagrabe naman no mga panghitabo aw kauban na gid na and that is prophesied already kung ato po ang tunon ng Biblia mga katropa. But anyway no happy viewing Sir Raksoman de la Peña no kamusta din ha o kauban gayud sa imuhang mga kaubanan sa mga taga-Mawag of course no dagantag mga client din ha mga katropa mga listeners. No, nakalimot na lang ta sa uban. No, kamusta mo din ha? No, balik po mo sa klinik. Kamusta ha po ninyo ang inyong health consultant tungkol kay duge-duge na tawa nagkahimamat, no? Base gani po ho, nagplano ta kauban gayon ng atuang station manager, Sir Arnel Cortez. We are planning na magkaroon ulit ng Yes to Health Caravan, no? Kauban ang XFM team dinigid sa tago mga katropa. Ato ang giplanuhan. Atuwa pa nang i-tawag ni ini, i final, no? Kauban si Sir Arnel Cortez. Kung asag yad ang lugar, mga katropa. Oras, alas 12.50 na, mga katropa. Mag-alang kayo da, sa pagpadayon niya itong programa. O sa mga bagong abot din hahang, di nagkapaminaw karon sa ilang mga radio. Pwede po kamo muhabol mga katropa o kung adun na kamo ibuot ipadala ni atong programa nga mga mensahe pwede kamo mo send sa inyo ang mga text or messages sa tuwa kayong text line number na 0909 1762844. Once again, our text line number 0909 1762844. Pag ato na hatagan na pagtagad unya human sa ato ang health information. Ay mo gawa. Balik ta mga katropa human gayud sa mga pipila ka mga pahinumdom hilabi na ato sang paminawan. Ang maanindot nga testimonya maghatag ka nato og inspirasyon hilabi na kung ikaw adunay balatian. Ayaw kawala sa paglaom tungod kay ikaw. Pwede gayud makaangkon og kaayuhan atong paminawan.
1: Nanay, kamusta? Ano sa amin ang experience bago ka nilagay sa atong Santong Plus Gold?
2: Okay. Salamat kayo sa Santong Plus Gold na pinaagi niya ng produkto. Ang akong pagkatulog na normal na yun. Salamat sa kanang mga uba nila ng mga produkto na isang po sa vitamin C, na coffee, nakakana sa akong natatang na natin kaligo sa akin. Panglawas.
1: So it means na nagagamit po kao sa atong coffee.
2: Oh,
1: gamit po kao sa atong vitamin C.
2: O vitamin C.
1: Unya, dati maglisig ka o julo. Pero wala nanay, kumusta? Sa din ang na-maintain na kao sa atong class gold. Kung sa mga kanugay na gamit sa atong gold? Pagpunga ng
2: gold. Ako na pamit sa santong gold is mas pointed siya, mas lindot akong pamagpagay.
1: So na okay na ginagin mo ang pagtulog ka rin?
2: Okay na ginagin kayo.
1: Praise God. So, tungkol na sa pag-inom ni mo sa?
2: Santong gold.
1: Santong gold. Sa pag-inom mo na lang sa Yes to Health Wellness Center.

0: niya, estate and probe.
1: And so, daghang salamat, no, Nanay Melinda Daog from?
0: Sibangat.
1: Sibangat, Agusan. Yes. So, pasagayin ka, active user, ng produkto po ng Yes to Health Incorporated.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog, ila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako nang giinom matagat yung pitibo dyan ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.

0: Santo Mas Coffee Mix. Hihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Mas Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Santo Mas Gold.
2: Balik kita mga katropa, oras na to alas 12:53 na. Huwag akining orasa, hatod ka ninyo sa Santon Plus Coffee Mix, ang pinaka-healthy nga kape. Bisan na 3 years old, nga bata pwede makainom, no? Inana ka safe and healthy kini ato ang Santon Plus Coffee Mix, ha? Kung ikaw adunay problema sa sugar, labi na kung may mismong diabetes na mga katropa. And if you have a sensitive gastrointestinal, mas maayo kini atuang Johnson Plus Coffee Mix, ha? Tungod kay very friendly kini mga katropa. And labi na kung ikaw adunay problema sa imuhang pagtulog, tungod kay kini atuang Johnson Plus Coffee Mix sagana sa flavonoids, mutabang especially para mas mahimong nindot ang production of melatonin din gayod sa atuang pituitary gland, paingon no sa atuang pineal gland, mo nang daghan ang nag-ingon sa dyan sila niinom sa atuang Johnson Plus Coffee Mix na himong nindot ang ilahang pagtulog. Ug tinuod kana mga katropa, ha, busa sa mga wa pa nakasuway sa atuang Johnson Plus Coffee Mix, ayaw paglangan na suway ang atuang lamian o healthy nga kape. Nagkape ka na, nanambala pa ka ba? Available kini ha sa tanang butika mga katropa nga dole sa inyong lugar. Available usab mismo sa Yes to Health Clinic. At ito sa atuang pagtuon. Og atong ipadayon mga katropa ang atuang nahisgutan gahapon. Og naputol tungod kay na short mata sa time. So atuang ipadayon ang atuang nahisgutan. Mahitungod gayod sa Child Nutrition Part 2. Nahimo ni Part 2 tungod kay atuang na puding na tackle. I don't know unsa itong bulan. Pero atuang rin natunan mga katropa din sa atuang programa The Secret of Health. O gabuot ko nga hatagan o pagtagad usab o mas gipalalom na to. O mas nag-focus na karon sa pinaka-specific nga atuang may dugtong sa panghitabo garod, gayod no? Karon mga katropa sa atuang mga palibot. No, hilabi na sa mga insidente nga din nahitabo. Nga din adunay dakong koneksyon no? Sa mga kabataan mga katropa. Mao na nga buot ko nga hatagan o pagtagad. Gahapon atong gipanghisgutan no ang mga gitawag na tog unsa ka importante nga hatagan o pagtagad kini atuang utok, no, kung unsaon ang pag atinuod nga pag pakaon sa mga kabataan kinilamban naglangkob sa mga literal nga mga pagkaon. Atuang nasigutan gahapon nga dili ra di ay tungod kay aduna pud ay dakong koneksyon kinigayod ang ilahang palibot, ang ilahang pagtulog, og usa sa pinaka importante nga din unsang klase gayod ang mga pagkaon nga din atong ginapakaon sa atong mga kabataan, especially kanato nga mga ginikanan. Kita man gyud nagapakaon ha, nagabuhi sa atong mga anak. Atong naisigutan gahapon mga katropa nga isip mga ginikanan usas pinaka-importante nga obligasyon nga nika nato nga diin kinahanglan di ay mahimong mapakaon nato atong mga anak diha gayod sa mga himsog nga mga pagkaon gayod na mga katropa. Tungod kay atong naisayran nga usa di ay sa pinaka hatagan o pagtagad isip nga ginikanan nga ang pagpadako sa mga anak dili ra di ay nga diin na mahimo silang gitawag na tog dako ang lawas, mutaas ang height, no? Dili na day ka na usa ka bantayanan sa paglambo sa usa ka bata, kundi kinahanglan po diay mahimong himsog o mahimong malambuon ang ilahang pangutok mga katropa. Tungod kay ang orga, ang brain, it is a kind of organ din his tong lawas na usa sa pinaka-importante tungod kay matag-lihok, matag-isip na to mga katropa, ang utok gayon mo ay gamando. Mao nang kung dili ganit na to matarong o tawag ni ini apurma ang atuang mga anak, amo na musugot tagis dili. Usa sa resulta mga katropa ang panghitabo dito sa Tacloban. Sipo ni mo, minor de edad na kahimo ni Adto. Mubalibad man ta, musugot tag sa dili mga katropa, adun na gid akong koneksyon o kining pagmatuto na to isip nga mga ginikanan. Dili lamang sa pagmatuto, ato ang naturan gahapon, adun na gid akong koneksyon. Kinig kayong gitawag na to ga good nutrition, healthy habits, and enough sleep, and a good environment nga ato agayong gihatag sa ato ang mga anak. Sunintak na asa atong pagtuon mga katropa, at wala itong gisugyutan kadali, no? Para ma-remind, no? Ma-refresh sa ato ang mind kung sa'y gisugutan na ito kahapon. And today, ato ta na sa pagtuon mga katropa, kining gitawag na ito the second food of the brain. Ikaduhang pagkaon na para gayod sa utok, no? Atong naisugutan kahapon, literal nga pagkaon, no? Nga din atong gisa-isa unsa ang mga maanindot nga mga pagkaon nga makatabang gayod sa utok, no? Para gayod sa iyahang gitawag dini nga kalihukan, no? Especially para gayod sa atuang mga kabataan nga din dili lamang maging mahimsog ang ilahang physical nga lawas, silabi na ang ilaha gayong pangutok ang mga katropa. Sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, doon na po di ay gitawag na itong second food of the brain. And it is not a literal food. Unsa kaha kini Doc? Mao kining gitawag na itong the children consume digitally. Unsa may pasabot ani digitally madani. Adi madani literal ng mga pagkaon. Sa ato kapanahonan karon mga katropa, no, mga kabayan, halos tanang mga kabataan, they don't only consume literal food, but they also consume videos, games, social media, and online content. Morning ikaduha nga pagkaon sa mga kabataan. Bisag dili gani kabataan, halos tanan nun. Labi na kay daghan ng kay mga vloggers ron, no? Lakab sa asa ka moabot, no? Maadtong lugaran na ay vlogger. And that is the reality mga katropa. Mao nang giingon sa atong mga eksperto, mao kini ang nagsilbing ikaduha nga pagkaon sa ato agayong mga kabataan. Unsa mo unsa makasusubo pamalandungon? Tungod kay kini nga mga pagkaon mas ginakaon karon sa atong mga kabataan kumpara gayod sa literal nga mga pagkaon. So why ganiyo pag eksperimento, di ba, kay sa inyo ha mismong panimalay or doon na mo'y karamatong mo sa mga asa nga lugar na din daghang klases tao, daghang mga bata, makita ni muna, di ba? Bisag sa kananan, lag kag mga restaurant din ha, mapansin ni muna nga din ang mga tao nga doon na yung mga bata, di ba, kay ang bata gagunit o phone samtang gakaon. Ang uban, di dyan mo kaon, magtanaw lag videos sa ilahang phone. That's why, ang mga health experts nakaingon that this food mas pirmi ginakonsume kumpara sa mga literal gayod nga foods mga katropa. Maukini ang gitawag natog screen time. Paggamit, no, sa mga gadgets mga katropa. Unsay ika-apekto nining gitawag na ito ga too much screen time sa ato agayong mga kabataan? Ang anong naidugtong na ito niya sa atong pagtuon? Mahitungod gayod sa pagka-problema, no, sa gitawag na ito ga mindset, brain function sa atong mga kabataan. Atong isa-isa ho. Number one, sumala sa pagtuon mga katropa, kung ato pasagdan ang ato mga anak nga din magpagara na lang, magpalabi na lang o gamit, no, sa ilahang mga phone, mga laptop, mga computer, any screen time, unang maapektuhan, kinindi ang gitawag na ito gamood. Mood swings and irritability. Tanawa, isipin mo, dili basta-basta kini nga mga gitawag na ito resulta, ha? Sa maling mood swings, pabago-bago ang ilahang tawag niin emosyon or ang ilahang pagbati or ang ilahang kinaiya. Karon buutan kayo, imong masugo. No? Dali kayo mutuman. Taod-taod, o niya, di na masugo. O niya, sige, nagmugot. kanto dang uban din ha, labi nagbata-bata pa dyan, magwag mga katropa, o dagko-dagko na, musukul na ni mo ha. Amo na'y mas hadlok mga katropa, no? O hilabi na kiniikadwa, irritability sa puton ang imuhang anak. Unsay hinungdan? Sumala sa pagtuon, because of too much screen time. Pangutanon ta mo mga ginikanan, naka-observe na ba mo ani? Subayan ninyo sugo ang inyong anak, tawagon niyo, di ba, kay magpabungol-bungol. Kaya nga naman, nagtutok maayo sa video sa iyahang phone o ron sa may iyang ikabisihan. Kaya mo adyong i-disturbohon, tungod kayo nasuko na ka, kadi maminaw, at tanawa mo pa ang magpaisog-isog ang imuhang anak. Mawagin na iya panghitabo, ha? Mawagin na ang tinood mga katropa, and that is the result of too much screen time. Mo nang digid mo makabalibad din na ginikanan, no? Tungod kay mao gina ang tinuod sa panghitabo. Pagka ko, mao gina ako na observeran, although ang anak na ko tungod kay bata-bata pa man jud ni, na pa man sa 1-year-old, wala pa man kay nagsugod kay gibawalan jud nako og pagsanay ni ning gitawag na to screen time. But based on my own observation, ilabi nagmato kog mga pipila ka mga adtuanan, mga public place, malindaghan ang mga kabataan, observe dyan nato na mga katropa, and makasubo pamanandungon tungod kay kung unsay pagtuon sa ato mga health experts, maugyod ang akong nakita sa kadaghanan ng mga katropa. Adunay behavioral problems. Maapektuhan dyan ang pamatasan sa usang kabataan, so di ang ato mapasagdan, magpalabi ra silang tanaw dinha sa ilahang mga gadgets, mga katropa. No, gani, adunay pagtuon nga din na too much or higher screen time with increased hyperactivity in attention and other behavioral issues. Sa mga hyperactivity, sobraan ka hype, no? Ano maning bataan nga mura maning kasing? Sige, ra magtuyok, bisag asa mo ato dito, ato din, eh. Kunya badlungon, igo ra katanawon, no? Ano ka na inana mga panghitabo, mga katropa, unsa maning bataan nga? Unsa pa tawag sa uban, mura maguro ni Alom Slubot. Okay, bisag asa raman mo ato, bisag asa raman mo lingkod. And that is called hyperactivity. Dili ra na siya matawag na tog normal na kay uban mo ingon magud normal na, okay, bata pa mangud na. O gid na basta bata pa. Maliban kung bata pa jud kayo, no, that is normal tungod kay ano ba man kay sila kanang ang ilahang pangisip mura gusto pa sila i-discover kung unsay na silang palibot. Ang problema kung ana ganin sa 10 years old above, nya mao ra gyapon kinaiyahan. Ang problema di pa jud magbabadlong nako po mga katropa, mga inahan, mga ginikanan. Please to be mindful. Tungod kay kana, that is a sign na din adunay kondisyon nga hyperactivity. Unya ko mapasagdan na ako pa basig magkaroon ng behavioral issues mga katropa. Malikon ako, kana nga kondisyon hinungdan sa too much or higher screen time. Ikaduha, sleep disruption. Ang uban, adunay mga kabataan, mga ginikanan, gipasagdan ilang mga bata nga din matulog, tapad ang cellphone, tapad ang iPad, laptop, unsa pa yung mga gamit din ha. Pwede, abin ni magtulog na imuhang anak, tuwa pa di ay gamata pa mga katropa, sigig tutok sa ilahang mga gadgets. Hangtod pila kadlo, pila kasimana, pila kabulay, inaana, pirmi ang panghitabo sa imuhang anak, wag ka nasayod nga pirmi na di ay kulang og tulog. Tungod kay kana mangkong gadgets, ultihan ta mo mga katropa, even a phone. Simple nga cellphone mga katropa, labi na pagtaknas kagabihon, kung magtutok pagalitan ni Ana, matingala ta, maabta na lang tag-alauna, alas dos kadlawon, ano maglisod tag-tulog? Tungod kay ka ng blue light, no, gikan sa mga any gadgets mga katropa, sumala sa pagtuon, scientifically, it will disrupt the production of melatonin in our body. What pasabot iyang pugan ang production o ang kalihukan sa melatonin din na astong lawas. Unsay melatonin doc? Ang melatonin usa kini ka hormone nga gidin ginapagawas sa atoang pituitary gland. Kay din sa dihang kini mo pagawas na maghinay-hinay kini og adto dito sa atoang pineal gland. Ug sa dihang aduna nay conversion, diha na batiyo nang usa ka tawo nga katulgon. mamonay panghitabo sa lawas. Ang problema kung magtanaw kag cellphone imbesting release na unta og tawag ni ini melatonin sa atong lawas, pero kay ikaw gatutok pa ka og cellphone, laptop, computer nga katong blue light, mao kato ang mopapugong sa production of melatonin. Mao nang matingala ka maabtan lang kag unsang oras wa ka gibatig katulgon tungod kay ang production of melatonin na pasagdan or naguba, mga katropa. Inana ang nahitabo sa mga bata nga hilig mag screen time, especially during night time. Unsay mahitabo, no? Na doon na bini connection doc sa ilahang behavior pagkulang og tulog? Yes po, mga katropa, ha? Pag-usap po na pagtuon sa ato ang mga eksperto, without enough sleep and less sleep can lead to number one na mood changes. Balik yapon ganina, pabago-bago ang ilahang mood. Poor attention. Mag-eskwela to, ah. Maglisod o focus kung sa gitudlos maestra. Bisag din na tamatog eskwelahan, no? Di sa tamatog eskwelahan, di na sa panimalay ka. Ang pinakaunang eskwelahan, mga katropa, sultihan tamo, diha mismo sa panimalay. Ang pinakaunang pagtuon sa mga kabataan, diha mismo sa panimalay. Maunang maglisod o focus ang mga kabataan, badlungon sa amahan, badlungon sa inahan, dili makafocus, unsay gisugo, dili makafocus, tugod po ni sa usa ka resulta ni gitawag na tug kulang o tulog. Last emotional control behavior, maglisod control sa ilahang batasan. Antod, ang inahan o ang ginikanan, makaingon, ay, naunsan naman yung bataan ni, ay, ambot ni mo, asa man ka nagliwat? Uban pa dyan, masakit nga po nilungan, bahala ka. Mamahala na lang tao na ubang ginikanan, ayaw po tao, no? Mga ganin, nagtuon ta karon mga katropa o mga pamaagi nga din, sa unsa nato mapugnan. No, kinigay yung pagka-problema sa atuang mga kabataan. Sabtang naminaw ko galing na sa Bullseye program ni Sir Arnel Cortez, no? O mga balita, mga katropa. Na po'y balita, nag-usa ka principal, nagreklamo tungod kay naunsa naman daw ng kalibutan na ito. Grabe ang mga kabataan na di na mapugnan. Grabe na, bisag unsa ni panghimuon din na, no? Usa ka principal nagreklamo tungod kay pasaway kay mga kabataan na, no? Sa to nagkalat ba to sa eskwelahan nila? Ay tagkalat lang, problema kay mga dingding, gipang unsa to, gipang hugawan, no? So, ang tawo ng principal, isip usa kay nahan daw bugat puto siya, ha, labi na kung nakita niya siya ang mga anak, dili man untay nato kay ngon taon siya naunsa man ning kalibutan. Mana mga katropa, nga to ang pagtuon karon, kung inyo halang masabtan usa kini ka dakong pamagi o dakong gitawag na tog informasyon tog ikatabang ani ka nato isip ng mga ginikanan nga din sa unsa nato mapugnan, no, kining gitawag na tog paglaganap og pagkagrabe nga diin na ingon na nato guway batasan. Mabsag ako naglagot man jud ko magtaon diyan ng mga kabataan nga diin mas isog pa sa ilahang maginikanan. Ilabi na kung doon na nagyoy gitawag unta nato buot, pero nga nung magbuhat man og di maayo, makalagot isipon mga katropa, mao na atong kinahanglan pugnan. Dili kay usa na tamulihok sa dihang aduna na ipanghitabo. Kinahanglan likayan na to ang panghitabo nga diin mausab, mga katropa. Mao na atong hinay-hinay pag-ayos pagtuon karon unsay mga simple nga mga pamaagi nga din pwede na to mahimo mga ginikanan din gayud sa atong mga matag panimalay. Kay lisod man dito na tamulihok, dito na sigawa sa atong panimalay, labi na kung dito na mismo sa panghitabo sa eskwelahan. Ingon na lang ta na bahala na ang mga teacher niya na. Ato na lang iasa atong mga anak din ha sa ubang tao. Isang pa mga teacher, mga katropa, ay naku po. That is very wrong, mga katropa. No? Munang atong isa-isahon karon, especially no, sa mga gitawag na to, parents out there. Please, no? Ato aning i-absorb nga information tungod kay dako kay nagikatabang may tungod gayon sa atong mga anak. Nga din mahimong hapsay, mahimo gayong tarong ang ilahang mga dalan sumalabot nga panahon. Ikatulo, unsay resulta Og ikaapekto kung sobra sa screen time ang atuang mga kabataan. Number 3, focused attention of problems and the brain fog. So murag mamaura ni ganina mga katropa nga diin maapektuhan ang attention, ang focus mga katropa, og hilabi na kining gitawag nato ga brain fog. Aduna gisugyot ang usa sa atuang mga health experts mga katropa. Og aduna gitay pulong nga din nakahatag pud na kog attention, kining gitawag nato ga quick entertainment or short videos. Ilang gitunan pag-ayo kung unsa kining unsa manganong makatandog man jud or makadaot man jud ang too much screen time sa atuang mga kabataan, no? Tungod kay ang mga kabataan mas prone man gud sila tungod kay their brain is not yet a fully developed. Mao na prone kay sila kung adunay mga any tawag nini nga makadaot sa ilaha gayong brain function. That's why screen time gitunan sa atong mga eksperto unsa man jud ang grabe makadaot o paspas nga makadaot gayud sa brain function. Adunay usa ka eksperto og ilang nakaplagan nga kini di ay mga quick entertainment or short videos. Mauday kini grabe mga katropa ang makadaot dinha sa atuang brain function, especially nga magresulta og moody mga katropa and irritability, brain fog, and attention mga katropa, attention na problems maapektuhan. Example of that, no, quick entertainment and short videos. Unsa man ang pinakauso karon na TikTok, no, mga reels. Ah, mag-scroll ka sa imong Facebook to ah. Imbis aduna ta kay himuon nga pagtuon or aduna kay importante nga himuon, pero nag-scroll ka sa imong Facebook na kay nagian nga short videos. Oh, pansin nyo na mga katropa, nag-scroll ka, kita ni mo, uy, kanita na ako na kay murag 1 minute raman eh. Ah, dali na ni mauman. Tingala na lang ka nga na ang 1 minute naabtan na mga 30 minutes eh. No, natingala ka, nagdugay man ang imuhang lingkod. Kaya nga naman, nadungagan man noon ang imuhang gitawag na itong short videos. Wa ka kabantay, nagsige na lang dahil kagtanaw og mga short videos. Kaya human sa 1 minute, imuhang gi-scroll up, tanawan po'y another short videos. And that is called the quick entertainment. Paspas or dinalian nga din makalingaw diha sa imuhang kaugalingon. Kung gitunan ka na sa atong mga eksperto, kana diay mga TikTok, mga reels, short videos, kana diay makabansay sa atong utok mga katropa nga din dali makaangkon og kalingawan og magresulta nga din dili na maka-focus. No, og halalum mga katropa, mao na sa mga kabataan ko imong pabasahon. Ah, di ba kay maglisod na nagbasa din ha. Bisa man lang one page kailang basahon, di na mabasa or di mahuman tungod kay dili maka-focus na sanay sa mga quick entertainment. Dili lamang sa mga kabataan, no, talawa sa mga naminaw karon nga mga adults. I'm pretty sure, no, naigo po ta niini tungod kay usahay. Matintal po ta mo tanaw-tanaw ani mga short videos sa Facebook, no? Ano po bitaw? Siyempre kay ka na, gimugna ang mga ginas tao. Para lang makuha ang atensyon sa tao mga katropa, akong balikon na quick entertainment kana di pagbansay sa atuang utok na din mas dali siya malingaw sa mga dali gayod nga sa mga gagmay gayod nga mga gitawag na tugbutang. So, mao nang maglisod na og focus sa mga dagkong butang mga katropa. Labi na sa mga kabataan, mao na pag maatog eskwelahan, wa manay reels din ha, wa manay TikTok mga short videos din ha. Samtang magtudlo ang maestra, di na maka-focus. Mauna na yung resulta mga katropa, no? Reduce ability to concentrate, memorize, and process deeper thoughts. Ipamemoryan din na. Unsa ipamemorize, di ba? Kaya di na lang makamemorya. Okay, nga naman, aduna na yung brain fog. Nagabo na ang utok mga katropa, hinungdan sa quick entertainment, gikan sa mga reels sa TikTok and the short videos mga katropa. Simple mo na, very simple na na, but I'm pretty sure. Halos tanan karon ng mga puloyanan. Nabantayan ninyo ni sa inyo ang mga anak. But I hope and I pray nga din kining simpleng pagpahinumdom sa mata ginikanan, mapukaw kita o atuang matudluan o matabangan pa nato ang atuang mga anak nga din kini mapugan nga pamatasan din na sa panimalay. Kung di nato ni mapugan, musugot ang sadili, kinijod, adunay dakong resulta din hagayod sa ilahang pagkatao sunod ng malabot nga adlaw. No? Ato ta sa part of 5 sa atuang pagtuon mga katropa, parents role. Atong laluman ang pagtuon may tungod gayon sa obligasyon sa atuang mga ginikanan. No, hilabi na sa mga kabataan man atong gipanghisgutan karon, most of the children, dili man gud sila mao ang gapili sa ilahang palibot. No, kita man gyud yung mga ginikanan, lisod pod aduna bay mga kabataan dinha. Labi na gawa pa ni Patong og decide di shit maliban na lamang kung batak kinabuhi. No, labi na kung broken family. Adunay mga kabataan tawon nga diin napugos og inosaras kinabuhi, manangin na buhi samtang bata pa para lamang mabuhi, no? Pero kadalasan karon sa mga kumpleto og pamilya diha, walay mga kabataan, mga teens nga diin wala gayod nag-agad sa ilahang mga ginikanan. Sa dali nga pagkasulti, kitang mga ginikanan maugayod ang nagadesisyon sa tuang mga anak kung unsa nga klase ang environment or palibot nga ilaha gayong puy-an. Unsa nga pagkaon ang ilahang makaon din sa tuang panimalay. Unsa nga kinaiya ang ilahang himuon, unsa nga mga nakasanayan ang ilahang himuon, kada adlaw naata or kita nga mga ginikanan mao gayud ang nagdesisyon ni ini. O unsa ka kataason or kadugayon nga din pwede nato sila paggamiton og phone, mga gadgets, ano pud kanato nga ang desisyon niya ang mga katropa. Okay, kita ra magid mag-decide. Lisod pod pasagan, lisod pod mo balibad ta mga ginikanan mo ingon ta nga imong magud ako nag-decide ana do ka sya man ana pabuot-buot ra ng bata ana. Ako ikaw mo ingon inana ginikanan, I will tell you the truth. You are a weak. Ora kag gingnan ka ni kwan ba tawag dinhi ni Rubin na Padilla. Kung atong tawag susihon na mo tawag dinhi. Muuyon ko no sa gingon ni Senator Robin Padilla nga weak generation. Kung di po nato i-aplikar dayon nga putbo sa buot weak na jud ang tanan. Ang pasabot ra magud ko ato pong iagi sa health info. Nagnahimong weak ang generation karon. Tinuod tungod pud na sa gitawag natong mga pamaagi. Just like this atong gitunan na screen time na himong weak at tungod na sa palabi na lamang og tan-aw unsay mga tan-aw nun gamit og mga gadgets. Unlike sa mga kaniadto, malingaw lang sigig dagan-dagan dinas gawas, no? Lula og siyatong. No, unsa ka ni siyatong, kabalo ang mga bagong henerasyon ron. Pero sa ato ang panahon, no, kaniadto usukay na mga katropa. Balik na, kita nga mga ginikanan mo ay nagadesisyon unsay ipakaon sa atong mga anak, unsang klase nga puloy-anan, unsang palibot ang atong ipapuyo sa atong mga anak mga katropa, unsa kagadugayon nga pwede na to silang ipagamit, no? Wag po talaga yun nga, di na ginato sila paggamiton og mga gadgets. Ilabi na ko, andun ay mga homeworks nga din ang ginahanglan og online internet. Ato man ito nang ginapagamit no, sa atong mga anak mga katropa, but adun ay gitawag na tog tama nga oras. Mao nang kita ang magdesisyon ni anak mga katropa, no? How emotions are handled, a child learns from what they repeatedly experience. Kung unsa gayod ang pirmin na lang masinatian sa imuhang anak dinha sa ilahang panimalay, mao na ang matun-an sa imuhang anak. And syempre magadepende jud na sa atuang mga ginikanan. Ato ta sa pinaka-specific nga atong ikatabang isip ng mga ginikanan sa atuang mga anak. What should we feed to our children? Unsa man gyud dapat ang atong ipakaon sa atuang mga anak mga katropa? Not perfection but balance. No? Build the meals around vegetables, fruits, fish, protein, whole grains and the water. Kini nga mga pagkaon na please akong gihangyo ang tanan nga mga ginikanan. Kaya nga ito ang mga ginahatagan o pagtagad karon is prevention. Mo-prevent nga mo daghan kining mga pasaway nga mga kabataan sa atong kapanahunan. Atong gitunan gahapon, aduna giday dakong koneksyon ang dili maayong nga pamatasan sa atong mga kabataan karon diha gayod sa ilang mga gipangkaon. Their diet. Tungod kay to function na properly, to decide properly, and ang imuhang mismong thinking ability na magadepende, mahimong maayo ba na or dili, kung maayo, pirmi ang imong ginapakaon sa imuhang utok. Ato nang gitunan gahapon, no? Mahin tagwa na muna kalimot mga katropa. Maunang karon atong gibalik ang usa sa pinakanindot para gayud masulbad o mapugnan ang paglaganap sa dili maayong pamatasan sa itong mga kabataan. Please, parents, paning kamuti nga mapakaon ninyo pirmi o gulay ang inyuhang mga anak. Mga prutas, whole grains, mga protina nga healthy, mga lean fats, tungkol kay kana, mao kanang makatabang para mahimong nindot ang ilahang mood kada adlaw. Dili basta-basta makaisip og daotan nga angay nilang buhaton. Nya limitahi dayon ang mga screen time. I believe by God's grace and help, mga katropa, dako kay nag-ikatabang para gayon mahimong hapsay ug tarong nga tao ang imong anak sa malabot gayod nga panahon. Part 7, food alone is not enough. Igo na ba ang pagkaon? Dok, akong ipakaon og mga himsog, mga healthy ako ang mga anak. Igo na ba kana mga katropa? Sumala sa patong pagtuon na food alone is not enough. Nga naman, isip nga ginikanan kinahanglan adunay conversation. Panag-istudya din ha sa inyo ang matag panimalay. Oh, ganit din ha sa buwang panimalay. Huwag po na ito gina-generalize na nan, pero sa amuang panimali, ato ang yung i-practice kining gitawag na ito, worship time. That is the time nga din adunay conversation. Hindi lang basta conversation, no? Tungod kay conversation with God. Panahon nga din makikistorya ka, diha sa imong tibok pamilya, ilabi na kauban gayod, no? Kung ikaw nangamuyo din na sa atong buhing Ginoo. Kung i-practice niya sa matag panimalay, ay naku po mga katropa. Believe it or not, dako kayo nag-ikatabang o ma-prevent na to ang pagkailap nining gitawag na to pagka pangit or dili maayong mapamatasan sa atuang mga kabataan. Love, discipline, boundaries, no? And have a physical activity or a physical, family time with a physical activity, dako po kayo nag-ikatabang mga katropa. And my last message for this health information, alang ka na to ng mga ginikanan. No, so tiyanta mo ang pinakadako gayod na din mahimo na itong gitawag na itong pamuhunan. Pinakadako, no? Labing dako nga din na pagpamuhunan nato nga mahimo nato mga ginikanan, dili lamang kung unsa ang mapanag-iya sa atong mga anak sa malabot nga panahon. Sa unsa sila nga himahimong tao gayod sa umalabot nga panahon. Okay, kita mangkod nga mga ginikanan naka-focus ta sa mga material things. Gusto na ako akong anak po hindi dyan maglisod. Muna, mamuhunan dyan ko rin, maningkaamot dyan ko rin trabaho. Maka-graduate, makapaskwila kong taro sa akong anak. Mahatag na ko ang pinaka-the best education. Para pag maabot ang panahon, di siya maglisod. Maka-income siya o kwarta. No? Maka-puyo siya o nindot nga panimalay. Mauro na. Isip nato nga mga ginikanan, no? Ugwa na to na gina-discourage. Mauna ang reality, mga katropa. Apan mo sa resultiyanta mo, nawala ang pinakasentro nga din pinakaobligasyon nato nga mga ginikanan nga maugayod ang pagmatuto. Have conversation, love, and discipline ng mga katropa. Umauni ang gingon sa ato mga eksperto. The biggest investment na pwede natong himuon karon, na kinahanglan atong mapanigurado nga ang atong mga anak sa malabot nga panahon mahimo silang tarong og disiplinado gayod nga tao mga katropa. No, tungod kay ang pagka successful sa usa ka anak nato sa malabot nga panahon, dili na masukod kung unsa kanindot ang ilahang balay nga mapuy-an puhon. Pila kasakyanan ang ilahang maangkon puhon. Pila urunsa kadagko nga kwarta ang ilahang madawat puhon. Kundili kini masukod nga matawag natog successful ang ato ang pamuhunan karon alang sa atong mga anak. Kung sila moabot ang panahon nga sila managko na, nakita nato ang ilang kinaiya nga sila usa ka disiplinado. No, aduna sila ligon sa ilang pagbati. Himsog ang ilang lawas, og sila adunay abilidad sa paghimo gayud og tarong nga pagpili or desisyon sa ilahang kinabuhi. Kini dili dali basta-basta makuha mga katropa sultian ta mo. Kini nga mga kinaiya dili nila ni makuha diha gayud sa gawas. Dili makuha mga katropa no sultian ta mo based on my own observation di gid na makuha. Makuha ra jud na mga katropa dinha sulod sa atoang panimalay. O kita ang mupakaon niini nganha kanila isip nga mga ginikanan. Dili lang mga material comfort ang ato ang hiatag mga katropa. Tungod kay kung kulang og values, kulang og self-control, emotional stability ang atong mga anak, success becomes incomplete. Dili matawag natog successful jud tawo na akong anak, nagbunga ra akong kahago, no? Pero kung makita na ito po ng atong mga anak na di nahimong tarong nga tao, nahimong disiplinado nga tao, makaingon ko successful jud ang ato ang pagbati, successful jud ang ato ang gitawag nga pamuhunan, pagsakripisyo ni atong grabe ang ato ang paningkamot. No? Makita na ito atong anak na di kabalo mo respeto sa uban, kabalo mo amping sila ang lawas, kabalo mo control sila ang emosyon, og mahimo gayong positibo na din aduna ikatabang isip nga katilingban kung asa man siya nga magpuyo sa nga lugar gayod ang mga katropa. Please remember, no, mga parents, balikan na to ang pinakatumong sa atong pagtuon karon. The food that we give them affects their growing body and brain. Kung unsa ato pagkaon nga atong ihatag, ipakaon silang baba, paingon silang tiyan karon, dili lamang para mabusog sila, kundi para mulambo ang ilahang pangutok. Ang mga nakasanayan nga himuon nila karon samtang bata pa sila, samtang naapa sila sa ato ang poder, maunay makapurma sa ilahang kinabuhi sumalabot nga adlaw. Ang paghigugma ug ang pag-iya nato moy mutabang usaba para mapurma ang kaligon ilabi na mahitungod sa ilahang kinaiya mga katropa. Tungod kay ang ato mga kabataan, dili lamang makita nato nga din sila nagtubo sa gintasod o gimbugaton, kinahanglan sila mahimong andam nga mahimong tarong nga tao sa malabot gayod nga panahon. And don't forget, no, mga katropa, mga ginikanan, the best gift nga atong mahatag karon dili material kundi mahimong himsog ang atong bata, ug ang pinaka the best gift nga atong mahatag is nutrition. Nutrition ang atong mahatag, no, tungod kay dako kay nagikatabang, I'm pretty sure, no, uban sa ato ang pagtuon mga health experts, and by God's grace and help, even the Bible, no, mismong Ginoo nag-ingon na sa Genesis 1:29, di ba, kay nindot kay gingon din na, back to original diet. Atong inyong basahon, di ba, kay magka-idea mo nga din, ang plano gidi ay, huwag ang usag gidi sa pinakanindot nga mahimong diet sa usag katao, hilabinas mga kabataan, kinidyong mga gulay o mga prutas, mga katropa. No? So, wayan nyo na, mga gilingkanan. No? Kini ato ang health information, I hope and I pray, nga din magsilbi kiningiya, nga din ato mapugnan ang dili maayong panghitabo sa atong palibot, hilabinas sa atong mga kabataan. Pakanan ninyo permi og mga healthy nga mga pagkaon. Wa ko nagingon nga dili jud mo pakaonon og mga dili maayo or mga lamian nga mapagkaon. Naamo jud na ilabi na adunay mga okasyon. Pero ako pa hinumdom limitahi og dili permi. Ay mo pagtinamad mga ginikanan kay usahay gigining pagkatamad mo nang di na ta maglutos kabuntagon prito na lang dayon taon sa iprito, no? Please remind your self mga inahan, mga ginikanan, atong sugdan nga din mahimong himsog ang atuhang mga anak. Kauban nato ang Santon Vitamin C para gayod niini nga panghitabo or para gayod niini nga obligasyon kanato nga mga ginikanan. Paimna ang inyong mga anak. Ilabin na ako makatulon na og capsule, painuma og Santon Vitamin C. Dako kay nagikatabang hilabinas kalihukan sa ilahang mga utok. Ngadin mahimo gayong himsog kini, hilabinas malabot nga panahon mga katropa. Dagan salamat, wala man tayo igong oras. Dini natapos ang ato ang health information. May tungod gayon sa ato mga kabataan. I hope and I pray. Ngadin na bless ang tanan mga katropa. And then sa mga ginikanan, ngadin na minaw karon. Kung buot usab ka mo nga diin na matabangan, ilabi na kung aduna na mo'y nakita nga mga signs and symptoms, no, sa behavior sa inyohang anak. Ang Yes to Health, a clinic mga katropa, we have nutritional therapy, and detoxification therapy, and juicing therapy nga diin anaa sa Yes to Health Clinic. Kung gusto mo mahibaluan kung unsa kini, bisitaha ang Yes to Health Clinic, mga katropa. Dagan salamat, wa naman tayo igong oras. Kinigayod ang inyong health consultant, si Jean Edruda. Og sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center, ako kanunay magaingon og magapahinomdom ang pingi ang imong lawas. Og ang imong lawas ang mag-aamping kanimo. May adlaw tanan, and God bless us all.

0: wait lang, frequency B. Ayan, 101.7 XFM Bukidnon. Hello po sa inyo dyan mga katropa sa Bukidnon. Ayan, ito na po ang linggo na dudurog ko sa inyo na kung may mga katropa tayo dyan single, handa po akong maging kaagapay. Grabe, luya na kinibayanan ni Oy. Oo, luya na kinibayanan ni kay mga naging tabang sa gumawa. Oo, ay namin lamang. And of course, may pagpaminaw sa 95.9 General Santos XFM, XFM Jensen. Ano po si inyo, hindi may pagpaminaw. Oo, ay na mga kasilingan ng katropa din hangatang ikay magsugod na taon-taon ng X-rated drama. Padung ka na sa kuni magsigago sa radyo. Salamat katropang Jock JJ, ang ato ang kung ay na. At ang sinakos lang kung ay din mo na, porque Freddy Aguilar karon no JJ. Si mo pa kalo. Ayan, okay, medyo nagimi mga pagka sinabta na yan ni Meta, kaya basta matugtugan ni ka mga tugtugan yung mga dili pwede. Ayan, ginadadayo na yun sa wedu-weduha. Ito kayo na management niya. 97.9 XFM Davao Katropa Digital. Hello po sa inyo. Shout out to Katropang Bong Alvarez. Hello po sa mga Kuya Cardo. May pagpaminaw sa inyo ang mga kaubanan nato din ha. At ang mga technician, ang ato mga reporter. Na may ulit tao nga reporter din ha. Nagsika lang. Maningin na magkukuha. Asa na pa nagpangita. Diyo ko karoon. Samtang wala pa ko na artista, dapat makauyab na ko. Gamay kapit na lang. Shout out po to sa 99.1 XFM Mati. Hello po sa inyo, hindi may pagpaminaw. And of course, di na ko kalimtan ang 107.1 Tagum XFM. Nakaroon di ha si Master Inday Tanini karoon sa Tagum. Mayroon siya nga, di naman sige naman kagka-shoutout sa Tabaw. Uy, naroon ko nilig Tagum. Shoutout na kita ka din, Master. Grabe naman ni Oy. Hinahinayan lang sa asagin magkuwang mangyupog ko po. Pero panikamutan siya na ako nga akong pagkuwang mahulipan ko ka na. O sama ka ron. Hulipan ko na ako mga pagkuwang. Pinaagining ako ang pagtimbayan ninyo din. May pagpaminaw. Ayan, init pa kayong panahon. Pero mas bug na mga kuntingong. Asa naman ang kainan sa panahon kung ako na ang magyayo sa radyo. Nadyo ko'y energy today ah. Grabe itong energy today. Ano bang nalunok mo, be? Oo, may naswallow ako last night. Doon pala kinilig na ako. Iniisip ko, paano kaya kung talagang nagkatotoo? Ano kaya kung may nalunok talaga ako nung nagdaang... isang gabi. Kasi ngayon, wala talaga akong nalulunok eh. Hindi na ako nakakalunok. Sana naman makalunok na ako. Ang hirap naman nung gano'n. Hindi ko mararanasan yung paglunok. Kasi, ding! Ang bato! Ana. Mandi ending ang bato mandi ending. Hello si inyo ha, di hamang pagpaminaw. Mayong ulto DJ Chinez. Wala lagi silang kaplodi og Tito Diwata. Dato artista na mangod sila, oy. Kamuno inyo yung pugna lang ilang pagka ano ba artista. Pasag din na natuloy kay mag-artista na to sila, busy to sila. Uy, basi ko kakabalo Gilbert. Nga nag-produce me og movie, kaoban sila ta katropang Tita Diwata og kaplodi. Nag-produce me og movie kay ka-artista. Ako nagugitanan, di ba may madawat sa ABS? Pinag-ibong may gamua. Kapuya, gid ninyo. Ay! Jabat Arisgado, hello po. Good afternoon, DJ Jonaline Inia. May pagpaminaw sa inyo, ha? Na live ended. Sorry ka, IBS po, na live ended. Yun na nga to ang live streaming. Bisitaan nyo balik sa kuan XFM Sim. Sa kuang Facebook page, DJ. Oh, nawa na po siya. Grabe naman sa nisi kuan. Grabe naman sa kameta. Sige lang po tulong ni Meta, Doc JJ. Undan na lang ko ni Doc JJ. Kapit na ko mangluon. Ayan na, pwede tayo shout out di ay ang 89.5 XFM pa ka di ay. Hello, Narwhel. Katropang Narwhel na karon din ha. And of course, ang 99.5 XFM Zamboanga. Hello po si inyo ha, din nasa Zamboanga may pagpamina. Ayan. 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur. Ayan sa inyo, may pagpaminaw sa XFM Agusan del Sur. Maghanap naman ako mga mata ning nanganang bulingit. Tama ko niya akong huwag na aging kailo eh. Ayan, hello po si inyo. And of course, ang 101.7 XFM Canlaon, may pagpaminaw. Ayan, thank you so much. And of course, ano na mga via simulcast yan. Oo, na maabta niya itong pagsibya, may pagpaminaw ninyo. Salamat sa kanunay. And, aso man ito?
1: Exciting!
0: Wala na sa siya. Ayan. Iyon sa na ako. Sige, comment na mo balik. Lilian nyo, balik ka nga to ang Facebook Live. Kani balik na gid siya ay naging cooperate na gid in town. Buhiyag. O, di man, yung kamot ng tag-play. Sabi, sayaon na lang ako ng kanta nito. 1:40 in the afternoon, katropa. Ako sa nga taga ng oras ug panahon na itong pipila ka mga pahinumdom. Pero una na, iniasa nga ito ang isa kasunata. Nga kung gihatag, iandam ka ninyo sa mga naminaw karon, ag naghinokto kay Udto na po. Oo, nap time ha, nap time. Pero di mag-goal ka ang nap time, ako man inyong kaubay, di ba? Oo, nap time niya, ako inyong kaubay. Siyempre, nindot siya nang naikaubay. Samtang itang panahon niya matulog, lami ito sa feeling. See you again. See you again by Charlie Puth. It's a piano version. Pergamang X-rated. At ang ito na nga ito ang X-rated drama. Sana po kaya ito ang madunggan ha. Kusti ang radyo. Mag-uban-uban tayong alas stress sa pergamang X-rated.

0: FM.
1: Si Joel, dili ko katarong tulog, ilang na kasimana ang nilabay. Tumod sa kasakit sa akong mga lutalutahan, gingnan ko sa akong silingan na may inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako hindi inom matag at yaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.

0: Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: And Rich Flores from Boss.

0: labat kanon na gumikan ani nga bay karens. Napasalamat po ko sa akong amiga nga ni introduce ani nga product.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Visionex Plus?
2: Check.
1: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Visionex Plus. Aduna kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga tini. Adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus.

0: bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at moringa oil. Mapalit na sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
1: O si Eman, isa ka driver, buntag o hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, ingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Cellphone

sa AXA FM, Cebu Philippine Standard Time, 1:49 in the afternoon. Katropa, ang oras natin sa inyo ng Synthone Plus Coffee Mix. It's coffee time, coffee is life. Siya man ako, kadili mabuhi gulay kape. And I guess you have to choose the right one. And ang kape nga ko ma-recommend, ang Synthone Plus Coffee Mix. Ano na yung manunggay, soya powder o mangustin. Daghang taba nga, mahatag sa inyong panglawas mo na nga. I suggest you choose the right one. Synthone Plus Coffee Mix. Mga katropa, mapalit sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ato ang physical store nga nadiri ibo sa atong istasyon sa Z Plus Building. Open daily from Monday to Saturday, mga katropa. I know, it's open from Monday to Sunday. Closed during Saturday. During Sunday, nagapagayon po tayo free consultation and general check-up from 9 to 5pm. And as Doc Bernie nga, muabi-abi o mutabang o pagsabot sa hisgutan ng panglawas ninyo din ha, mga katropa. Synthone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanambal pa. Katropa, X-rated drama na.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtamubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Mapalay ang putol sa imong kinatawo. Nga sobra ka dukero. Putlon ko ni anumang tigboy ang tarani.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: So gusto mo yung pamatasan, why lapot ang mga why batasan?
1: Ayaw!
0: May hapon ka rin yung tanan. Ano yun na po ng laing sugilanan sa kinabuhi nga gipadani niya ito ang... Yan itong programang X-Rated.

itong hatagan ng pagtagad. Karong hapuna, ang usa ka suwat sugilano ay nagigikan sa taga Alicia Bol. Ija-ija taan ni Ron.

0: ito sa pangalang Ana. By 8 anos. Ayang sugilanon, may tungod sa naitabo sa iyong kinabuhi. Ay, nahimong karelasyon. Ay, tago na to sa pangalang Boyet o si Romel. Duhay mong karelasyon, Day. Ay, Day, duha lagi, Day. Pero, ato yung sugdan ng iyong sugilanon, kadtong 19 anyos pa lamang siya. O ganiya, maukini ang iyang storya sa kinabuhi. Kinabuhi ni Ana, nga itong taga-anong titulo, na pagmahay.
1: Mahal ko ikaw, Ana.
2: Pasalo ako, Boyet. Apa lang akong pagtanaw ni Muno, o sa lang kahikala, tungkol sa itong kasuot. Naantang uyab, nagsabot pa ganit nga. Di ito mapapikto sa mga sulti-sulti sa mga tao. Pero huwag ko magtuo. Mauna yung buhato nga, manguyab ka na ako.
1: Sa sinagdanan, ipatuo ko nga akong kaugalingon nga sa ulod na higala. Pestan talaga akong tago-tago. Magawas kong kamatauran na mahal ko ikaw.
2: Huwag di ko magtuo nga. Makahimu kay ini na ako, Boyet.
1: Pasaylo ako, Ana. Pero di lang gina ako maantos. Mahal ko kay ikaw. Mahal ka ayo.
2: Mupauli na ko. Naglabad ang akong uinway na.

0: sa krantang mabayana ka, uy. Masa may naaana? Ulitaw siya, og daga ka. Wa man may kabilinggan. Nanganong di man himo dawaton ang iyang gugma nimo.
1: Kutob lagi sa pagkikalang akong pag-ilan niya.
0: Sugta na lang na, uy, naunsa ka paya. Suod na bitong mong daan. Maundi na mo maglisod sa pag-adjust.
1: Pero ako'y gusto niya.
0: Ay da, ma-develop ra ka niya, uy. Sayon ra tudluan ang gugma. Naunsa ka paya, uy. Luoy ba yung kay si Buyet? Sige na, good sugta na.
1: Ambot lang.

0: tinuntaan niya? Imo nang ginawat akong gugma?
1: Oo. Oh, o ginaot nga, makatong ko sa pagkikugma niyo.
0: Makasabot ko. Isaan ko. Manikamot ko nga, may gugma ka na ako.
1: Sige.
0: Salamat kay kayo. Dagan salamat. Isaan ako. Makita ko pagi nga, makakatong kinuntaan.

0: Kanani akong dahang prutas, oh.
1: Ikaw pa, imo d'yo ka patambukon, ha?
0: Mm-hmm.
1: Bisag di na ko ganahan.
0: Dahil, bisag ikaw pa ang pinakatambok ka babae sa tibok kalibutan, mahalun upang gaon ko kaya pa
1: bantay, bitaw.
0: Promise.

0: unsa? Gaan ko nimo? Mumuato ka sa Manila? Manarbaho ka?
1: O day, we. Wa ko'y ugma din eh. Kung magpabilin ko din sa ato. Maong manipad ko sa Manila.
0: Laaya ni mo, we. Gaan na kiday ko nimo?
1: Ay lang kong kabalaka. Ubalik pa man ko din eh. Ubakasyon ko din eh.

0: kayo nagpag-ilak? Awesome ka, eh. Ramiga lang. Mailak na ka. Yung mo siya din, eh.
1: Sakitan lang ko. Nabaguan. Gimingaw.
0: Ay, lagi ka balak ka. Kaya kutob sa kumahin mo. Maningkamot kong malingaw ka. Alam din ka magkulungo na sa imong best friend ka. Tuwanas Manila.
1: Oh, yeah.

0: saya pun ya tahu.
1: Ana.
0: Dako kikatabang nako. Sa tanan pa na nga, kinangahan nun tika. Nalagi ka kami sa akong kaliran. O, adyo ka nimo pasati.
1: Natural nga, mao kadi akong buhaton. Tuwan kay lago kayo ikaw. Sobra ka lang.
0: Boye.
1: Pag mamatay siguro ko kung mawa ka na ako.

0: dating na huwag makita ang akong best friend. Day, salamat kayo ha nga may balik ka din eh.
1: Pero Day, usara pa yung kasimana din eh. O mabalik na yun ko sa Manila.
0: Ha? Huh?

0: Ang sa? Mukuyo ka na ako sa Manila?
1: O, Lisa.
0: Uy, unya si Boyet. Masaon na nanin mo.
1: Aida, makasabot na siya, uy. Daghan kay kong pangandoy sa kinabuhi. Mga, gusto ko mo lang yun. Total, wala naman sa ko'y mga kinikanan. Duha rami ka managsuon. O kung ako lang iyan, mo'y nabuhin na po.
0: Karuhin ni Boyet.
1: Aida,

0: Maluwi ka. Ayaw kong biha eh. Magunsa naman lang ko.
1: Kung tinod ka nahigugman ako, magpaabot ka.
0: Hindi lang ko kaya mawa ka na ako.
1: Mawa ba, uy? Nga igura mong kumunalbaho sa Manila.

0: tayo ayaw din eh.
1: Babautunti ka.
0: Mubalik na lagi ko.
1: Babautunti ka, promise.
0: Basta, kay mubalik na ko.

0: Abi ni muda ino. Ako kay naluin ni Puyet.
1: Ay da, makalagot sa boy. Kulit, digit makasabot. Unsa may ang gusto na adtura ko dito pemi sa ato? O di lang kumuasenso? Basta kay ako, doon na pa kay daghang plano sa akong kinabuhi.

0: kag masilingan nato dinhi sa Manila ba? Nga taga Cebu sab. Toy, ganahan lagi ko ay. Cute lagi kay siya, no?
1: Oy. May tag-iya na no? Naunsa ka pa?
0: Ah, basta. Ganahan ko niya. Period.

0: Mahal ta ka. O, hinaot na. Di ko di mo pakiasong.
1: Ang tinuod, Romel, may pagbati sa kunin mo. Mao nga, di ti ka paantusun. Gawaton ko ang inong ko.

0: Or niya? Unsao naman ang sibuyit?
1: Da! Tao-tao na nakuha na tubaga sa suwat. Kaya hadlo-kadlokon kung may magikog ko na siya kung mangita ulain din eh. Mga goodbye!
0: Ana!
1: Looyan ni Buyet, no? Wa ni mo siya karuhi o buwag. Wa ka na mabaho sa iya mga suwat. Og tuig na kapin. Nawa na kamutubag sa iyo mga suwat niya.
2: Bahala siya, oy. Basta kay malipayon ko sa kiliran ni Romel.

0: mo? Ngano nagilakaman?
1: Dahil gibuang ko. Pila ka to yung gibuang ko sa inampa. Pero di ay, doon ay lain.
0: Si Romel, doon kayo rin ay kang gibuang niya? Doon kayo rin ay siyang doon ay babae?

0: kung kikay kong safe sa kong gibuhat ni Boyet. Siya nga, tinud-anay nga nagmahal ako. Pero akong gibiyaan. Akong gipasakitan.
1: Kumusta naman ka si Boyet, sa? Kay matod pa sa imong manghod nga misuwat ni mo. Kahit magkumunawa si Boyet dito sa ato.
0: Napangita na nun ko sa iyang pagmahal. Sa iyang pagkena ko.
1: Ana?
0: Sayog yun kay ko. Dakong sayo.
1: Wapa pa ka siya maminyo, no?
0: Wapa siya magminyo. Nakipaw ko, ana. Misaan siya na ako nga pabutong ko niya. Bilis na ikong masya pag-ayo na ako. Mga mapauli ko sa amo. Mamasin ko. Nabalik na bagay siya. Kundi iman siya milag ko. Nagpaabot na siya na ako.

0: trahi la siya.
1: Unsa?
0: Human sa kasakit niya ni Bati tungod sa wala niyong pagbaos niya. Tungod sa iyang kaguol, nasakit siya. Og namatay na og tulo na kabuwan ang nakalaban.
1: Tinuhoon ko.
0: Misuway pa ganito siya sa paghikog. Pero nasanta na namo siya ni Mama Lia.
1: Boyen! Boyen!

karon na nga akong problema. Tungod kay hangtod karon, wala pagid ko makatuosan na hitabo ni Boyet. Hangtod karon, magsibalik-balik sa akong huna-huna DGRC. Nga ako ang nakaingon sa iyong kamatayon. Mura ba og dili ako makatulog? Tungod sa akong konsensya. Pautan na, DJ RC, maokin eh. Unsa man ang akong himuon, aron mawala kining pagmahay nga akong gipati. Namatay siya. Tumad kay sa kahiubos din hinako. Paminon ako hangtod sa kamatayon ako. Ako ning talon. Gisuway na ako ang panguya, pero nagbalik-balik o magbalik-balik sa akong huna-huna. Ang nahimuna ako nga ito kang Boyet. Iyang pagkawala.

kaba na ba kining ako ang nagian karon? Labi na kining pagbiyas akong uyab sa una. Angay ba na akong mabasol ang akong kaugalingon? Sanay tabo ni Boyet. DJRC, kay bahaw ko nga pwede kong salaan ni ini apan. Apan, tabangi ko nga masabta na ako ang akong sitwasyon. Inyong suwat magtatampo. Ana. Paliho ko DJ, nalukan ako nga doon na kay kanta nga ginarecommend sa mga tao nga nibiya na. Sa mga tao nga atong gigugma og nitaliwan. Paligug, play sa kanta nga Sugid ni Maria. Katong babae nga version DJ. Aron mas makarelate ko. Hindi na lang ko to, pagmaw kiniyang akong X-rated trauma.

Kawasugi ni Maria. Written by Joseph Gara. One of the 40th Cebu Pop finalists, Sugi ni Maria. Anyway, my gosh. Sakit ang imong storya. Medyo na kay Simsay mong storya. Lahit lang to kay nakita ninyo nga. Nagkutlo sa kinabuhi ang lalaki. Apan karon, nabalitaan na lang ni mong wala na siya. Listen me, yes, I know. And probably wala ko sa position to say anything. Bahin ani kay... Kaibaw ko nga. Sakit pagyahapon karon.

0: medyo emotional man tao eh. Pero totoo, totoo naman din, medyo sakit rapod kayo ang nahitabo sa iya. Apan ka ba ako nga, adunay giswibad ang tanan. And I know ato mga suking tipa minaw karon, andam na po ihatag ng ilang mga suggestion o ilang mga advices bahin sa unsa may kahintangan na akaroon imo dahi ana. Dili ana mi nga naaroon na sa pikas ay. Ayaw! Ayaw siya din hao. Pwede mo manawag sa atong caller line sa 0995-994-6868 mga katropa. 0995-994-6868. Alright. 0928-5508-727. Mapo ka na nga itong isa ka linya. Pwede po mo manawag din ha. Feel free to call. And itong istoryahan ng istorya sa kinabuhi sa itong letter sender. Kung di madag istoryahan, ato na lang ning itawag ha. Ayan, pwede kayo mo manawag karon dayon automatic. Hi DJ RC, may hapon nasa tanan. Musta naman ang guwapa, oh. Musta naman ang guwapa og chinita ni namo nga palangga diha. Unta na aka permis sa maayong panglawas DJ RC. Kanunay, I love ya. Oy, shout out sa mga taga Bohol di ay. Karong di ang umaabot Sabado na ako diha Bohol. O okay, suportaan nato ang ako ang amigo nga si Joseph Garra sa yung upcoming major concert. Kubarang ako ang Lihok team, Lihok film team. Ayan, shout out din mo diha Sir Joseph Garra and congratulations daan. Anyway, shout out DJ Rena sa ZG Motorbike at bang sa saging ni Kuya Ayan. Shout out sa inyo din ha, oh. Kanang rentahanan, isa ra ba niya sa itong letter sender sa una Doc JJ? Na drama ra ba nato rin yung kinabuhi? Ayan! Sabi niya na kung tagaantan niya isa ka motor pagkahuman. Talenti ba? Oh, mo nang ako, wala gani ko nagpadala na DJ kay ang sakit mawala ra. Why? Yapangita na yun og kalami. Hello, mayong hapon di ay na dito color day sorry. Hello, mayong hapon.
1: Hi.
0: Hello, di ay mo Miss Rina.
1: Hindi ka gwapa. Ang napin, super fun.
0: Correct. Ayan, totoo yung chismis na yan.
1: Ang gwapa, magpapit sa nila ng awit na babae may magpantapan.
0: Sakit, no? Sakit ka ayo. Kaya syempre, babae man tanduhan. Pero ako, simi-simi naman akong pagkababae.
1: Dili, lamig din siya.
0: Sakit, no?
1: Sugi, di Maya dapat. Babae, gitang mukanta.
0: Pero kayo, ate, may
1: mukanta. Hindi man, sugi, di Mario.
0: Di man ta, pwede magbukot. Di man kita ang writer, si Joseph Garra.
1: No, gani. Ate, ako alam niya.
0: Ate, monang.
1: Yung babae mukanta. Kaya sugi, di Maria. Magluod, di Mario.
0: Magluod, yun mo si Joseph Garra, anay mong kalaki ay sa tinapay.
1: Ay nga ba? Ay nga ba?
0: Sipsipa, ani niya, eh. Magluod na ang writer. Magluod ang writer, ani. Kimurag na huwag na niya. Di man doon nindo paminahon sa imo, Joseph.
1: Ay nga ba? Ay nga ba? Ay nga ba?
0: Anyway, but nindot actually it depends gid sa nanaminaw gid. Kung babae lami gid paminaw sa ato ang babae ato madumo. Pero kung lalaki pod, nindot pod siya kung lalaki nga perspective mo nang POV, POV point of view. Pero kay babae man tong namat na. Sa may maingon mo kay ana, ako nasakitan ako kay ana.
1: Dapat babae gid.
0: Oo, wapatan na humanda yan. Kung natana na, unta ko ba, unsa may ikatambag ni mukhang Ana. Kasi Ana, manggod ba, eh?
1: Mag-depend na yung mga Ana dahil. Ako, ano, mag-ampo, agayin.
0: Beta.
1: Ang mayo, kaya ano na, kasi yun, ginood din ako niya. And tayo, ang ganyan siya na mag-ampo, kada gabi.
0: Same silang istorya atong kuan. Katubo kay lang dong ka to, Miss M. Katubo naghikog siya ang atubang. Ay, nagkutok. Ay, ito kami naon. Ay, sorry nga, nagkatawa. Ano nga nagkatawa?
1: Ay, hindi siya ba ako ang...
0: O, ano ni?
1: Naapad na yun, karoon man.
0: Karoon lahi,
1: man. Hindi ko kayo ba?
0: Karoon lahi, ro'n kayo.
1: Ay, hindi ko mahikog, bahala ka niya.
0: Ayaw, good yung tawa na. Uy, kanang sensitive, sensitive ni isgutana niya. O, sensitive ni isgutana ni, kanang mga naminaw karoon. Ayaw, in tawa na. Shout out sa mga...
1: Pero, magto siya naghihigong mo. Ano, nadaoglan gid sa ang gibati ko sa sakit. Wala mo kalindo, tungin lang yung para sa mukalian, ba? Sincero.
0: Wow, si zero, pero sa untamay na. Inaot ko no, unsa may ikatambag nimo sa mga tao nga grabe mo higugma?
1: Ang ako ang mga ni itong single siya na kung makakita sa bariyan ako ni Boy, ayaw nag-usiki, day. Ibu kaya nga. Nga, di karma, baday siya, kaya di binawa nga, kung tingin mo yun sa Manila. Pakita pa mga day, bata pa munta.
0: Napay options. Uy, napay, ano napay chance, ha? Oo, di lang man ka na,
1: no? Oo, may dagang.
0: O, pero ang yamang giproblemahan manggod din hi manggod ang gibati niyang konsensya.
1: Oo, konsensya yeah. Man niya.
0: Ana.
1: Mao pa ra man na. Sige na ko. Ang pudal niya. Pang amay mo to ko mo to man ka na may kagang tao. Pamisal siya din, magampo ka din, lumawan siya kung nito ang mabuntutod ng malinaw ka. Mahon pa rin na.
0: Ma-minaw rin na siya.
1: Pagkakaroon mo noon kay bago pa di pag
0: ay, sige. Ana, di pa na maminaw, no?
1: Ano mo ka po, ha?
0: Bukat akong dughan, eh.
1: Lagi hindi ang awi ba?
0: Sakto ka yung kanta, hagi.
1: Ang dugin niya

0: Kabel kau sih bangau? Oh, masa ang bangau?
1: Kan kita kenal nih yang mau kayak kawan kita pernah lulus bagus. Pakai kamarnya.
0: Bangau is rainbow.
1: Rainbow.
0: Oh, pag bakit ano, lahi mong abot sa inyo anak, bulanon rana, katropang Doc JJ? Bangaw sa bulanon, bangaw? Ay, bulanon man yung writer.
1: Ay, ato ako, kadalangit, balangaw na. Ay, tigad, bangaw.
0: Bangaw! Diri sa Cebu, unsa man, unsa nang, ah, mo na, bangaw. Unsa man, kaya mo ang bangaw sa Mindanao, galupin. Ay, ang bangaw sa Mindanao, nitugtong mas buko-buko sa kabaw. Sige, mamatingan ngayon. Muna, nangutana ko ni Joseph Garra last time na siya din sa itong programa. Nangutana ko ng bangaw, Joseph. Anyway, muna ito yung last nga maingon kang kuan.
1: Kay, mga ito,
0: yes, oo.
1: Makagaba ka ba din? Pinanin mo maglaki, makagaba, no?
0: Tama, tsuka din ha. Oo.
1: Ay, sila kasi, but baby, makagaba ka.
0: Ayaw, makagaba na si Jok JJ. Makagaba, nagbinuangan. Ayaw, wag yan.
1: Magani.
0: Anyways. Diba naman siya kagtambag, no? Sa mayo, last na lang hindi mong isulting at tokang kuan, Ana. Ana, paminaw, Ana.
1: Ano na yun, Ana? Nilalinaw para di kayo matanong yung itipan ng palat. Pwede.
0: Mayong hapon kay Charlene, kay Feji Hosol, mayong hapon DJ Chinita pa shout out from Tisa Cebu City and Happy Pride Month to all LGBTQ. Mayong hapon DJ, mayong hapon sa inyo ha din ha. Mayong hapon Doc JJ o DJ Guapa Chinita, brown out karon. Hapon DJ gabi ipamubalik, always exciting. There is Andrews Bakayan. May nga pagpaminaw diha, Fedji. Ano na tayo caller ko, katropang Doc JJ? Ayan, wala pa tayo caller. Alright, 2:35 in the afternoon. Sakita sa tayo mong napilian nga kanta, DJ Oy. Ay, para masakitan ang tanan. Hello, mayong hapon!
2: Hello, mayong hapon.
0: Ayan, this is all the way from Samal na ni. Mayong pagpaminaw sa Samal, katropang James. Init ba ang panahon? Sa may dagan sa panahon din ha. Wala nagalakaw.
2: Ikaw ba kasi yung pagpaminaw sa Samal? Hindi ba yung mga
0: Wait lang. Kaya medyo dili maklaro ang imuhang tingin. Na ay, isa ba nagsagol, na ay di putol-putol, di na ko siya mag-gets.
2: Dili-yapon.
0: Oo, madungog na ko kanapoy, nag-feedback ko.
2: Ano?
0: Oo, nag-feedback ko. Ano na?
2: Ano ba?
0: Ayan. Oh, wala na yung feedback. Perfect. Mas better. Oo, sige daw, so tiik ko.
2: Okay na.
0: Ayan, hello, Sir James! All the way from Samal, tell me what is your... Ano masasabi mo sa storya ni Ana?
2: Sa pati ko, sa kagi ni Ana, para hindi ba nagkalayo po sa panpot ng mga kapatapos na mga suwag ka, hindi?
0: Ang kato ni Agi nga, sa iyang katubangan mismo, I remember.
2: Oo, dahil yun ang mga to. Parang po sa mga nga po niya itong nag-iitong kay si Ibu yun. Although, wag man dahil ito to siya problema kung di ka sagot na nga yung sukaan. Pero, hindi ka nagsasak kaya hindi ako man, pag

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo, katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM。
1: Ura! Asa man yung bataan eh? Ura!
2: Pagtaman!
1: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
2: Okay, sige.
1: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
2: Sige.
1: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na lang ko'y...

0: exciting.
1: XFM. Santone Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay ng napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Terminti active akong kalawasan. Himsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: May vitamin D3 ka pa.
1: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Bibili sa mga butika.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: garantisado,
1: maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil,
2: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
2: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
3: Atak ka, iskong pa.
4: Ang iyong baon ng kwenta, yatagar ka ni mamay mo?
3: Upo, papa, putang mami sa.
4: Uy, ayun mo vitamins, nakainom na ka?
3: Sa
4: Kwa, okay? Yaro. Unya, idala sa kanyang tubig daan. Ina, ay huwag ka mens, isa na tubig, okay?
3: B! Mana ko hinom!
4: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o kalitura. Kay makaibost magkini sa atong immune system. Mo inom sa gani ko ini?
5: Santone Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskate ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Dong, nagbilay niyong gasolina?
9: Uy, Tay! Prato na kayo dito, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina sa pagkapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo balay dong. Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station. Buntis ka ba o manganakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lanin sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Luillier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambalhuman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abaw. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan, kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Prok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Duol ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka og paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Adto na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
4: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawad Dyson Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaking eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagat kumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong imutan diha isip City Councilor. Kung ako maningkamot, nilipit na ko pagyaso ng inyong pagsaling kumugma nila sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Dyson Ayala, nagaingon ba yung adlaw? Malay-balay o dagang salamat.
2: Tawag sa CDRRMO hotline number 0917-827-6117. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Matay ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
3: Kumaminaw ka sa XFM.
4: Apa, sadihang. Sugan na minaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buha po pa'y tigre? Hindi ka ba'n din, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pemuligin.

0: Servisyong Katropa.
1: Oras sa 101.7 sa FM Bukidnon, alas 3:38 sa kahapunon.
0: Servisyong Katropa.
2: Maghatod og impormasyon nga makatabang sa atong pangadlaw-adlaw nga panginabuhi. Programang maghatod og serbisyo publiko, pinaagi sa mga interview, tambag og giya sa atong mga eksperto, mga hisgutanan nga angayang masayran sa katawhan, kabahin sa mga programa sa gobyerno, og lakip na ang tabang og serbisyo gikan sa mga pribadong sektor og sa atong sibyahanan. Serbisyong Katropa. Programa sa serbisyo publiko sa XFM. Serbisyong Katropa. Ani ana ang inyong katropa nga inyong madangpan alang sa serbisyong katropa.
0: Serbisyong Katropa.
1: 39 minutos mga katropa, pilagapak alas 3 sa kahaponon. Kumusta o gabugnaw nga kahaponon mga pinalanggang tigpaminaw? Adlaw karon nga Martes, Huwebes na di ay oy. Oh. Adlaw karon nga Huwebes mga katropa, pizza 25 na ning bulan sa tuig 2026. Mga suking tigpaminaw, kumusta o gabay gahapon? Uban-uban ni nasod ko ninyo mga katropa sa paghisgot karon sa mga hisgutanan o pagtunol sa mga balita nga kayo masayaran karon kahaponon. Mga suking tigpaminaw. Adi mga katropa ha? Madungog ta sa dial sa inyong mga radio 101.7 o makita punta mga katropa pinaagi sa tuwag Facebook Live 101.7 XFM Bukidnon mga katropa. O pasinsahe kayo ninyo atuwang naong karoon kahaponon kay medyo oily kay dali-dali ta ba? O kay gikan tas korte? O. Kay mga kwa mga god, atong pirma o panumpa mga katropa sa korte, importante kayo. O. So, gikan pa tag-kurte mga suking tigpaminaw. O, dig, nagdali-dali takaroon. So, salamat ha, kay nakaabot na mga trupa sa tuwaga programa ng servisyo ka trupa. Aron magpagkikag-uban-uban kinyo karon na kahaponon, mga suki na mga tigpaminaw. Subli, madungog ta sa dial sa inyong mga radio. 101.7 na mga katropa, makita ta sa tuwaga Facebook Live karong kahaponon sa 101.7 XFM Bukidnon mga suki na mo nga tigpaminaw. Ay mo kalimot, ay mo kaulaw des pag shares ng Facebook Live karon nga kahaponon mga katropa. Unya kumusta? Kumusta ag tanadig sayos kahaponon mga katropa kay medyo alum-om na usap. Oh, medyo alum-om mga tuag palibot karon nga mga kaurasa o karong urasa mga suking tigpaminaw. Medyo alum-om niya atong pahimang nung ano gikan sa CDRMO Malay-Malay headed by City Mayor Juan Pabilaran o Sir Alan Cumiso mga katropa nga magbinantayon kita mga suking tigpaminaw labi ni aning pagbunok sa uwan mga katropa. Kinala na ito doon na tayo hotline number mga katropa sa tuang emergency hotline sa siyudad sa Malay-Malay. Kung wak pa mo yung number na isibsan ninyo ni be. Okay, aduna na po'y ulan karon mga katropa no nga atong mabalatian karon kahaponon ni atoag makigsuon ng mga katropa da basinaamo sa landslide prone area anaamo sa mga bahaanan na lugar dapat mga tropa aduna mo'y hotline number sa tuwag CDRMO Malay-Malay. Pwede mong mutawag mga katropa sa 0917-827-6117 mga katropa ultron sa 0917-827-6117 mga katropa. Muna ang hotline number sa tuwag CDRMO emergency hotline number sa siyudad sa Malay-Balay mga katropa. Kumusta man o kamayang hapon sa tuwag mga kiksyon ng mga drivers na karoon mga takna mga katropa nag tikaw-tikaw na usab kay hapit nating uli na po sa mga estudyante. No, karga na po sila. Labi na itong mga rila drivers, babao, balhabal, mga multicab, mga jeepney drivers, guban pa, mga tropa, mga drivers, karong hapunan. Ala, amping-amping, kanunay, sa pagbayahe, mga nga suki, gatig paminaw. Maying hapon, usap, sa itong makiksunang mga trabahante. No, mga kiksunan itong mag-uuma, mga katropa. Karong mga trabahante sa opisina, tingkapi, mga suking tigpaminaw. Oh. Tingkapi, mga katropa. Ting lamia, mga pwede, nga bugno, nga panahon, mga suking tigpaminaw. No? Na welcome mong tanan og maying hapon. Maying hapon usab mga suking tigpaminaw sa tuwa makigsunan na ana karon diri sa tuang tag sa ka balay tambalanan sa siyudad sa Malay-Balay. Mga katropa asa mo karon na naot nga namo sa pagkumbating hapon ta. Kumbating hapon ta mga suking tigpaminaw dinhi sa tuang pakigbisog ni madanlog na kalibutan. Ini ang inyong makauban, mga tropas, pagtunol sa mga balita, kisugutanan ka ng kapunon, katropa ga Jonathan Lisuriano.
0: Servisyong katropa.
1: Sa itong panag-uban, mga katropa, ha? At sa pong dalikyatan gamay, kikamulo pa pamunta, kakuha karon o detalye sa anaytabo ng stabbing incident. Kaganihan kadlaon dito sa may barangay Iba, Kabanglasan, mga katropa, human sa disco. Oh, suma palagi, kinilagi, adunay bangi ang idaan, ha? Matod pa, doon ay bangi idaan, mga katropa. Kinig, duha ka grupo, ne. Grupo, maginiming nga, ne. O, duha ka grupo, mga katropa. Nga, nakita ay lang dito sa mga kalingawan, mga sukig at tigpaminaw. So, bayo gahapon, diya, naota, lungsod sa Kabanglasan. O, mahataga di, o, gadinali ang aksyon, mga tropa, labas ng pigyan, pi, Kabanglasan, mga sukig at tigpaminaw. O, nga, ato, guys, kutadan, karo kahaponon, mga tropa, dita maglangan, dirita sa uluhan, sa ato, guys, kutadan, mga balita.
0: Headlines.
1: Uluhan sa ito mga balita, barangay kapitan nabanggaan og nadaro sa minivan samtang

pa nga Josefina, Mulabi. Bitin ganahan ko mulan sa unang bata ko diha kay mamista ka, tunulan ka o gining kwan? Tunulan kag plato? Oh. Nya ganahan ko ng mga lugar kay puros mga lubi ang naa diha, puros mga lubi ba. Oh, murag kog amo gud sa una diha, mula ako sa mga puhan, mga kaparentihan na sa una, murag kog amo. Kay mukaon mo kuan ng gidangdang mga katropa nga lubi kay himuog ko pras. Okay, ang bata ta saraban mangita. Oh. Oh, ni mga katropa, no? So, wala itong uluhan sa itong mga balita karon na kahaponon. Unya mga katropa sa tuwag isgutanan karon kay mahimo na itong guest mga katropa ang deep-ed malay-balay, mga suking tigpaminaw. Pero baya pun patch lang ta kay si Sir Bisipod. Doon ay mga kuhan mga katropa. So, atong gipangitag pamaagi mga suking tigpaminaw nga ma-reach out na ito ang deep-ed malay-balay. Kay ang deep-ed malay-balay, mas gipahugtan ang security measures karon human sa nitabo ang pagpamusil sa Tacloban o pagpangdunggaw sa Cavite sulod sa tulungaan. O na, mga katropa. So muna itong gustong siren karon kay sa tinuod lang, namang gi-security measures ang ato ang mga tagtulungaan. Mugin ang uban, na mga guards, na mga watchman. So, sa nitabo karon dito sa Tacloban, Cavite, na napagito siyang Buanga del Sur ba to, na inakuhaan yung bata, pilit gan, nadala dito, pilit gan sa eskulahan. Unya ganiha po, sa liti ba to, Dave? Katong mass shooting mga tropas tulungaan gyapon sa gawas. Duray mass shooting sa liti ba to? Nay mass shooting. Ha? Diso nito, liti to. Ha? Murag mass shooting to, natanawag inyo speech, murag mass shooting to. O, tanawag gani, katong gi balita to sa nationwide, ganiha. Liliya gani nyo. O, murag halusa karun niya. Nakita to nyo mga tropa, ang usa ka principal, mga tropa sa tukuran sa Bunga del Sur. Intaw, nagreklamo itaw na sa Facebook. Kaya mga estudyante ito, karon dungol nang gid kayo mga katropa. Pati dungulan sa ubang estudyante ron. Oh? Imagino na nimo si, ano na ito, dari ito, itong lili na ito, ma-shooting ganiha ba ito? Ato sang liliyon mga katropa. Wiki, o naralag yun sa liti. Oh? Laing ma-shooting sa eskwilahan sa liti. Napakgang. Sus, may gani mga tropa. May gani mga suking tigpaminaw. Napakgang ni nga ma-shooting sa tulungaan. Dito sa liti mga suking tigpaminaw. Unya, dito po sa Sambuanga del Sur lagi. Sa may tukuran po. Gini pong mga estudyante, mga tropa in town. Kaluoy sa prinsipaloy. Kaluoy sa maestra ni mga estudyante. Iha kay nahunsa naman ni mga estudyante sa karunoy. Oh, nagreklamo po ng principal kay gipang bungkag ang puning gipang taplak dito sa kisami ang mga floor wax, gipang ka, gipang kadula-dula lang mga tropa ni mga bata. Oh, so, niyang karong panahon na diigid na ba na ito pwede dapatan na ito mga estudyante, mga suking tigpaminaw. May sa unang panahon kay wala pa makinang social media, wala pa makinang reklamo. Ako, aminado man ko nga nalunitan ko sa akong maestra sa una. Oh. Mm. Kanang mayabihan ni mong kilid na nasa una. Kanang ibutang ang imuhang kamot sa bangko kay hugaw kay dukdukon nagstick. Oh, nagyan na mo sa una mga suking tigpaminaw. Pero karon himuan na si mong estudyante. Muni nagdasa lagi ni mga ubang mga bata karon mga katropa. Oh, nagdasa ba? So ambot na lang. So ito na yung pag-asayro niya mga katropa ang deep-ed malay-balay mga suking tigpaminaw. Kay doon na yung mga security measures yung mga ginikanan. Aya po mo si Griklamos yung anak ha nga ginakuan, ginatanaw ang bag mga tropa pag abot na sulod sa tulunghaan kay para rapo na mga katropa sa itong mga kabataan, mga suking tigpaminaw. Para rapo sa itong mga kabataan, mga katropa kay kung dili na ito higpito ng siguridad na di kita mo sugot mga katropa nga kanabitang mahitabo ito sa tuag sa bukid doon, itong simbakulang, nitabo sa Tacloban, sa Liti, mga katropa o diya sa kuan ron. Diya siya may Cavite, mga suking tigpaminaw, ha? Oh, unsa kahugot atong siguridad diha kasin Agaw, Ayan Ray, Digiyami, Suryano. Go, Idol! Maying hapon diha, siya kong parinting Agaw, mga tropa, diya siya may mati. Kumusta man ang siguridad na turis mati karon? Hugot pa ba? Ito po ding kaubanan nga DJ Police Speaker Station. This is your Digiyami. Boses pa lang, kulam na. Muni mga katropa, no? Toga kaubanan sa buhat po mga suking tigpaminaw. Ma'am Josefina Tinambunan, magandang hapon. Katropang Sir Jonathan, ex-FM. Servisyong katropa.

0: Watching me dito sa Bugkaon, Latapan. Salamat. God bless. Happy Thursday sa inyo dyan. From Tinambunan family. May hapon, Ma'am Josefina Tinambunan. Labi na sa Tinambunan family, mga tropa, diha sa may Bugkaon, Latapan. Uy, kumusta man yung mga lugar karon? Tagsa ka mga lugar, mga katropa. Nabay pag-ulan? Nasinati na ba ninyo ang pagbundak sa ulan, mga suking tigpaminaw karong mga orasa? Ha? Kumusta ba muda? Paki-comment doon sa tuwang Facebook Live karong nakapunon, be. Anya itong mahinabi niya mga katropa ha? Sa Deep Ed Malaybalay, si Jim Dandy is Lucini. Ang atuang PDO 2 Division DRRMN in charge mga katropa. Siya itong mahinabi niya mga suking tigpaminaw. Jaw, dili na 11, jaw, 2 na jaw. PDO 2 na jaw, dili 11 kito. 11 ang na-type na jaw. Singkwintay uno minutos na milagapak alas 4, alas 3 palagi. Alas 3 sa kahaponon mga katropa. Oh, happy happy birthday sa mga nag-birthday karon. Oh, happy happy birthday mga katropa. Wasa daw invite ron kay Malking Bugas. Malking Bugas. Jirabet Sarilio Suriano Libay, maying hapon na shout out po. Oh, nakalili karon mga katropa. Ako nga manghod, magulang nung naglawas. Oh. Oh, si Latiang o si Mama Karundra na minaw sa radio. Oh. Minaw sa radio, di mo ta makita sa TV. Oh. Sa Facebook Live, bro, kita makita mga katropa, no? Wala, baig hapo, di juga tanan dia sa matanang na minaw karun. Oh, niya, invited ta ugma daw, napista sa iba ugma, invited ta dito. Oh. Invited ta, kao na po. Oh. Kao na saan po, dipindi lang, magto tani. Okay, napatay, investigahanan to sa iba po. Oh. Eh, doon ay disco kagabi lagi nito niya. Niso man ay pagkahumas disco na dinunggaban namin, nagdunggaban noon. Oh. Tagaan yung tagkalingawan sa gobyerno mga tropa. Tagaan tagkalingawan sa itong barangay. Di na ito sa gulag kagubot. Oh. Nagdamgo pa sa tiyang. Oh, nagdamgo pa. Dae siya na dia. Ah. Sa itong pagbalik mga katropa, ito ang pag-esgutan at mag-esgutanan karoon ng kahaponon. Mga suking tigpaminaw. At ito siyang sugdan itong kahaponon mga katropa. Itong painito itong kahaponon. Pinagis pag inom og mga kapi. Tulong ka klaseng kapi ha. Santon Coffee Mix, Premium Detrick Coffee Mix o Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Daghan kagpilian sa itong kapi sa Yes to Health Incorporated. Standby sa ito magbalik.
1: Servisyong katropa.
2: Gilbert po, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Plus Gold user, atong paminawon.
1: Ako si Gideon Galorio, taga na kong Surandabaw di Uro. Akong kreatin yung taas, akong ihi, so ko pag-ihi, ito putol, dahil gabihin yung hindi matulog.
0: Zalton Plus Gold.
1: Kreatin lami ang natulog, makaya ko, kung sa kong ihi, okay na kayo. Garo, orang kreatin, yun, 94. Alam kong nakapaminaw sa kong hindi panultikar, sa kong mabalatian. Hindi ang tulayan na alam ko sa history. Hindi mo kayo, tabang na sa inyong pangawas.
0: Zalton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dapong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zalton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zalton Plus Coffee Mix.
3: Ako si Junior, kapitid ko kadapuntag, inigman ako o ganoong satong kape, kapara akong ulcer. Nag-inom na po, sulayan ako kung nag-inom ang Santong Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na po, wala na gato para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santong Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
2: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong itumar pero wala man siya ipikto. Nagkuna noon kayo kong gasto. Testingan ako ang Mission X Plus soft gel capsule sa Rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: May adlaw sir, nalilig ko na gatupar sa Premium D3. Dapay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni wala ni DI nagalanap.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
0: Turbo user, atong paminawan.
6: Ako si Danilo, taga San Fernando. Noon, kadugod ako sa Turbo sa XCP. May palit dayon ko. Bisan tarde, di pakapin ang akong edad. Matahinay naman, kaulawan ko sa kong pag tumar ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa din mo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami at muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sa sanyahan ko. Narawa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akin lang itong sumapanit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Manami gig.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.
9: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, dali na ta. So Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, all your doctor.
10: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Pinka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya. Patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
11: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tenoring Limitless Design. DJ's tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high-quality fabric, perfect fittings, and time-bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
12: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quezon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and K-Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
13: Sa panahon sa emerhensya, unahang pagluwas ang mga PWD, magdos, katigulangan, masakiton o mga bata. Kung kinahanglan i-evacuate ang Binoy-anan panahon sa emerhensya, dalaan lamang ang mga importanteng dokumento o siguraduhang mahipos ang mga binuhing hayop sa luwas na lugar. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: May pagkakapoy sa trabaho kailang pabilin. Pero ang sweldo, hambay rang nilayas. Ano? Exciting?
16: Exciting!
2: XFM.
17: XFM
2: time. It's 4 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: Ser bichão com a tropa.
1: Ser bichão com a tropa. Balik tayo mga katropa, doon na tayo 4 minutos na, may lagapak ang alas 4 kahaponon, maying hapon. Station Manager Inday Marina Kalili sa itong Facebook Live, karoon kahaponon mga suki gating paminaw. Ang mura ba tag unggoy din, kapangkot-kot sa ulo? Bantay mo ng unggoy nga, kasi pangkot-kot sa ulo, katropa. Kot in the camera pa dyan. Mga katropas, di pa na ito, ay connect ato ga linya dito sa ato ang matawagan o himong guest karon pinaagi sa kwan lang, baya punpas sa mga katropa. Ato sa ni palusot ni Usaka Report, mga suking tigpaminaw. Usaka Report nga barangay kapitan na banggaan o nadaro sa minivan samtang nag-jogging din ni Siyudad Sumalaybalay. Ang report pinagi ni Katropa Rostom Villafranca sa XFM Bukidnon.
2: XFM Report.
3: Aksi ang ulo sa barangay kapitan niya nag-jogging human kini na banggaan sa minivan pa saro alas 6:40 sa buntag adlong Miyerkules, Hunyo 24, 2026, dool sa Capitol Grounds sa May Carbajal Street, Barangay 6, Malaybalay City. Giila ang biktima nga si Crispin Pipito, kapitan sa Barangay 4, Poblacion, Malaybalay City. Nasairan niya ang biktima nag-jogging sa lugar samtang ang driver sa minivan padulong og duty. Dihang pag-abot sa lugsungon nga dapit sa lugar, iyang nahagip og nadaro ang nag-jogging nga personahe. Tungod sa nahitabo, nabalintong ang minivan og ang biktima na pasok pakini sa road barrier, hinungdan sa pagkahiagom og samad sa iyang ulo. Sa maong panghitabo, daling nakatawag og rescue team sa CDRRMO Malaybalay og gidala ang biktima sa pinakaduol nga tambalanan alang sa dinaliang medikasyon. Samtang ang driver gitagaan usab og first aid dihang nakabati kini og kalipong tungod sa pagkaligid sa gimanihong nga sakyanan. Sa kasamtangan, nagpahigayon na og imbestigasyon ang mga personahe sa Malaybalay PNP og Traffic Management Center Malaybalay aron matino ang kinatibok ang detalye sa maong hitabo. Mga katropa, kape ba nga healthy mong ipangita? Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
1: Servisyong katropa.
2: Daga salamat katropang Rostom Villafranca sa Ibuga Report. So mo ito mga tropa no, si Kapitan na nakakaroon dito sa Cagayan de Oro. Ito ang Cagayan mga katropa, ginala. Kaya kamulo karoon ang pagkigbisyong mga katropa no, sa nahayagom nining mga samad, mga suking at tigpaminaw. Samtang ang driver sa mga minivan, nakakaroon sa kustodiya sa PNP Malaybalay. Murag kaganihan, murag na-file yata ang kaso. Oh. Murag na-file ang kaso. Ani, oh, ipamedikal pa ito kaganihan mga katropa. Kaya posibleng mag-atubang o kasog physical injury, serious physical injury mga katropa ang kwan ani maong driver kining reckless imprudence result and damage to property and resulting to serious injury man siya. Ngana kaso ani mga suki gatig pabidaw serious injury man guni mga katropa. So nauta nga maka-recover pagdali si barangay kapitan no siya baog panghitabo mga suking tigpaminaw kay lisod ni mga katropa in town. Buntag sayo kagahapon mga katropa nahitabo ang maong nahitabo mga katropa ang maong disgrasya diri sa may unahan sa stasyon region si kapitan sa barangay 4 na banggaan in town. So mga katropa dita maglangan kay nana sa tuga pikas sa linya ang atuag mahimong bisita karon baya pun pa sa mga suking tigpaminaw si Jim Dandy is Lucini mga katropa ang atuang PDO 2 Division DRRMN in charge mga katropa kay atong siron nana maginay nana man sila security missions mga katropa para sa mga kabataan diri sa Division of Malaybalay o sa Malaybalay mga katropa mga tulunghaan sa siyudad sa Malaybalay. Kaya lagi karon atong siron kung unsa na pod kahigpit ang ilahang security missions mga katropa sa matag tulunghaan diri sa siyudad sa Malaybalay mga katropa human nga nahitabo sa Tacloban dito sa Cavite unya kaganiha dunay mas shooting mga katropa dito sa Leyte, may gani na pakgang mga suking tigpaminaw. So karon na sa pikas linya si Sir Lucini, Alucini mga katropa. Sir, maayo gahapon, kumusta o welcome sa programang servisyo katropa. Unang una sir, panimbaya sa katawan nga naminaw karon.
4: Ay, madugan ko?
2: Yes sir, go ahead sir.
4: May hapon, ay, may, sir, before day kumukuha, no, kanang, wa, dito ta naka, pailailan, sige, ito yung ngalan, respectfully ask your name.
1: Oh, okay, Jonathan Lee Suriano, sir.
4: Ay, Sir John. Okay, na Sir Jonathan.
1: Oh, yes, sir.
4: May hapon, Sir Jonathan, sa... O, sa imo ang tigpaminaw, no? Sa imo programa, may hapon kaninyong tanan. O, salamat sa pag-invite sa kuha, no? Nga, ani nga programa aron makashare mi sa amo ang practices diri sa DepEd Division of Malaybalay City.
1: Okay. Sir, dirita sa atong isgutanan karon nga kapunon. Atong isgutanan, sir, kining kumusta ang atoang security measures sa atong tulunghaan karon di sa siyudad sa Malaybalay, kay nasairan man gid nato ang panghitabo diha sa may Tacloban, sa Cavite, nakalabay nga mga adlaw, sir.
4: Well, when it comes sa kuan, sir, sa security sa ato adres na DepEd Malaybalay, dugay na dyan na ito ni gina-work out sa division, no? And in fact, no, we are very grateful sa mga various nga stakeholders na ito. Dari, labi na itong LGU, ang ito ang mga parents, kay tinabanga dyan ito o kuan, no? Tinabanga dyan o makita dyan ang pagtinabangay aron nga ma-ensure ang safety sa ito mga estudyante sulod sa itong eskulahan. In fact, no, ato ang mayor, si Honorable Mayor Honorable Warren Pabilyaran, pinagi sa iyang programa o sa school board, ang halos tanan, ang dili, tanan jud, tanan atong eskulahan, nanay mga watchman, no? Mm-hmm. Funded na siya sa ato ang school board nga fund. And then, daghan po tayong mga partners, mga parents nga nagpalit og mga CCTV sa to, para sa itong mga eskulahan. So halos tanan na ito ang mga eskulahan na binaaning mga dagko na itong eskulahan, BNHS. Like BNHS, bangko na na sila yung mga CCTV sa ilaha. Okay, so sa mga protocols po, in place na po na ito ang protocols. So ang gabaton na nato diri sa DepEd is, sa ito ang, diri sa itong mga eskulahan is, i-strengthen lang nato siya. Kaning pag-check sa mga bugs, pa-strengthen na ito siya. Random checking sa mga bugs, strengthen lang na ito niya. Pero gabato na niya sa itong mga eskulahan. Daghan na tao, sa ko ang record, sir, isip nga DRM, focal person. Nanatay pipila nga mga incidents, no, nga na prevent tungod aning random checking sa mga bugs sa mga estudyante sulod sa eskulahan. So ito lang gapo na siyang kapadayunon, and karon medyo intensify lang dyan nato siya kay lagi, no? Malikayan dyan nato ni samot ang mga violence na may tabot sa itong eskulahan.
1: Mm-hmm. Sir, sa inyong panahon sa pag-check sa mga bags sa mga estudyante nga musulod sa itong matagtulungan, unsa po ang kakita na ito na, sir?
4: So, una, last time, no, natin makita nga katong abini mo ballpen lang, pero pag open mo sa taklob, na kutsilyo na mday siya nga gamay.
1: Mm-hmm.
4: No, napagtawin ka ng mga, ka na sa mga knuckle bitaw. May nga na ito nga mga kuha.
1: Mm-hmm.
4: Kasi gara, di kayo na ito siya mabantayan, no, kay kuan. Hidden po, kanang, usually, ang gagamito nila ka na sa ballpen.
1: Mm-hmm.
4: Tago rin nila mo na itong tanawan. So, importante po nga mga bata, no? Magkakaya po ang mga bata, gala, sumbong man po siya. So, sa itong mga school heads, no? Na sila yung makita nga may ani, ano? So, pag magkanda po may yung random pag-check sa bags, kanang di po siya nga, kanang announce nga kanang sila ito ng tanaw, no? Medyo discreet po taga may kay. Siyempre, kinala po na ito, i-kuan, i-dili pakaulawan ang mga atong mga suspects ng mga estudyante.
1: Mm-hmm. Okay. Sir, adunay usa ka ginikanan, sir, ang nangutana din eh. Ngano random naman ang checking?
4: Ah, okay. Magdepende na siya sa eskwelahan, sir. Kay kung dako jud siya ng eskwelahan, di na to, kanang pagpenta lugar diri sa BNHS, no? Kanang pagsulod sa mga estudyante, daghan ka istanan, siyempre mag-take time dyan na siya, no?
1: Mm-hmm.
4: So, kasi na yung mga late na yun, no, ng mga estudyante, silang klase, nga na. Pero kung kaya dyan sa eskwelahan nga dili siya i-random, mabuhat sa dyan po na siya. Magdepende na siya sa sitwasyon sa ito ang mga eskwelahan.
1: Mm-hmm. So, sir, kumusta ang bullying sa ito ang labi na sa matagtulungan, sir? O niya, kaniad to yun, nakalabay nga mga tuig, eh, doon nag-ite ma-report diha nga dunay mga ganggang na sulod sa eskwelahan. Sir, kumusta na ni sila karon, sir?
4: But so far, atong akong gipangutana ang amo ang focal person sa learners' rights protection, no, LRP. Wala tayong na-receive, wala yung na-receive nga report when it comes to bullying, no, in these past years. Then, kato sa mga issues sa gang, if I remember it right, before last year, baka to, or 2 years ago, nung kanang, together with the members of the city, CPOC, City Peace and Order Council, no, address na to na siya, no, isa sa pinaka prominent atong solution nga ila nga nabuhat pod nila is katong pag-install og mga suga sa mga eskwelahan nga ga-offer og kuan ga-offer og night shifts. Mm-hmm. Okay, ang kasagara atong nga time ang gubot yakay tabo sa night shifts.
1: Mm-hmm.
4: And then nanapoy mga police visibility. So far after atong nga ma-intervention, wala naman tayo na record, no? And hopefully, ma-maintain na to na siya.
1: Mm-mm. Sir, unsa gid oras mag-uli ang ato mga night shift ng mga estudyante, ana?
4: Ay, sa oras, di kayo ko ka-familiar sa oras nila, sir, no? Pero murag mga 6 or 7.
1: Mm-mm. Okay. So, sir, sama si mong ingon ganihan, na natay mga nakamuntar daan nga mga security guards, doon natay mga sa ubang eskwelahan, ano natay mga watchman.
4: Watchman.
1: After sa takluban, sir, need pa ba na to dungagan o enough na?
4: Well, kung kaya, depende sa itong resources, kung kaya, mas maayos yun unta, no? Pero we have to work around sa available na itong resources. And then gusto lang ako nako po nga i-emphasize nga sada man, no, kinala jud natin i-address ang kaning mga security issues, pero mas maayo nga i-address po nato nga ma-develop ang culture of safety sa ato ang kuan ba, sa ato ang community. Kay ito sa kuan kato ni tabo sa Tacloban, nakita nato nga isa sa panginahanglanon sa ato ang kabataonan is ang kuan, ang guidance sa ilaha ba.
1: Mm-hmm.
4: So kinala po nato i-try o ingon pagay sa to ang secretary no, sa education nga ang kaning issue sa security is di lang siya sa DepEd, no, it is the whole community, the school community should assist the school in making sure nga ma-safe ang eskwelahan. Kay kato, no, kita nato bullying, mental health ang mga issues, and usually kaning mga issues ga-arise ni siya sa kanang lack of guidance from trusted adults. So kung ingana unta, no, ma-develop nato ba nga maka-develop ta og mga adults ato mga parents nga og mga kuya, mga ninong, tita nga ano nga maka ibalo sila unsa ang pagpamino sa estudyante, dapat maduolan sila. Appeal po nato mga teachers, no, gawas ana, no. Kailangan po nato ma-develop po na somewhat may strengthen nato na sa atong eskwelahan po nga ang mga bata maka-develop og trust sa mga adults ba, kastudya sila unsa jud ang problema before siya ma-escalate into something like this nga violent kaayong output sa ilahang emotion, dysregulated nga emotions.
1: Okay. Sir, isip usa ka dear in charge, unsa yung pinaka natala na diha, no, nga problema sa usa ka tulunghaan, sir, nga inyong na angkon, sir?
4: Unsa nga hazard, like natural or human induced?
1: Human induced or natural, sir. Kay sigara mo gud ani atong mga kabataan mo, di mo nga tumalikyan kay mas uban, mas dungol pa man sa musupak pa man kay sa ginikanan gani, maghimog lang kalibutan, sir.
4: Mm-hmm. Well, sa ako as a DRR, ang of course ang pinakadako nato nga damage usually is ang earthquake man jud, no, diri sa Malaybalay. Pero di sa jud po siya ingon nga pareho sa uban nga like sa Cotabato or sa Jensa nga ingana nga mga damages, no. And then next ana is ang baha. Usually mo ni sa lang ang mga natural hazards ang ka nga nakaapekto sa ato ang tulunghaan.
1: Mm-hmm.
4: Then when it comes to human induced, ang sa violence ang pinaka na record nato ani is
1: Okay, sir. Go ahead, sir. Okay, atong balik-balikan si Sir Lucini, mga tropa, kaya na putol na po ng atong anli tawag, oh, na anli tawag, i-plan. Diyo ko na ako niya akong number. Ng ato gini. Sir, padayon sir, pasinsa kay naputol ang litawag mo ginatuwa sir.
4: Sige sir.
1: Okay sir.
4: Okay na sir, Jonathan.
1: Okay, go ahead,
4: of course, on, itong main nga problem sa ona is kani mga insurgencies, no? Pero actually, nawala naman ni siya. Ang karon, ang pinaka-prominent ka kung madumduman is katong natay school head na paano siya shooting incident jud sulod sa eskulan, and we are just thankful nga naitabo to siya dilipating klase, no, during brigada eskwela, no, ang nagpusil report siya is iyang bana.
1: Mm-hmm.
4: And then makita nato ang importance sa atong time is ang katong basic response nato when there is an active shooter, no, katong run, hide and fight, or at least wala tanyabot atong sa sitwasyon nga kinhalan na sila mag-fight, no.
1: Mm-hmm.
4: So even though nga nadyo'y nakalas na kinabuhi ato, pero this is a learning, no? Natay lesson nga na-learn ato, and then atong gibat ato is nag-conduct po ta, psychological debriefing ato sa mga teachers nga naka-witness ato na incident. So when it comes to kanang violence, kato siya ang ko ano, ang ako na record nga sa DRR nga medyo na impact nga na dyan na itabo.
1: Mm-hmm.
4: Atong sa VNHS gawas maguto sa eskwelahan, itong nag ito na
1: toto na nagdunggabay, oh, dinunggabay. Mm-hmm.
4: Usually kani nga makaisa sa gawas jud ni sila ga kay tabo, no, so mm-hmm. far mo na nga dako kaya mo panawagan sa community nga kinala jud siya nga kunay whole of nation approach, dapat na po tay whole of city approach sa pag-address aning mga emotional dysregulation sa ato ang mga teenagers.
1: Mm-hmm. Okay. Sir, how about sa mga gang? Identified na ba ninyo ang mga gang sulod sa tulungan, sir?
4: Wala. Actually, muna akong kuhaan, no? Muna ko ang gusto nga may bawaan kay para sa kuha, sir, ha? Sa kuha lang. Kani mga bata, nga members sa gang, din ako dyan sila ingon nga kanang kuha, no? Nga kanang perpetrators. Para sa kuha kay mga victims ni sila. Kay usually, ang gang, kung gang dyan siya, na dyan mga adult na aning ako ano, gapang recruit, may anak, so gapang brainwash, I don't know, sa mga possible nga kung anak, no. So, para sa ko, akong patanaan sila is victim nga, kinala na dyan na to i-guide. And then, so far, wala man ko na identify, wala may na-identify nga mga ngalan sa gang, so probably kanin sila, kay murag, kung ako lang, personal lang ni siya, di ni siya sa, kung ano, murara ni siya o mga grupo lang ba, nga barkada, yung anang akong hilabtan ni mo akong barkada, manimalus ni, yung anang ako ang perception ani kay. So far, sa pila ka buka, pila ka tuig nung anay mga hearsay, natin mga news nung madawatan, hindi mo siya hearsay, news nung madawatan nga naigang. So far, wala man tayong nanganlan. Usually, akong gakadongga, kikato lamang mga, sa una pa nga, blood, scripts. Pero, para sa kwa kay Mark, kinala pa siya o deeper ng investigation kung muba dyan na ang mga gangs ang ga, kung naa manggaling nung ga-exist sa ato ang society. And if ever nga naa dyan, I think ang ato ang PNP, maka ma-identify na nila kung kinsa ang mga leaders, kaya aron nga mag-proteksyon na ng ato ang mga estudyante.
1: Mm-hmm. Saan ba siya mong gaingon, gina sir, magrupo-grupo ni mo na bag-uron nga term sir, ginanggang. Oo. Oh, ginanggang rason na sir kay ang mga basta magingon ganiya nga ang uban mga fraternity o ganggang kay na may silbi sa katiling ban, di man kagubot ang idulot das katiling ban, pero kining uban mga batanon grupo-grupo murag gininging sir nila, ha. Oh, kaya sigara ani is mga minor para ba na sila. Okay,
4: so I think ang makabest og answer jud ana sir is ang ato ang PNP na sa with regard sa imong question, but sa moa sa eskwelahan may mga ingon-ingon nga naigang, pero wala yung mo story ako unsay ngalan sa gang, so wala siya nga wadyo kay may clear nga data with regard to that.
1: Okay. Sure, basi nga duda pa kay dugang ipaabot, labi na gyud sa ato ang mga ginikanan, sir, kay ang mga ginikanan mga good karon is mga kabalaka ba? Kabalaka, rastunghaan, labi na nga dako kitong impact katong sa Tacloban o sa Cavite. So, para ni mo, sir, unsa gyud ato ang hay buhaton para malikayan kining susamang panghitabo nga naotag di ginta ni mahitabo sa tuos probinsya sa Bukidnon, labi na gid sa tong syudad sa Malaybalay.
4: Sa mga kanila ako ni reiterate nga ang safety sa ato mga bata is dili lang jud ni siya responsibilidad ni DepEd. This is a shared responsibility natong tanan. And sa kuminsay sa mga ginikanan, padayon ta sa pagpaminaw sa atong mga anak, no, dili lang jud nga physical needs ang atong ihatag sa ilaha, kundi ang inyo sa jud po presensya og panahon. Kay kani sa Tacloban nakita nato dako kay na chance ba nga these are emotional dysregulations, kay walay adult nga gaguide sila pag-process sa ilang emotions. And at the same time, be involved, no, sa school, sa mga planning sa pag-address sa safety sa mga bata. Pwede ninyo atuan ng eskwelahan, tabangan mo ninyo monitor, no, nga, hey, sir, ready na ba atong contingency plan? Eh, orient dyan mi ana, sir, unsa atong contingency plan, unsa ato ang mga safety protocols sa atong eskwelahan, sir, kung naay mga ing-aning. Kay, si DepEd, nag-issue naman good may ing-aning dyan, no? So, we just want the parents to be involved. Kaya aron, ma-feel sa jud pod sa eskwelahan nga, uy, importante sa jud, kaya niya mong gabuhaton, though, ato na dyan na siyang gi-emphasize ng importante siya, pero, mas makita magud siguro na kung ang community mismo ga-demand ba, ma-feel nila, ay, gusto mi ani sir, dapat na ing ana, no? Maganahan ta kanay, makita na to nga suporta gikan sa community. Sa ato ang mga teachers, padayon ta sa atong gabuhaton, no, nga pag-guide, no, serving as models sa ato ang mga estudyante. And then taasan na to atong pasensya ani nila, kay again, lahi na ang panahon karon sa mga bata. No, kung sa una, dula rani ang ilahad ya, sa silingan, karon daghan na kayo og mga distractions sa social media, online games, ano, so kinato, taas ang itong pasensya karon kay, evolve po, appeal ang mga attitude sa mga bata. And at the same time, sa itong paminaw ng mga teachers, ay po ninyo kalinting pag-atiman sa iyong kagalingon o sa inyong pamilya, kay basin po ang ito ang anak mo na po sunod na biktima. And then, sa mga kabataan unay, ayaw mo kadlok nga pag-storya sa inyuhang kinanglanon o pagpangayo o tabang, labi na sa mga adult. Kaya ako kagaya na sa actually, gikan mi nagkandak o psychosocial support sa kaskwilahan dire sa Malaybalen. And then, na interview dito nga kuan, no? At risk nga student. And then, ka-mention siya nga, wala siya masultian, no, nagpatano siya na kaya nasultian about aning bullying nga kahit abo sa imo, siya nga wala, ano, wala man ka nagsulti, siya nakahadlok ko. So ana lang kay in place manggod ang ato ang kuan, in place ang ato ang sistema sa eskwelahan, natay child protection committee, dili lang mga teachers ang member ana, appeal parents. So ayo jud mo kahadlok, no, nga magsturya, kung dili mo kasturya sa inyong balay kay wala inyong parents or worse, membro sa inyong pamilya mismo ang perpetrator, naadyo tayo eskwilahan na pwede ninyo daganan natin mga teachers, principal, PTA officers, na pwede ninyo sturyan sa inyong problema. So, kanalang, hinumdumala na ito nga usahay ang labing ligon nga protection nga mahatag nato sa mga bata. Dili jud ang dili era ang taas nga kural, ang CCTV, ang mga security guards. Kundili usa ka hamtong or adult nga ilang masaligan, katong adult nga kibalo maminaw ug mugiya kanila sa saktong dalan. Okay. Importante yung karon ang emotional aspect sa mga bata. Kinala na to ma-address ang emotional dysregulation sa ila.
1: Okay.
4: Ano lang, Sir Jonathan.
1: Okay. Sir, thank you kaayo si mo nga panahon og oras nga gihatag karon sa XFM Bukidnon. Labi ka laom nga mga pamulong, sir. Dili lang kural og CCTV, ha? Oh, nindot kay paminawon, sir, ang imuhag ako. Sir, thank you sa kaayo og I hope, sir, nga sunod mag-uban na buta dres kahanginan sa dugang ninyo nga mga information drive diha sa DepEd Malaybalay, sir. Maayong hapon, padayon sa pag-unerbisyo, sir, sa katawhan o sa mga kabataan sa atong syudad sa Malaybalay.
4: Salamat kayo, Sir Jonathan.
1: Servisyong katropa. Sumoto mga katropa, si Sir Jim Dandy is Lucini mga katropa. Ang atuang PDO to Division DRM in charge. Mga suking tigpaminaw. Sakto mo tiyang ingon, no? Nindot kayo ba nga? Dili lang kural, dili lang habog na kural mga katropa. Dili lang mga CCTV ang dapat katong kinahanglang buhaton sa tulungaan. Giya sa mga hamtong nga makigsuunan mga katropa para mag-guide ang atong mga kabataan. Kung nindot mga suking tigpaminaw, kay Dapat pagod kita po mga ginikanan at ginang kumustahon mga katropa ang ato ang mga kabataan. Gikagiskulan, kumusta niyong pag-eskwila? Kaya dili magod na to na gibali ba, dili na to hawak mga suking tigpaminaw ang mga utok o panguna-una sa mga estudyante na sa tulungaan? Mag-away pa manggani mo diha sa lodge panimalay? Oh? Kana pa ba kang diha sa eskwilahan mga katropa? Masin nasagi, ragamay, subirada na yun. Oh? Sa unang panahon, eskwila, may high school? Na. Kanang Kabanglasan National High School sa una, mga tropa, mulaag, bida sa una. Kalaging kontra-kontra, maguna, oh. Grupo-grupo ba? Grupo-grupo, mga suking tigpaminaw, unya, makalaag ka sa usak ka lugar, pagibirahan din mo si Jow, buling ito, juga ka daga, mag-amigo si Jow. Oh. Pag mulaag po ka dito, si, mulaag po markada, kulang, oh, abirahan po ka diha. Oh. So, binalusay, mga suking tigpaminaw. So, dili lang na to isalig magod. O, kanin nga ni mga katropa niya, mga ginikanan, sama sa hong ingon yun. Ato nang i-check atong anak, basing ang behavior ba? Ang behavior mga katropa, ito nga. Tingala, kasi mong anak nga pag-abot sa balay sa una, sa baan, o na kausaban siyang behavior mga katropa ba? Kanabi ito ang bata ka na bully, mahadlok mo sumbong, ang ilahan na lang is panimalo, mabalos yun ko anak yun, oh. Mabalos yun ko anak, mabalos yun ko. So, pangit po siya tanawon. Kung pamilya ni mo nga, napor ba yung ubang mga ginikanan, nga away bata, paliton po. Oo, ayaw ninyo. O, ayaw nyo, palitan ang ginikanan mag-away, kanang away bata. Nga na nasa isitol mga tropa sa maayo pong pamaagi. O, kining di sa nahitabos na kluban, wao ni nagairan eh. Wao ni nagairan mga tropa sa mga ginikanan siguro, away nakatambag ani ba? Away nakatambag mga tropa. Sige nun, katunag yung tupi, hinungdan. O, may ibuli lagi daw. Nang, nagkuhan mga god, oh. Kanang bullying mga god mga tropa. Usa gini ka pinaka problema gin taon pul karos katilingban. Okay. Dire diha didto mga god na nagkatabo mga katropa. Yan amo yung mga bata nga lalom ka ikuan kay ba kanang emotional bitaw kaayo nga makadungog og di maayo, masuko. Oh, ma kuan na lang mo kay trakahilom. Nagkaplano na masiguro. Oh. So, ikan na to kumustahon na to mga tropa nya. Ako, sa tinood lang, dako kayong tabang ato mga religious sector yon, oh, ato mga religious sector, mga katropa. Dako kayo siyang tabang na mabisita diha mga suking tigpaminaw sa Batang Tulunghaan. So, una, every Wednesday, masaya nagito, nga na, mga madre, magkadaiyang mga religious sector ba? Nga muna sa Tulunghaan, mga katropa, magpaambit sa pulong sa Ginoo. Unsa ka, kanabitang, unsang kinabuhi nga natay Ginoo mga katropa, mga nang mausa ba? Mao man ni sa una god, nami subject ani sa una mga suking tigpaminaw. Kadang mausab ay mo ikaw nga bugoy kay kadiha, baka wala kag pulong sa Ginoo. Wala na, matandog na rin ka mga katropa kay muto mo sa dili. Kita man god mga suking tigpaminaw, bisa pa kun sa nato ka hanggaw diha. O na gitay matouch kita pag abot nas pulong sa Ginoo. Unsa to joke kita sa una kay na GMRC o Good Manners and Right Conduct o karon kay kuha naman rice cooker o murag naman nga po GMRC siguro karon wala na so wala na GMRC day karon wala na din ang nga kuhan so muna itong muna challenge po na ito ni no sa mga religious sector ba lindot ni siya nga ganibitang subject sa eskwilahan para ma-divert ba ikaw lugar niya nag-iampuan ka diha giwalihan ka mga trupa ako sa una nga etik si Kandir masiguro ko religious religion subject na sa una no namo na sa una nga si Kandir masiguro ko ato namo gay maayo kay mo saisay pulong sa Ginoo matandog kayo makahilak ka mga katropa so wala kay rason nga muhimo ka og daotan diha oh wala kay rason mga katropa unya mga kabataan nga naminaw pug karon maginikanan. Although, di magkita parihas mga tropa, di puta perfecto. Oh, ato mga kabataan diha. Ato dyan ang i-guide mga suking tigpaminaw. Kumusumbong ang bata sa inyo, ay lang po nyo kulataha largo kay namusamot nagka-rebuilding sa inyo ha. Oh, grade school pa lang na grade 4 taman, high school. Pero wala na marag, wala na karon. Wala na siguro ni karon ng mga kwan. Dahan kausaban na karon gani mga tropa. Ato ang pagtungha, kwan lang. Dili na ingon nga. First grading, third, second, third, fourth. First term, second term, o third term, mataman karon. Manamong ngayon mga dahang kabaguhan ba? O dahang kabaguhan mga suking tigpaminaw, nindot at baguhan, walaon ka ng grade 12 boy, oh. Wao jud nang kitid og taman sa kwan. Wao nang kiti 12. Okay, ngapo lagi terbaho kita experience graduate bagong graduate kini. Mulibog tong cahay. Yo mo ni mga katropa. So sama sa giingon ni Sir Lucine nga dili lang nato tanan isalig mga katropa kay kini mangkong bullying, kini mga nani mga intervention nga dapat mga pagabuhaton mga katropa. Nani angay buhaton mga suking tigpamina mo ni dako kayo ga obligasyon ni sa mga ginikanan. Oh, I hope nga di na gito mausab mga katropa kay may ganit tong ganiha lagi sa Lite ba to? Dunay ma-shooting mga ganit kay napakgang mga katropa. Wata ka balo kung involved ba to? Estudyante maghihapon. Pata masayod na mga katropa. Yan dito po siya sa Sambuanga to? Sa mga dilasor ba tong mga estudyante nadala o pilitgan sa eskulahan? Oh, unay nga. Prokator na kabantay ba tong nahitabo lagi sa Cavite mga katropa nga ginunggab sa grade 8 ba to? Grade 8 student ang grade 5 student mga katropa nga. Mura gadunggab ito katong giingon lagi na kong hapon ng barbecue steak ba? So kana nga mga binuhatan, dito to na makita sa mga online games, oy? Dito na to na makita mga tropa ang town. Ingana nga pangidaron, pamuot, mga tropa sa kabataan, kaya naman muhimo o ingana nga krimen? Na pinakasakit mo yun, itong itabong sa takluban saan, balit ang takluban na eh. O, katong sa takluban, ang usa rin na palilag kaso, ang isa mga tropa, wala pa. Wala pa na palilag kaso, kay minor edad lagi. Huwag ginilagay. Ang pamilya in town sa mga biktima ato, nagsigi na lang kung huwat kung kanun siya mahataga justisya. Tungkol na rin, dili, pwede pasakaan o kaso mga tropa. Angay na abindahan ba niyo? Tunan pagbalik mga tropa kining juvenile justice atong nasod Pilipinas kay wata ka balo ikaw imo ako atong mga kabataan mga tropa mahimo mga biktima mga uta kay ngani kasayon-sayon karon mga suking tigpaminaw nga oy sumana na may wangwang minaw ro nay gawangwang sa gawas oh ora duda ko din sunog ron. So muna mga katropa no kinahanglan nato nga giyahan na itong mga kabataan. Dapat i-check na ito mga katropa. So, mo ito mga suking tigpaminaw, 36 minutos, milagapak ang alas 4 kahaponon. Mga katropa, medyo nag-ulan ano? Nag-ulan naman siguro? Ning ulan na, kaya magkauli sa nilo. Nudan ula. So, ito nga guwang-wang. Sunog to? Aw. Ako, grabe na ko kahait o pang dunog-dungog ba kay mas naka-headset pa ko drip, nakadungog ko guwang-wang sirin mga tropa ha. Bit-biton ko ng computer, mudagan ko nito spell. Mga katropa, so tumakigsyunan nga naminaw karon labi na si Lulo o si Lula, si Angkol o si Ante mga tropa, sa doon na mo'y pamaol diha kay grabing guna na siyong gardens kabukiran. Oh, di ba kahagi, panahot ka diha kay ulan-ulan mga katropa, naabtan ka og ulan diha, gikan ka ng guna, ng daro, ng libor, panahot, unya pamaol mga suking tigpo delikado na, oh, basig maundan na imuhang piang diha ba, oh, malunhat imong piang mga katropa, muli nga pag haplas og santong plus herbaloil, nindot mo ning haplas kay manutsuhot sa kaunuran kabukogan mga suking tigpaminaw. Ang Santon Plus Herbal Oil mga katropa. Unya karong panahonap, karon ulan na sad, ulan init. Delikado atong immune system dia. Ang atong immune system mga suking tigpaminaw, kinahanglan lig-on usab na. Ah, muna nga kinahanglan nato ang Santon Vitamin C mga katropa. Santon Vitamin C ibuhos ang atong immune system mga pinalanggang tigpaminaw.
0: Servisyong katropa.
1: Lugang detalyes to mga balita ba? Kinapalita isa ka balita kang ito pag siren mga katropa. Okay ni, impas. Kulba na itong balita karon. Nahurot na siyong loan. Nahurot na siyong swildo o loan. Ani ba? Sig, nahurot ng swildo o loan. Ani, muna lang. Ni sideline na pumaligya. Illegal nga druga. Atong siren ba? Maestros Deep End. Nadakpan sa Josefina. Tungod sa illegal nga druga. Natanawa. Atong sero report pinaagi ni katropang Stanley Dueñas sa XFM Pagadian.
0: XFM Report.
5: Imbis gamit sa eskwelahan ang hugtan ilegal nga droga mao'y nagkumpiska sa pag-autoridad gikan sa posisyon sa 40 anyos nga public school teacher. Dito sa Brook Anonang sa barangay Aber Bagong Tudila, Josefina Sambuang Rosor, kagapon sa bundag. Ang iniusang nga tropa sa Josefina Municipal Police Station nga gipaguluhan ni Police Lieutenant Colonel Julito Pamalaran, Officer in Charge, kauban ng 1st Sambuang Rosor Police Mobile Force Company, ni Patuman sa search warrant gumikan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Republic Act 10591 nga gi-issue sa Regional Trial Court 9 sa Branch 8 Molabi Sambuang Rosor at all sa operasyon na recover sa posisyon sa magtutudlo ang lima kapakiti sa gituhuang Cebu, lima kabuhing bala sa kalibre 45 nga pistola o nagkadaiyang drug paraphernalia o sa ka-Android cellular phone ang naguha usab sa iyang posisyon. Ang suspitsado gipaslag na garon sa Josefina Municipal Police Station samtang ang ebidensya gitugyan ngadto sa Sambuang Rosor Provincial Forensic Unit alang sa eksaminasyon. Ang maong nga balita magatropa gitud kanato sa Santon Gold Coffee Mix, nagapangabi ka na, nagapagwabog, nagapagwapa bagyo ka. Katropa mo sa 89.5 XFM Pagadian alang sa nagayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Stanley Duhinias, XFM News.
0: Servisyong Katropa.
1: Daka salamat, Stanley Duhinias. Warang pagbangko nini, gas bilgas. So, suko, sinaw ni Kroan, upiratuan. Abi, madungga ni Larsan niyo lagi. O kita nini, o ni Yato isat, si Manang Darya. Ay, impas! Oh. Murang si Gasmil God. Lambat to, impas si sir. Hurot siguro, hurot na siguro Glorious Wildo ane. Oh. Fish lip na lang mabilin pag abot sa ting Wildo ah. Oh. Iwan naman yun. Imbis kay, ha? Wala gini, hurot na Wildo. Napay fish lip. Ha? Kuratiral? Or gihimo ang kuhaan dito? Gihimo para makautang? Atay. Ang wala lo na ni, purlo na lang siguro. Pastilan ni Miss Maestro na himong ihimplo sa mga kabataan para dili mahimong malulong sa illegal nga droga na apil-apil namin noon. May problema daro, tanawa lagi. Tanawa ka sir, sayang ka niya. Josefina, Sambuanga de Losor. Sunan na to niya, Dave. Mag-report ka international, Dave. Makalita na kong tanaw si Stanley Duhinias, bitaw. Mura siya si Christian Bakyugo. Tanawag yun na dito siyang report. So, muna mga katropa. Imbis kay mga libro, chok, mga katropa. Wala naman kayo gagamit ang chokro, no? Wala naman kayo kay whiteboard lang man. Nanya, katong pintilpin ba? Si tawag na? Permanent? O si tawag na? Kanang ma-delete lang ba? Ha? Marker na gamit, no? Sa una nga, katilaw at naghapak o eraser na board, oy. Kasi kag tabi-tabi sa una mga katropa, niya nag-discuss yung maestra niya, pilit, balihin ka ng chok si mong naong lagi. Kaya pwede mo namato sa una kung maestra ko, no? Ako yung maestra na, no? Maestra para mahangtod ka ron. Napag, hindi lang ko magsama, kaya kasi, na. Napag, hapakon ka o gining eraser the board? Eraser the board, mga katropa? O bintaha ka ron kay TV naman ang mga estudyante. TV, niya whiteboard, niya, kung ano na yun, marker mga katropa. Sa una kay, achok yun. Nana pa yung mga classmates sa unang, grabe ka mga dungol. O di jaw, mao labaw pa ni jaw sa unang eskwila niya. Kanang ato ang blackboard o greenboard, ya. Sa ubus na naman ay butanganan o mga chok. Pag mag-iris ka mo, siyempre, kanang mga abog mo, kung ano na, magtapo ko nito. Sarapon sa nang jaw siguro niya i-haplas yung mong naong, klaro mo kayo. No, kung ano yung binuhatan sa una. Kanang eraser, kanang blackboard ba, sa ubus na naman ay murag, kanang musalo sa kanang inirisan ni mo, murag, abog? Imo nang sarapon sa una, no? Imo din lang itrapos yung classmate. Klaro kayo, kabugoy ni mo, bugoy, may kakaroon dako na ka. Wala, pero karon, bintaha lang karon, kayo hapakon kag marker. Halargo po kabukol san. Okay, sakit man ang marker, sakit. Ito na mga suking tigpaminaw. So, wala na mga ginikanan. Ato yung matuto ato mga kabataan, mga katropa. Sa itong mga katropa, liha, nga hugaw na kayo. Ugma, pahinlo, tagsakyanan, ugma. Kay Birnes na, iparaki ito itong sakyanan, mga katropa, nga iparaki ito itong sakyanan, hinlo, mga suking tigpaminaw. So, ugma, muad to ta, ugma, mga katropa, sa gitawag natong 4F's Car Wash, mga suking tigpaminaw. Kay magpahinlo ta sa tuwang sakyanan, mga katropa, kay Birnes man, ugma. Ting pahinlo sa mga sasakyanan. Muning katotong magigsiunan, liha, nga kanamit ang hugo kay sakyanan, kinahanglan na ito nga wasingan, adto ta sa 4F's Car Wash mga katropa, nga nahimutang diha sa may Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City, mga katropa. Ang 4F's, barato nga mga pagbayad ba?

kanan lagi abangan, jadi ini mau balik satu pang uras nggak pwede na ibalik. Maka charge kay na katisting ko atong una na. Ngabang si Rustom sa una kay kortahan may basa December sa una oh. Pag December kortahan Rustom. No. Ako. Ah, sige, matura ta kay tawagin yung hotlines malay-balay kay nagsumulog itong dungog nga siren gani ha. Oh, na mo to gani ha kung dungog nga siren lagi. Sige, tuon tawagan, matura ta. Mga katropa kay naitay importante ng lakaw 46 minutos salamat sa inyong pakiguban mga suking tigpaminas programa nga serbisyo katropa ning kapunon sa ngalan sa Kitabag Porsche 6FM Philippines Nationwide sa mga station manager katropang Miss Rusty Marie Codino katugbang speakers lawa katropang Chow Pagutayaw alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano Mingod ang pagkabot sa ustisya kinanglan ng pagtilabagay apan disod kabuton kung ang maturan matabunan siya maling binuhatan mayong buntag. Awing hapon bukid don dalay gran Dios katong tanan mga katropa.

0: sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa.
3: 75, pero baskog pa.
2: Kayo, wala ba bisyo kayo?
3: Nagainom kong kape.
2: Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining
3: Premium Coffee Mix.
2: Mayo daw kini.
3: Akong gisulayan, ubinom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw.
2: Mura mag ni baskog ko gamay.
3: Mura kong ni bata akong lihok ba?
2: Sao na?
3: Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta.
2: Kasay, lagi na kong
3: lahat ng panahon.
2: Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix.
3: Okay kaya akong pumati dyan.
2: Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kaya mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga ginawaan ko. Basta tinuod yun kini. Kaya nasulayan na yun ako ni.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan di hiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab na produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Sakit ng katawan?
9: Mag Samsung Plus
8: Herbal Oil.
10: Edgar Elbanbe.

0: home driver. Nakarinig ko sa radio na ang Santon Blas Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Blas Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Blas Herbal Oil.
2: Santon Vitamin C.
3: Ako si Ora. Bago ko ato sa eskwelahan, mag-inom gud ko og Vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og Vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-Vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A, og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron lindot og klaro ang imong panan-aw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
7: Sister Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nagoy chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulon na akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
8: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor.
9: Nangita ka ba og photography services nga barato pero with high quality photos? Piliya ang My Photography. Ang My Photography nag-offer og barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, function, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
10: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
11: Get ready, Windsor fans! We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: halah naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog sa makina bagko manunta ni gasolina manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mang hugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.
3: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nanuhan, unsa na adik to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala yun?
4: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
3: Salamat kayo day ha. Mawag ka na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
6: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRMO, headed by Chief Alan Comiso.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Sa una, wag isulo lang akong pitaka. Sukad nga naminaw kong XFM, daghalang sulo lang akong pitaka. Binabi? Ay, panamay, resibo ko ti Horam ni Slasto. Exciting?
9: Exciting!
7: XFM.
10: XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan. Subok na. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM。
1: XFM。
2: Ora, kapitan.
3: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, kapitan. Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
3: Oh! O niya garon.
2: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon. Exciting!
1: XFM.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lamit na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay paggabihi man na duty. Mao nga batiyon ako ang magsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mao nga ng balaka ko kay Bastion. Magmabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka semana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Kailuming kasakit akong kalawasan, sir, niya. Nung nag-action po panakit akong mga joints, dali na sa pagpalimturahon, kaya sukad nga gatumbar na akong premium D3, nami na kayo paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa firme yung itong tulog, jubay kayo na sir, tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
12: Para sa DNMS?
11: Para sa tour nyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Tour nyo palangit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, sigayon na ako na, Miss. Yeah!
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin daw itong sumasabi.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Manami gig!
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
18: Dong, nagpilay niyong gasolina?
19: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa mga ako multigab ng lahi na manigtingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mo mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hooktay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di aras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lion-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug Feel Health Accredited. Child of Love Maternity Clinic Lion-In, pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan o bata.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanang akong bisaan sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya ko imutang diha isip City Councilor. Kung ako maning kamot, diligid na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma dilin sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglan tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Mauna diya, madi. Magsige yung diet. Unya, magsige rapunog kaon. Exciting!

0: jumpa. Exciting!
1: Good morning, Father.
2: Oy, mayong buntag, Archie.
1: Nang laba ka?
2: Oo, oh, nang labahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
1: Mga sinilan ni muna tanan, Father.
2: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong ipanglaban.
1: Time sa... Kana, unsa man na siya. Brala gina. O kana, pante. Oo, napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Dawat na ka. O labada. Padre.

0: FM.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, tagapitik ni dati. Para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminorea.
4: No.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Atak ko,
6: iskunta. Ang ibang bawon ng
7: kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
5: Upo, papa. Putang mami sa.
7: Wait. Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
5: Satan, pati na siya. Hala, himot ko.
7: Yan sa ha, yan kwa, okay? Yaro. Unya, tignan sa kanilang tubig daan. Ina, na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
5: B! Ah, mana ko hinom.
7: Next time, ayaw gid kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost magkini sa atong immune system. Mo-inom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Sister Pain.
9: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kay Tugabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo sakit ang akong mga joints o kalawasan.
8: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
0: Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Sanbon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam. Siguro, dahil may moringa at soya. Hindi lang puro caffeine, may support din sa katawan. Sanbon Coffee Mix.
11: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
12: Hi, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
11: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
12: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
11: Girl, barato na kaayo ni, oy. Tara, kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
11: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Bisitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Hala, ngano ni? Pag-o pagani ko ng pagas, wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong dirimang ka magpagas perme?
14: Kay dire sa Shell bay, siguradong ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
13: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save. kung kalidad niya gasolina imong gipangita ayo na pagduduha. Anhina sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
10: Kung ikaw makakita og bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pag-responde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
15: Maminaw ka sa XFM.
16: Hoy par, pakurate na mo rin mong kapital niya nga. Karon mo na ganapot, sukan ka niya to, sayang saat. Hoy,

0: Kung sa'y kalahian, sa una o garon.
1: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
0: O niya karon di ay?
1: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
0: Asya man ding uban?
1: Wala na, nangabayot na. Exciting!

0: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na sumok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Morilsor, isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala, kanang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pumasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itambalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
4: Ako si Jason Calvez, 35 anyos, nagpuyo sa landing Malaybalay. Usa ko ka security guard niya, pero may mabilar kay gabi man ang duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa kumata, unya mamular ba? Mao tong ana balaka ko kay basin og mabuta na hinuon ko. Sa akong pagduty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus, itestingan ako unya akong gimintin usa ka semana, ako ang kalipay kay nawala man tong pamula sa kumata. Mga naay gipamati nga sama nako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabatun og glaucoma, katarata, pterygium, o gubang pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Pirming kasakit akong kalawasan, sir, niya. Murag, action po panakit ako mga joints. Dali na sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko, premium D3, nami na kayo paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagkasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo na, sir, tagamatanaw.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyod ka ani magmahay.
8: Para sa DNMS?
7: Para sa turnyo ni Mrs.
8: Tour?
7: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
8: Sure ka, Miss. Dalun ko nimo sa langit.
9: Exciting ba?
7: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
8: Sige, sigayon na ako na, Miss. Yeah!
5: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Soap.
12: Ito si Aida Cordero, taga butiki. Itong balas akong panit at sasanyahan ko. Narawa katlo ako na gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang nakendang itong sumasabi.
11: Santon Plus Herbal Soap.
9: Manami gig.
11: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
13: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Napapansin mo ba? Parang mas mabilis nang mapagod ang mata mo ngayon, kaka-cellphone at kaka-computer. Kaya ako, nag-try ako ng Vision X Plus, Softgel, Mylutin at Zeaxanthin. Sila yung tumutulong protektahan yung mata laban sa blue light. Dagdag pa yung vitamin E at beta-carotene na antioxidants. Parang may shield yung mata mo araw-araw. Vision X Plus, Softgel.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Merienda time na!
5: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies,
15: chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, bandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok bisal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
16: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Shete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
17: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortich. MEP Pharmacy and kay Real Pharmacy sa Manolo Fortich, Bukidnon.
18: Likayi ang paggamit o substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mukonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
20: Par, pagkuratira mo lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsigi na kag sop-sop og chupon.

0: Utang aku pa.
1: Unsa man ang imong pangutana?
0: Unsay Spanish.
1: Sa unsa man?
0: Kanang the boy is running.
1: Kasayon rana?
0: Si katabi.
1: Akuan El Niño Miso Toy.
0: Exciting.
2: XFM.
3: XFM.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlin, Ochia, masiyok. Ako bumili piging masiyok. Nangyo ako babunod. Binom ako Santon Plus lang. Marito akong dumintin. Maayo-kayo siya.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan de o gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadako ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuwang gipang istorya. Sistingin lang ninyo, maayo dyan yung kapiha.
2: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug matawag tangsa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawag tangsa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Kalaman si fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
12: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Mahal, kumusta na ka dyan sa abroad?
14: Nagpadako nila mga magiga sa Midas. Nagpapalit-masap ko ang Santon Vitamin D para sa mga bata.
13: Ay, salamat.
14: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o stick o nukilanat.
13: Ikaw po, pag inom mo Vitamin C, ha? Ang pindi ang mahal, I love you.
15: Vitamin C, Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
2: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
16: Sister Pain.
17: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: Symptoms persist. Sister Pain.
19: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santone Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
21: Hala, happy ka akong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
22: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
21: Nanungan, unsa na adik to?
22: Kaysa ba, Miss Child, Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinoon? Walag yun?
22: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Sa lahat kayo day ha? Mata na ko karoon sa Mami's Child Maternity Clinic.
22: Sa Mami's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
18: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
3: Unsa may akong gamiton, boss?
18: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imo makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
23: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Leon Shell Mobility Station.
24: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay, kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pumisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyong maruganan. Kung sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, niligid na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma nire sa ako ha. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagang salamat.
22: Pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod na pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
25: Kung maminaw ka sa XFM.
26: Kadali lang, par! Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka!

0: Naik manuk. Suluh jak kusina.
1: Oh, alak bugawa.
0: So. Di man mudagan kap?
1: Hadlo ka. Unsa man kamu bugaw mura man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
5: Ang buta rin mo, gahit kagyog o. Pero sige, panahonan bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ko ni.
5: Ahay, ang buta rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus, user, atong paminawon.
9: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako ug hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha ug hapdos pagyod, dagan akong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan nang pamapit sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaonsa, para kusgan ka uniya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ko karon.
13: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Food supplement from Ehimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santon Coffee Mix. May Santons na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santon Coffee Mix.
18: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro, sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Kahitag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Pas-pas mawala ang sakit sa akong ulo.
10: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
1: Tungod ni sa Craft Gold bay.
0: Ha? Sa Craft Gold da bay? Pang-sure da bay? Nga no good.
1: Sukad nga ni gamit ko sa Craft Gold, midakuha akong abot sa uma.
0: Unsa din ang Craft Gold bay?
1: Wala pa dai kamasayod bay. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang lakaning note sa Craft Gold, pwedeng himuon pang sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
1: Dugang pa bay, ang Craft Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
0: Maudi na ang Craft Gold bay?
1: O bay, ang Craft Gold affordable pa kayo.
0: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit kong Craft Gold. Aron sad, makasakinan kong gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Craft Gold na ta.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Balay-Balay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Kabanglasan and El Salvador.
4: Importante na doon na kayo numero sa mga emergency hotline sa CBRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Maki, kanang uban niya? Gamay lang ani kay away? Nagbulag dayon! Excited!

0: மக்கள் டார்லிங் ஹானி ஸ்வீட் ஹார்ட் உன்யா பேப்
1: ஆயோஷா பவுரா கை நக்கலிமுட் குசையங்கான் Gugay na, basin urig masuko kung mangutan na ko.
0: Ni, exciting? Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: kaibigan nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacoje with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacoje and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating! Pabalik-balik na! Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati! Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pabahid na all-in-one sa fresh

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santown Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santown Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santown Coffee Mix.
4: Pain. Ako di ay si Jack, usag ka radio personality. Na ako'y chronic back pain, 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayo ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Pain. Symptoms persist, all your doctor.
5: Nag-iba ka ba o photography services na barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato mga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin ninyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
6: Tara na't mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may tayo ipakita sa...
7: Hala, hapit akong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
8: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Lanuhan, usan na adikto?
8: Kaya sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo, naapagin si Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, Day, ha? Mwato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisita sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usag sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
9: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Loop Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
10: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CBRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CBRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay Gimbargo na sa kolektor?
13: Exciting!
11: XFM. XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

0: FM。
1: カピタンロデ。
2: あちえ。
1: カプトアサモアバ。So kayo mudaga ng mga motor.
2: Mao ba? Unsa man pod kakos gabi?
1: 120 ang kurbada.
2: Wara ba na siya, amoy? Kanang 120?
1: Oo niya.
2: Parking, rama na siya, amo.
3: Mga katrupa, exciting!
0: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ugdako ko ang pagsalig niya.
5: Ang bata rin eh mo. Gahit kagyog ko. Pero sige, panahon ang bitaw na ito kung sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ko ni.
5: Ahay, ang bata rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Maka high blood kagyod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o hapdos pag yun, taga na akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamatik sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Pag inaw, Premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kaya kung pagminaw, niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukogan. Pag tumanda ko Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
12: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapag lang naman ka, dagang kaayo trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
14: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
13: Like you. Basta naka-turbo.
10: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavumasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
13: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi maskit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Dong, nagpila inyong gasolina?
18: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: iyalah, naon sa maning akong multigab nga lahi na maning tingog si makina? Bago manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin doon? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lalingin sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal naman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julianne Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
3: Mayong adlaw kaninyo tanang katawhan sa Malaybalay, kini si Kagawad Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako yung ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo o baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong kibutan diha isip city councilor. Kung ako maning kamot, nilipit na ko pagyason ang inyong pagsalig o bugma nilin sa ako. Dagan salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon ba yung adlaw, malay-balay o dagan salamat.
2: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunturan ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Maminaw ka sa XFM.
5: Hoy, Madi! Kung ang laki gani ka, bayadaan bago tula. Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!

0: Kata lupa. Exciting.
1: Orak. Kapitan. Unsay kalahian sa una o garon?
2: Anil siya, Kapitan. Sa una gani, kung gwapo, babaero.
1: Garon di ay.
2: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa.
0: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
5: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Masiyot akong bumiyot, piging kasiyot. Nang loko mabungod. Kasi kaayo to, di inom akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Maayo kaayo siya. Gamit si Bo Santon Plus, pwede ko kayo kayuhan sa ating lawas. Ako dito'y itatabang sa ating panglawas ang Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Kuday si Neil Canyero, tagasit yung pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw di Oro. Sa akong paltes atong niagi, wakabuan, naas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nagnormal na, so dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
10: Bibili sa mga butika.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Isel Kompletado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus Herbal Oil.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
0: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko gabalon, oxis the pain. Para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Release sa mga butika.
5: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok.
6: Ahay, mo nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero shoot man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawagalik ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Lagi, taman rako sa ibog, ani. Wako kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl, barato na kaayo ni oy. Kuyog dahil sa RK Beauty Salon sa Agayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK Beauty Salon. Unya, masatisfy pa dyan ka. Kaya maayo kayo sila mong servisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair band, color, treatment, Brazilian o daghan pa. Plus, pwede pa dyan ka magpa-foot spa, pedicure o manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Hala, ngano ni? Bago ba gani ko ng paggas? Wala na ilain gasolina dyan ni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may muntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpaggas pero ni?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o solid pa ang imong road trip.
7: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Leon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Leon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
11: Kung ikaw mga kita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
12: Maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, parli, pagod. Pakurati na ko ni mong pari nga. Nakay gusto niya. Charot.

0: kitang lodi.
1: Oh, metra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, metra. Bata pa lang ko.

0: Bonsai Connection. Alaman, wa na may nagpadako na ako. Mau nang hantod karon, putot gapon ko.
1: Mga katupa, exciting!
2: Zato, Plus Gold User, atong paminawon.
3: Ako kay kong pasalamat sa Santong Plus Gold, kay tumalibod sa hindi ba akong binuran niya dugo. Bugo na ko, nabalaka ko sa ete, batin, mahulog na noon ang kanser. Pagkadungog na ko sa Santong Plus Gold, akong pagsulay sa nakahuro o blok at nakik na ko na adunay albiyo akong pamati. Unya, lukmal akong menstruation.
2: Zato, Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon ko. Para itong junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zato Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
4: Santo Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng ahente sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mong gustin. Malunggay o soya, ang pangatanan na aba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tingbuong pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos taga Bukidnon sa kamikaniko. Okay na rin ko nagproblema ani sa kuwang mata. Magsige na lang ugabong-gabo na apaging pagluha-luha. Tapos grabe ka katon. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuwang trabaho. Inikimindahan po sa akong suot niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Ugi palit tapos kibintin. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na itong pagabong-gabo. Katul-katul o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Kung sa paspas o hapsay nga resulta. Mahong ka mong nangibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kadaadlaw yun kong nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan ako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganit ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
2: Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, katag-antike. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
11: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagpangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Di pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
4: Sister Pain. Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
12: Gilberto, security guard. Buyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Merienda time na.
4: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven ug made in high quality ingredients alang sa lamian nga pangmeriendang Pinoy. Dian Big Shop. Dian Big Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang dalan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
13: Are you looking for photo submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
14: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. EJ Pharmacy sa Quezon, Sumilaw, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Magnolo, Fortich. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Magnolo, Fortich, Bukidnon.
15: Likayi ang paggamit og substandard ng mga wire aron malikayan ang sunog. Mamahimong mokonsulta sa mga eksperto. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
16: Kung maminaw ka sa XFM.
17: Hala oy, di man dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
4: XFM time, it's 8 o'clock. Time check, brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw, Visionex Plus. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
18: Mga katropa, exciting dito!

ang maong kanta, gidalit ka ninyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Ay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente kung sa umubiya sa inyong panimalay. Dikay ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Oy par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: XFM.
1: XFM.
2: Yes, to health!
3: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
4: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibago edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa atin pong panibago edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at magkakarinigan. At magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Samahan po kami rin sa ating mga programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa ating pong numero. Ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
5: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algie.
4: Yeah, so mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami din sa programa po natin. Kung meron kayong mga katanungan, text lang po sa ating pong numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang ating pong Facebook page. I-search lang po, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, sa mga launching ng bago natin mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede nyo pong i-post dyan, mga kaibigan, i-share nyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, oh, dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway. Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibabahan ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
0: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
4: Health Info po na tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating pong kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na namang karamdaman. Isang problema mga kaibigan sa ating pong pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba Doc, itong karamdaman po na insomnia?
5: So itong insomnia, no, most commonly kilalang-kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling maalimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Mm-hmm. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical, at emotional health. Na nakikita yung impact nito, for example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho. Dahil pag naapektuhan na yung emotional na aspeto ng kalusugan, dahil nga, alam mo, pag hindi ka nakakatulog partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system. At yung pinaka-worst nito yung central nervous system, yung kasama na yung brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So kailangan to ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. So nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Kaya naman, binabalitaan to, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
4: Grabe.
5: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, almost 15 years hindi nakakatulog. Oo, ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwedeng maka-apekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
4: Mm-hmm. Mga kababayan po natin, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Doc. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Doc, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
5: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Ang insomnia kasi, isang uri ng kondisyon kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagko-cause ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan kahit gusto na nating matulog, eh, yung trauma, yun ang nakakaapekto sa ating utak. Minsan yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, halimbawa may cancer ka o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema or may pamamaga can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin. Sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila. Mm. Depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog. Pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakakaapekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig.
4: Mm-hmm.
5: Yan. Anything that affects our, yung from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog.
4: Mm-hmm.
5: Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika, you will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
4: Oh.
5: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon, gabi.
4: Gabi.
5: Oo, so medyo magsi-shift yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, meron tayong circadian rhythm na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming bill, due date.
4: Nako.
5: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
4: Hirap
5: yun. Ay matindi. Kahit gusto mo matulog, it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
4: Ayan.
5: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other? Ano yung gut? Yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. E paggabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time. Kasi kaya paggabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cost you something. Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan.
4: Mm-hmm.
5: Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long.
4: Mm-hmm.
5: May consequences yan, partner. Ha? Kaya yun po, yung mga pwedeng magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable.
4: Mm-hmm.
5: Wag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Paano?
4: So sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, yung iba daw, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, pa rin, gising pa rin yung diwa.
5: Pag tumunog yung cellphone, gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
4: Nako, ayan,
5: lalo na po matutulog.
4: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances ano? Dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas, so mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, meron yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
5: Oh.
4: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Yung kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan nasa night shift ka, minsan naman day shift ka, so mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pag pumupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc, Mm. Eh, yan. Yan talaga.
5: Kailan kaya yun?
4: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan. No? So, mga kababayan po natin, na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Dok, ang maipapayo po ninyo para makakope up naman yung kanila pong pangangatawan?
5: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes. Mm-hmm. Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm na naaapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol, kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ano, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa yung, meron tinatawag na God frequency. Mm-hmm. Yan, hahanapin mo yung frequency na yon. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun, ha? Na papakinggan mo siya to relax your brain. Mm-hmm. Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine, nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na kailangan na talaga ng suplemento. Mm-hmm. Yung mga ano, pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer, at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern, o yung niacin or vitamin B3. At yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Mm-hmm. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnut. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
4: Pumpkin seeds.
5: Pumpkin seed. Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi.
4: Mm-hmm.
5: Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function na ating katawan.
4: Mm-hmm. So mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Dok, 'di ba? Tulad ng nabanggit niyo po nakaraan, Dok, na dapat balanse, no? Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
5: Oo. No? Kasi yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness.
4: Mm-hmm.
5: And yung isa naman, serotonin is hormone of light.
4: Light.
5: Mm-hmm. So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
4: Nako.
5: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
4: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama. Ano? So, yung mga nabanggit ni Doc kanina, na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet. And then, take supplementation, especially yung atin pong premium D3. Nakakatulong po ito ng malaki. At para ma-regulate yung ating pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa ating pong mga Yestrol Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung ating pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Dok, yung...
5: Parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Oo. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa gubat. Oo. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan hindi sobrang maliwanag eh.
4: Yes. Oh.
5: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So it will induce better sleep.
4: Yun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
5: Kasi wala kang pera, hindi ka makabakasyon. Laking problema yun.
4: Laking problema. Pasin ninyo yung mga tao na kulang sa tulog, Dok. Mairitahin.
5: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
4: Tsaka sa moods. Oh. Oh,
5: madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun eh. Ayun. Sa isa't isa.
4: Mm-hmm. Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisen nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
5: Ay, libre na yan, partner. Eh. Oo. Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
4: Meron nga nakita niyan. Na
5: diba? Anuhin na natin. I-maximize na natin.
4: Hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo ng iniinda na mga karamdaman.
3: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights,

0: Vitamins at minerals, free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
1: Santon Gold, live testimony.
2: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami po akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat, saka sa kamay. Una-una po kasi ang ininim ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, overdose, di po ba? Malaking bagay po. Malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
1: The Secret of Health.
3: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya no sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pagbisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayo iniinda ng mga karamdaman katulad po kay Madam, no, ay sadyain ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon. Ano? At ano po ba, Doc, ang ma-benefits sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
4: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman. Huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit, nag-develop, nag-diagnose na halimbawa, na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yon, sakit na talaga yon. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin. Mm-hmm. O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program, mm-hmm, natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba? Mm-hmm. Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health. Meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas. Meron din po tayo.
3: Mm-hmm. Yes, mga kaibigan po tayo na gusto pong bumisita, gusto pong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpa-consulta po doon, mga kaibigan. At mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially, mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa yan sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan, yung pagbabago sa

0: natin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role doc, ano? Ng mga kinakain po natin sa atin pong pangangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
1: At yun naman talaga ang bumubuhay na literal sa atin.
0: Tama po.
1: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
0: Tama
1: kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina,
0: mm-hmm,
1: nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo?
0: Mm-hmm.
1: Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
0: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain. Kumbaga
1: yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad or quantity.
0: Ayun.
1: Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement. Kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply.
0: Mm-hmm.
1: Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin.
0: Mm-hmm.
1: So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, panalong-panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
0: Mm-hmm. So yes, mga kabayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating po mga Yes to Health Clinic. Ganyan na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin.
1: Aha.
0: Baka may pahabol ka pa na minsay sa ating mga avid listeners.
1: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik, lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Hanggang sa muli, mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. At sa madalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din, mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Hala, hapit na akong duty. Pero ang saon man eh, wala akong ikagasto.
4: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adid to?
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuot? Wala gyot?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mo ato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
5: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins. 100 pesos verification free bet. 2,500 pesos risk-free bet. 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th. Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
2: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium mga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
1: Unsa may akong gamiton, boss?
2: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
4: XFM. Oras, alas 9 sa gabi.
5: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: HWE.
1: Two is better than one. Diba na gayon ang kanta? Dapat dili lagi mag-appeal-appeal Cinderella kaya para dili mag-uba ang kuan ba? O, ang discarte ni Taylor Swift. Hello, Vivi. Maayong gabi po sa tuang tanay. And once again, pasaylo ako sa kuang tingog for tonight because it's very pagaw. Ginapaningkamutan gina ako ubing, dili na ako mapagaw pero unsaon ta man, it's part of our job. No? Tara, adlaw na lang kita si pangasaba ani. No? Labad na ato ang tilaok. Bitobi, maayong gabi po sa inyong tanan ha, sa mga nag-duty karon, sa mga mag-duty pa lang padulong, sa mga padulong pa lang matulog. Uy, nanghimasa na ang baby, kabango-bango man yan, uy. O, bango-bango man kaayo, uy. O, ma-arty-arty man yan si Cinderella, uy, bitoy, humot kaayo ang BBI. Ay, nagsabon na di ay, nakakuan na di ay, nakadiscover na di ay ka nga, humot kaayo nga to ang Santon Plus Herbal Soap. Ay, nako, uy, sa mga bahog ilok din ha, aha, bago mo matulog, tarong-tarong nga sa ginang inyong mga desisyon sa kinabuhi. Hinahanglan inyo ha sa ginang solusyonan kay lisod na og ganang hangtod sa hangtod ingon ana nga to ang mga baho bi ayo kalimot naa kitay solusyon sa baho sa inyong mga kilikili o gamit mo og Santon Plus Herbal Soap. Nako, available na kini siya sa mga suking butika nationwide. Minut kay ni siya bi kay naa ni siya yung mangosteen. Ang kaning mangosteen, it has an antibacterial effect. Mutabang kini siya nga maalibyuhan ang tanang klaseng baho sa kalawasan. Pwera lang sa ang mga baho-baho sa kalawasan. Og kanang kung naa kay mga pimples din ha, o mawala ginay mga pimples tungod kay tabangan niya nga matabangan kaniya nga mawala tong mga kagaw sa imuhang pamanit. Mga skin allergies nato din ha, nga di nagyud matabang-tabang o ganang tawas-tawas. Ay nako, bigamitin gina siya sa tuang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit sa mga suking butika nationwide. Pwede usab mapalit sa to ang Yes to Health Clinics o pwede i-order through Shopee, Lazada, and TikTok. Karong gabi una. Padayon kita sa to ang mga... Ahon to kong partner, oy. Magpadayon ta sa to mga chismis sa kinabuhi, ha? O, daghan na kayong mga ganap karong panahuna o mga gapang kahitabo na wa na itong masabti o niya ato na siyang sabton. Atong paningkamutan ng atong himay-himayon, atong ukay-ukayon. Mag-chismis kita karong gabi una para po sa taong Sir BB question for tonight. Hanuit! Yeah! Char lang. Atong Sir BB question, nahatod ka nato sa LA Leon Shell Mobility Station. Kapag po gasolina nga di kalidad o bang international ang brand, pili ang magpagasolina po sa LA Leon Shell Mobility Station. Diri sa Bukidno, nakita yung branches sa Maramag, Valencia, and diri sa Malaybalay. Kaning atbang sa Polymedic, ang isa is kanang atbang sa City Hall. Kung kitawag nila nga Shell Kasisang. Hala, dili ni mo ako Sir BB question BB Jow. Namurag na mali ka guay. Sige, I'll give you time. Sige. Nag-gramming, manggod mayroong gabi una. Kina, dobi, silipin natin, V. Nandali lang ha. Gusto mo mo kanta sa kudaan? Mingaw na mo sa kong kanta. Ah, sige, itong text line gali. Ay, nalimod ko. Basta bago na itong text line ha. Mobile ni Baby Jow. Kanin 0945. Oh, sa mga gusto ko makaubang ka ng gabi una ha. Bago na ang atong text line. 0945-443-5869. Once again, ladies and gentlemen, ang ato ang Sir BB question. 0945-443-5869. Ang atong Sir BB question for tonight, what if daw pag matani mo, nibalik ka sa nakaraan? If only I could turn back time. Kung mabalik man ako ang panahon o sa kasakaling pagtulog nako o niyang kagabihon, pag matanako sa buntag, nibalik ko sa nakaraan. ibalik na ko itong panahon na walay cellphone. Ooh! Ayun lang, Cinderella, layan mo kay kagbutasan. Gusto na ko to ibalik nga naman. Kay katong time, mas ako ang iyahang priority. Diba karon, sige niya cellphone, wala na siya panahon sa imuha, sige na siya guri-guri. Oh, wala na siya panahon sa imuha, mas dako ang iyang time sa cellphone. Hindi ko sinasabing ni si selos ako. Tiguan naman ka Cinderella. Dili na ka dapat mag-ingon-ana. Pero bitaw, if mabalik man ako ang panahon, katugid ang gusto na ako, katong wala pa yung cellphone, katong mga panahon na ang problema na ako kay ang sakit lang sa akong tuhod kay nadagma ko. No? Wala pa ko yung laing ginahuna-huna ng mga problema. O ang problema lang yun na ako kay ang sudan sa buntag. Kay mo eskwela ko. Ang akong ginahuna-huna lang yun ng problema. Ang akong grado. Kibasig mabagsak. Ha? Ito, uy, katong mga panahon, no? Katong, I think, mga around 9, oh, mga batang 90s, manggod me, naghangay kong mga gusto ibalik atong panahon na. Pero kung mabalik man ako ang panahon, ugma sa pagmata na ako, dili ko gusto mabalik sa iya. At ngayon, dili lang, pass lang, tulog ko balik, ha? Ay, sa inyong komento ko rin gabi una, 0945-443-5869. O pwede asab ka mo mag-react sa itong official Facebook pages. Live na live kita karon ha? 101.7 XFM Bukidnon. Tapos live usab kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. And then sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Pagaw lagi ka! Sorry na. Live usab kita sa XFM Pagadian City, Cotabato City, Ipil Zamboanga, Cebu guy, and sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab kita sa radio station sa Radyo Amigo sa Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental. May gabi po kay oy Mommy Jacqueline Labis diha sa Hong Kong, me. Thank you. May gabi, Amy. See you puhon-puhon and Chica with you puhon-puhon. We're so busy, good mommy ay. Labi na karon, mami. Pag-ulit na ako sa balay, imbis nga family time, daghan na kayo ko ginaasikaso, mami. Papel. Test paper. No? Pinasok mo yan, day. Labanan mo yan. Pero bitaw, mami, I'm happy with the current situations that I have. Thank you kayo, mami, sa always nga pag-guide. And of course, kay Mami Josefina Tinambunan, may gabi po. Sa mga taga-Bugaon, Lantapan, may gabi iya sa Tinambunan family. Ako ang Manghod, Eljane Adaya, o salamok ka naglupad-lupad. May gabi Samok ka. Malapod ka ha? Duty-duty na po ka din he. Hindi magkuan-kuan lamok ha? Samok yun yung lamok. Iba na pa man tayo lamok, diri. Imingaw na ko ato nga ko. Ah, more like gini, oh. I miss this, ano, song. Basing gusto niya kantahan na to siya. Yeah. Yeah. Lamok. Ah. Lamok. Lamok. Ah. Oh. Sige na, mok. Sige, kantahan na ta ka, mok. Lamok. Lamok. Garapunay. Ala, namatay. Sorry, lamok. Uy, na. Napisat na ako siya. Ala, kaluoy sa lamok. Napabay ito siya. Estudyante, ay. Nakuha na ko ang lamok, guys. Guys. Sorry, mok. Samok, manggod ka, mok. Bisayaw po kag-apil, mok.
0: Bakit ko, yape?
1: Nadugmok na noon siya. Na, awa, mok. Samok, manggod ka, mok. Uy, tanawa, bito, mok. Ina, bito, takapag-behave. Ay nako. Hello Kang Fernand Valdez Felicilda. God will not delay in punishing these evil people. He will punish them completely. Sige, we know for sure. One of these days katong mga tao nga nagkuan sa tuan. Oo. May gabi kang Uncle Dars all the way from Hinatuan, Surigao del Sur. Thank you. Si Jansen Amod, may gabi po. I'm watching from Sigaboy, Governor Honoroso, Davao Oriental. Thank you. Lamat much, lamat much. Si Salm Villanueva, may gabi kang Clara Luz Villaflor, may gabi po. Junlin Ranz, may gabi o AirPods. May gabi din ha apads kang Dongski KBMN Romero. May gabi ipads all the way from North Korea. I hope you're doing well. May gabi idi ha si Sam Villanueva at si Clara Luz Villaflor. May gabi ini niyang tanan. Salamat kasi yung pagsilip sa Facebook Live. Paliwag ko pa-follow, pa-like, o pa-share ha. I think star giver ni si Sam. Oh, star sender. May gabi si Sam Villanueva. But anyway, sa mga mag-partner, karong murag inyo ha gining momentum. Kaya nga naman, grabe katugnaw sa gawas. Ha? Tagaigan na ninyong panahon, inyong kaugalingon din ha. Tagain na ninyo og kanang time ang inyong mga asawa, inyong mga bana. Kaya pagka na ganin mag-overthink, impastang tanan. Madamay na sa midiri. Ha? Pero B, kapag kapampalig-on po sa relasyon ng atong istoryahan, walay lumay, walay mga gayuma ang sikreto, anak B. Kaya basig mo ingon mo nga, ah, maoragin siguro ni ang tambal, aning para magdugay ang mong relasyon sa kong BB Labs. Kinahanglan nga magamit ko o gayuma, wala tayo ingon, anak B. Ha? Simple lang yun ang sikreto po kapag gusto ni mga long-lasting ang imuhang relasyon sa imong partner. Kinahanglan number one, honest ka. No? Number two, kinahanglan transparent ka sa tanan. Kinahanglan nga loyal ka sa imong partner. Ayaw yung lingi sa lain nga muagi din ha, sa lain nga gug abs. Di ka pwede mo appreciate, ana. Ha? O kung ikaw o sa kalalaki, di ka pwede nga mo ingon. Ay, puti man kayo siya o ganang kuano eh. Oo, sexy ka, aju. Dili pwede ingon, ana, ha? That's a very bad ka, aju. Dili na siya buhaton, bitobi, ha? Dili na siya pwede kaya. Makatanggal na siya sa, makabutang, makahatag na siya o insecurity sa inyong partner. At the same time, mawala ang iyahang confidence. Pag abot sa satisfaction, dili pwede nga balibaran ng imong partner, kaya once again, mag-overthink yan. Sikreto na lang nato na ha, pero ang tinuod na sikreto po, pampadugang sa kusog ang atong Turbo Man Enhancer. Kung ikaw healthy ang imong lifestyle o kung ikaw nagainom og Turbo Man Enhancer, mababay ka man or malaki ka man, nindot kayo na siyang effect sa imo tungod kay duha or tulo ka adlaw nga basko gid kaayo ka, duha or tulo ka adlaw nga ganado gid kaayo ka, duha or tulo ka adlaw nga dili ka magluya, nindot jud ang epekto ani sa imo. Ayog ka bala ka di maglabad imo ang ulo ani ha, because again, healthy po ang atong Turbo Man Enhancer. And also, we are FDA approved and we are halal certified. Sa mga gusto mo sulay po sa Turbo Man Enhancer, available na usab ka na. Diri sa tuang istasyon sa XFM Bukidnon. Ania kami nahimutang sa may second floor, Tala-Tala Building, Carbajal Street, Malaybalay City.
0: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin ang akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
0: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo, aron maka boundary. Unsaon na lang ang pangbalon sa akong mga anak? Unsa mo pa sa balay? Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag dako kay Mrs. Isa pa ana, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paguli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
0: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: sa Taon Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo ako kay Sirin doon, matistingan daw. I-try na ako, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsigini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
5: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon kaya kong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan is galona. Senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pana na to!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Bundak ulan! Ayun lagi pagkanta ha si Cinderella kaya mabundak yung ulan. Ito ay balik kita sa taong programa karong gabi una ang putahe sa gabi. Hatod usab ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic sa mga nakay din ha or sa mga buntis. Nakubi kung gusto ninyo nga free ang inyong check-up o wala mo'y bayaran sa inyong pagpanganak, kinahanglan, bisitahon ni mo sa Dayon. Like karon Dayon siguro, abri man karon o. 24/7 na sila abri. Ang atong Mommy's Child Maternity Clinic. Ilabi na kung ikaw sa taga, o sa kataga Malaybalay, pwede ni mo silang bisitahon sa Barangay Size. Kilid lamang po sa Arby's Bake Shop and Desk Marketing at Bang sa Terminal Pakanayan. Or pwede usab nimo silang bisitahon sa ilahang official Facebook page, Mommy's Child Maternity Clinic. Libre po ang magpa-prenatal check-up, libre po ang manganak, libre po ang pedya ni baby bago mo muuli, libre usab ang inyong family planning counseling, libre ang PhilHealth assessment, libre ang tambal, libre ang imong accommodation, and libre pa gyud ang newborn screening. Dapat po magpa-assess gito sa PhilHealth daan pod ha. Unya dapat pod nga kanang regular gita or consistent gita nga naghatag sa tuang monthly contribution sa PhilHealth. Ang atong oras nahurot na. Wa na tay oras duha. Sorry. Pero bitaw ha. Atong balikan nga to ang Sir BB question karong gabi una. What if daw pagmuta nimo sa buntag nibalik ka sa nakaraan? Kung pwede lang no, murag basta kung ako kung pwede lang, daghan kay kog mga gusto bitang ibalik pud sa kong kinabuhi ron like gusto gyud na akong i-correct tong mga panahon na grabe ang ako ang pagkakamali sa kuang kinabuhi. Oh. No, gusto gyud na akong ibalik tong panahon nga masakitan lang ko pag madagma ko nga sakit akong tuhod, sakit akong siko, pero dili na ako ang dughan ang masakitan. Sam Villanueva, mga gabi si Winston Villanueva, mga gabi po, all the way from XFM, Kabanlakan. Thank you! Oy, salamat. Asa ganyan yung Kabanlakan? Cotabato ba ni? O Cotabato, di ko sure ha, pero kung asa man ni siya, Sir Winston Villanueva, dagang salamat na sa imuha. Hi po, kang G-Pass, maayong gabi Uy, friend! Nicolo Anitan Salvador. Thank you! May gabi din haasin mo si Marce Magali. May gabi iusab. Salamat po sa pagsilip sa Facebook Live. Tsadaha ba ni Mugtingog, baby? Bundak ko ng ulan. Sama ka naman? Minsan lang akong kumanta diba? Dili lagi hapon halata nga pagaw-pagaw ang Vivi. Si Jason di ni from Cebu. Request kog song Imagination by Shawn Mendes. Gusto na ako ibalik, ma'am, katong tuhod lang ang masakitan. Bitaw, tinuod na, no? Kaya kung tuhod lang ang masakitan, oh, Kabanlakan City, kung tuhod lang ang masakitan, pwede man tambalan. Pero kung dugahan gani ang masakitan, it takes it a million years. Ay hata maulian. Ano bitaw na, no? Kung tuhod bitaw ang magasgas, no, kay okay lang. Pero dugahan gani ang masakitan, murag, wala man nun tayo physical nga sakit, wala man tayo physical nga kanang bruises, pero nganong sakit? Nganong ka nang pagmasakitan ka sa imong dugahan, no, kay kanang murag di ka katulog, gapitik-pitik. Amot bitaw ay, Kabanlakan City, Negros Occidental. Thank you! Sorry na, Winston. Salamat kayo, ha? Dili ko familiar gid sa lugar, Manggod, labi na sa Cebu. One time na joke, like, that was last year? Last year? I forgot. Mag last year at ako nakadtog Cebu. O niya, nakita na ako sa Atbang ang Negros. Gusto ka na ko, suru yun bitaw, ang tibuok Pilipinas ay, kurtar giwa. Saon na lang ni. Hi, mga gabi, karon pa ko mag-text na usab na

Pero tanang mga pagkakamali nato sa kinabuhi, like mga syempre niagi namang gyud na, those will serve as your lessons sa imong life, o di ba? At least karon kabalo na ka nga kinahanglan sa day nato mag-save, kay og wala tay savings, kita ang impas patatas. Ana lang gyud na siya good. So tanang mga niagi sa imong kinabuhi nga mga palpak nga mga o mga moments nimo, naagid na siya yung mga rason tanan. So, dili na ito mahayan ha. Pero namangid ko yung mahayan yun. Hindi na ginpun na ako gusto ibalik pa. O nagmahay ko, nga no. Na ako yung mahayan, dili na ako magsaba. Pero ang saon taman nga, niagi manggid siya sa tuwang life. Nagpadungog-dungog. Saon taman nga, niagi manggid. Maskin pa siguro og wala na to siya hapita sa panahon nga gipara kaniya, pero naa manggid siya o ni angkas sa imuha, so niagi na. Hay na lang, oh, mga pagsuway bitaw sa kinabuhi, no? Say questionable gid pud kaayo ba. Pero bitaw biya tangin ninyo nya taod-taod ang ato ang putahi confession. Dili kina siya live tungod kay every other day po tayo nag-live sa live sa kanang toong putahi confession. Pero kapag ka na si Double B live gid na. Since wala man si Double B karon, I think busy kay si Double B sa iyang mga panginabuhian. Very busy gid kanya mo ang supervisor gyud on. At ang putahi confession niya taod-taod, the rated SPG po ang programa B, gipaloyohan na usab sa Turbo Man Enhancer, ug ang dama ng imuhang kape, mo plaster na ta dapat, no? Ang atong Santon Gold Coffee Mix, atong makauban niya taod-taod, samtang naghigup-higup ka sa mong Santon Gold Coffee Mix, maminaw kita sa tuang putahi confession niya taod-taod, na usa na pud ka istorya sa BB. Ang atong tagaan og pagtagad. Again, ang ato ang bagong hotline number 0945-443-5869. Usabin mo daw. Usabin natin, ha? 0945-443-5869. What if pagmata nimo, nibalikas na karaan? Kung pwede lang! Pwede lang! No? Daghan po, mas daghan po siguro tag ma-correct ng mga kung ano. Limbawa lang, pagmata na ako ugma. Ang una na akong nabalikan kay katong panahon na wala pa ko nasakiti. Katong panahon na wala pa'y kami. No, o niya, pagpanguyab niya kay di nagid ko mupansin. Char! Ha? Anaon, gidayon na ako. Like, pag kuan pa lang, pagpanguyab pa lang niya kay dili na jud dayon kumupansin, pero I'm sure kung mabalik po niya ang panahon, ginasumpa po ko niya nga dili ko niya mailhan sa iyang life ni parehas may bitter. Pero wala na ha, bitabi, joke lang ako ha. Wala na, dili na na-part sa ko ang kuan. Kung naman yung mabalik sa ko ang panahon, dili na siya na to i-appeal kay part mangin na siya sa to ang past. But it doesn't mean na, porkit atong gihisgutan, bitter na agad, wala na agad naka-move on, basig mag-assume na po ng uban diha. Hindi po kami ganun. No? Wala pong bitter moment sa amu, anaka, humanami-ana nga mga, nga mga panahon, nga mabitter, na-bitter man ta sa una, pero humanagitaana, no? We are now on the stage of maturity. Ala, sorry. Sige. Pero bitabiha, atangin ninyo unya, taod-taod, ato ang putahe confession sa to ang programang XFM. Putahe sa gabi, and of course, unya, taod-taod ang ato ang putahe scrambled eggs. Ang ato ang jackpot prize, it's now 110 pesos. Grabe no, inyong buhaton ng simple lang gid ka IB. Tanawon ninyo ang ato ang Facebook Live, aduna yung mga itlog diha. Mga itlog din ha ang atong ipatujok-tujok. Atong pambuak-buakon o tanawon nato ang sulod, atong i-reveal ang answer. I-reveal ang answer unya taod-taod og naa kay chance nga makadaog sa to ang papremyong pa Gcash. Una pa jud ay kuy tagaanan og Gcash sa kalimot ko. Sorry na. Ako na gining kuhaon karon, sige na. Okay, na busy gid ang inyong inahan, amahan, busy gid ang tanan. Sorry na gid kaayo ha, mga ikog pasaylo sa imong Ariel. Ako na gid na siyang isan unya taod-taod. Sorry ha, akong tingog ha. Sorry na. Maulian ako ani pa makapahuway nako this weekend.
Anyway, B, balik kita paguman sa mga pipila ka pahinumdum. Ayaw maghawa ang inyohang Disney Princess Bisaya version mo balik unya taod-taod para sa to ang programang putas.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro, sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: piko ana.
2: Sa isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan,
2: gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin.
1: Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko
1: kani produkto sa Yes Toil na panon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungat as dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Higir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Napalitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na batyagan, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay basi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi, batian yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
8: One, turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan ang ikalon na, senyor citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man eh, wala akong ikagasto.
11: Ay, mami, ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adid to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyud?
11: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo day ha. Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo ug libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, ug tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sais, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Hala, ngano ni? Bago pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni.
8: Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
12: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nga nung diriman ka magpagas, pirmi.
12: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
13: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
14: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
15: Oras, alas 10 sa gabi.
16: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
17: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga mga sin?
8: Pwede.
7: Uy, wag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Putahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Potahe Confession. Potahe.

0: Welcome sa itong programang Putahe Confession. Kini ang panahon kung asa pwede kang makapagawa sa imong mga gipangbati, sa imong mga kasakit, sa imong mga hinunakit. Pareha raman di ito, no? Ay, nako. Tananin mong gusto ng ipampagawas, B. Could be malipay ka, could be nasad ka, or anything na gusto niyo mong ipapagawas din, ha? Pwede ragid ka. Ay, wala ko'y makaon, ha? Wala ko nadala. Ano ka nagsaba? Nalimot ko kayo. Dali, bet, agayinan. Pero bitaw, kung naa kayo mga gusto yung pampagawas din, ha, abri po ang ito ang linya, 09-45-443-5869. O pwede po ikaw nga mag-message sa kuwa sa itong official Facebook page. I-search lang ang 101.7 XFM Bukidnon. Ay, ako mong padayon sa unahan once again. Akong iingon sa inyong hagiod nga ito ang Putahe Confession. O sa ka-rated SPG. Hangyo jud ko sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kung naay mga anak ninyo nga naguyog sa inyo nga maminaw po sa to ang programa, hangyo ko nga kamunalay guide kay wala ko din ha para isa-isahon sa ilaha kung unsa ang pasabot sa to mga ginapang istorya karong gabi una. Once again, our rated SPG program welcomes you. Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG. Striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Haskang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo ah! Apriso ka! Ago!
1: Sexual. Horror.
5: Hello. Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
6: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. Ug sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Charisse. 27 anyos. Akong aminon sa imuha, Cinderella. Klingi ko pag-abot sa lalaki. Pero sa ko ang mga boyfriend lang. Kaso lang, Cinderella, lahi gining akong laki nga nailhan karon. Giagi ko niya sa iyang kagwapo, sa iyang kamacho. Katong iha kong gipunguyaban, Cinderella. Niingon gid siya sa kuwa nga lahi gid daw kuno siya nga pagkalalaki. Ang gusto niya, Cinderella, maskin panggapanguyab pa lang siya, naanay mahitabo sa amua. Para mabalaan daw niya, Cinderella, kung compatible ming duha. Ang gusto gid niya mahitabo, Cinderella, ay hanako siya sugton. Kinahanglan daw na'y mahitabo usa sa amua. Kay gusto daw niyang makita kung malipayon ba daw mi, o kung maingon ba daw niya nga compatible mi sa usag-usa. O kung mauhon man, maging kami na dayon. Lahigid siya, manguyab, Cinderella, lahi ang iyahang pamaagi. Dilipod siya anang tipo nga, "Will you be my girlfriend?" Diligid siya yung una, Cinderella. Og syempre, Cinderella, wa ko magdugay-dugay. Nioo ko siyang giingon, og siyang gihangyo sa kuwa. After nga nay nahitabo sa amua kaduha, ingon niya nga na-assess na daw ko niya. Og dapat daw nga magdesisyon ko kung yes or no, kaya para makamove on na daw ko no siya, kung dili daw ko no kumusagot sa iya. Siyempre, Cinderella, dili ko choosy nga pagkatao. Gihatag na ako ang tanan niyang gusto. Og nakita gyud ako, Cinderella, nga compatible gyud mi sa usag-usa. After nako nga mag-yes sa iya ha, wala na'y adlaw nga dili mi nagakita. Permintig yun, Cinderella, nga na ay mahitabo sa amua. Sa sulod sa tulo ka bulan, grabe na mo ka malipayon, Cinderella. Kanamura mig bagong gikasal. Kaya lang, Cinderella, after tulo ka bulan, nagbago siya. Natingala ko nga luya siya permanente. Kapag na'y nagkahitabo sa amua, murag wala siya sa iyang panghuna-huna. Sa dihang Cinderella, murag di na may compatible sa usag-usa. Cinderella, wala ko kapugong. Ako siyang istorya. Nangutan ako kung unsay nahitabo sa amo ang duha. Natingala ko anong dili na may okay. Karun pa, Cinderella nga in love na kay ko si iya ha. Iyang giamin sa ko ah. Nadiligid ako niya love. Na-realize daw niya nga, diligid ako no ako ang naasa iyang kasing-kasing. Lahi daw ko no ko sa mga babae nga iyang nailhan sa unang panahon. Naan daw siya, Cinderella, nga naalang daw kahitabo. Walay commitments, walay yes, walay sila, pero malipayon sila. Sa kuwa daw, Cinderella, sukad nga nag-yes daw ko sa iya. Sukad nga ako daw siyang gisugot. Nawad-on daw ko no sa ugana sa kuwa. Tingala jud ko, Cinderella, nga nung karun. Nga nung karun, gabaliktad na siya. Giamin ako sa iya, Cinderella, nga klingi ko. Pero sa iya na karun, iya pong giingon sa kuwa nga lahi siya manguyab. Lahi ang iyang pamamaraan. Pero Cinderella, siya ang naay gusto sa ingon ana, ug dili ako. Ang gusto nako, Cinderella, isip usa ka babae, kanang ginapanguyaban ko. Pero akong pangutana sa kong kaugalingon, nahangtod karon, Cinderella, di nako matubag-tubag kung nganong nibigay ko sa iya. Nganong gihatag nako akong pagkatao sa iya ha, sa usa ka tao nga di kabalo mag-value sa kong pagkababae. Karon, Cinderella, nga nakuha na niya ang iyahang gusto.
Wala man ito ko'y pagmahay ba? Sakit lang. Kaysa panahon na love na kay nako siya, ay hap pa siya ni hawa sa kong kinabuhi. Cinderella on say angay na akong buhaton. Sa karoon, down kaayo ko. Wala ko kabaloon sa on pag-move on. Iingon man ninyo sa kuwa nga dili siya worth it na pagkalalaki. Pero dili ninyo hawak ang akong kasing-kasing. Nakagusto gid ko sa iyaha. O gimahal gid na ako siya. Sa karon Cinderella, pila na ko kaadlaw nga walay tarong kahaon. Nag-chat ko sa iyaha, nag-tawag ko, nag-text ko. Dili ko ginapansin, Cinderella. Gakasakitan ko. Gakasakitan ko sa gakahitabo. Gusto na akong ibalik ang kami. Gusto na ako ibalik ang adlaw nga wala ko nag-yes sa iyaha. Kung asa nindot pa kayang among panag-uban. Gusto na akong ibalik ang panahon, Cinderella. Natamis pa kayong iyahang mga smiles nga doon sa kuha. Apan murag ulahin na ang tanan. Para sa Putahe Confession, Cherries.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko og pasalamat sa Zaton Plus Gold. Sir, tumanggod, sir. Hindi dom akong dinulan nga dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon og cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. So, unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule ug ipalit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan na akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
0: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpilain yung gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: Balik sa itong programang Putahe Confession. Dinigi hapon sa ito ang istasyon XFM Network Philippines para po sa Putahe sa gabi. Before kita nga muhatag sa ito ang mga ang sitawag na tamvag. Sa ito ang letter sender for tonight. Magdula o sa kita. Ante pa sa ha. Mo ba ni? Lagi mo, lagi ni. Sige, ato sa ni ikuan. Ato sa ni padulao na itong mga bibi din ni Akarumbi. Yan! Welcome sa tuang Putahe Scrambled Egg for tonight. Scrambled eggs. There's a lot of eggs. O kung naa mo sa Facebook Live karon B, dako kaing chance nga ikaw ang makadaog sa tuang papremyo GCash worth of 110 pesos. Brought to you by Cinderella and Devil V. Kami ang muraraghatag ani og partial and unofficial charos. Inyong buhatan lang gid bi kung naa mo karon sa mga Facebook Live inyohang tagnaan kun unsa ang naa karon sa screen, scrambled eggs, letters and numbers and letters. Na letters lang gid ni siya. Scrambled na siya bi inyo lang yung tagnaan kung unsa ang nakasulat din ha. O kung ikaw ang makadaog, instant 110 pesos po ang mapapas sa iyo. Yon. Awa ha, sige, i-scramble daw, Bibi Zhao. Sige. Tadam, tadam, tadam, tadam. I-scrambled egg. Ano, Bi? Oh, na-scrambled na gida siya. O, Bi, tagnain na ninyo, Bi, naaragid sa screen, ha? Ikaw na ibahala mo, tagnaan na. Ito sa'yo naman ka, adyoy. Dili ko maghatag og glue, ha? Di ko maghatag og glue. Kamu na ibahala, ano, oh. Wow, ayun na pala, Bi, eh. Parang, i-scrambled na. Scrambled na, scrambled na, scrambled na. Naka-scrambled egg na, oh. Eggs. Kaya daghan mo na silang eggs. Sabi ka, oh, Cinderella, oh. O, daghan kayo ni. Kung ikaw, adunay idea kung unsa ang naasa to ang screen ng mga scrambled eggs, i-message ko sa 0945-443-5869 or pwede ka nga mag-comment karon sa to ang live sa Putahe sa Gabi. Ako na lang tanggalon? Tanggalon na? Tanggalon na siguro, Bibi Jow. Unya, basta kaya i-screenshot na lang na ninyo. No, niya paghuman o matagnaan ninyo, aw, kamo na. Or i-keep na lang sa siguro na diya, Bibi Jow. No, kamo na itagnaan ni Biha. Ayun na lang, i-remove na lang. I-remove na lang. Sige. At nung buli ka na nga ito ang letter sender for tonight, ang pangalan niya, Charisse. Si Charisse. Nanaunta ni siya yung uyab, oh. Malipayo naunta kayo siya. Unfortunately, ang nahitabo, nagsawa ang lalaki siya, ha. Oo, kaya iyan ang manggihatag ang tanantanan. Nagpa-overused naman siya. Gihatag niya ang tanantanan karon kaya nakuha naman sa laki ang iyahang gusto. Gibiyaan na siya, naluya na siya. Og daghan na kaya siya grason against siya, ha. Muna, Bi, nga, ang tama gid nga panahon nga imong ihatag ang tanan-tanan sa imuhang partner is kapag ka humanamog kasal. It doesn't mean to say nga, ay, kinahanglan gid nimo ihatag sa kuha before it na maging kita. Kaya para makitaan na ako, ma-validate na ako kung nga bagay ba ta sa usag-usa. Adun na ba kita ay spark? Adun na ba kita ay chemistry? Oh, sure, sure. Chemistry. Hira, good mom, ha? Depende na sa inyo, ha. Basta ako, ang ako ang i-advise gid sa inyo, ha. Dapat gid i-surrender na ninyo kapag kamo kasal na. Kana na lang, anak na lang. Pero kay ulahin naman ang hitabo, awa na gid tay mahimo ani. Hi, may gabi ipo kang Glenn Tumakin all the way from Cordova, Cebu. Thank you. Salamat kaayo gid sa imong pagsilip sa Facebook Live. Hi, usab. Mangita din yung single mom, kanang bisag isa lang, anak, biyudo ko, madam, edad 30 to 50 anyos. O, ang age na ko, mao niya akong cellphone number, ayaw lang i-mention akong name and CP number, nabuang na, no? Sana man yun, ay? Nangita ka og text me, nangita ka og kanang single mom, yung karoon din yung ipo anang simong number, no? Sa man eh. Saan man na to ni, paminawan ko ni mo kung ikaw ang anchor, kaya malingaw ko sa imo, madam. Madam, kurtahan ta? Nagmadaman. Ang tambag na ko kang Charisse, mangita siya og buutan o niya, mag-ampo siya. O, lagi. O, always gina siya nga mag-ampo na lang gid for me, ha? O, diba? usahay mang God kada magsige tag ampo ba ang mga ginaampo nato is dili para sa tuong kaugalingon, diba? Sometimes it's for the like for the interest na lang jud lisod kay nang ingon ana. Ako maingon anang sender depende na niya kay love mang kaayo na niya ng boy tungod ay sabi ako ipaduol ba sa ha ay nagbo-vibrate kasi eh may tumatahog kasi eh tujok ni Ron. Ako maingon anang sender depende na niya kay love mang ka niya ng boy tungod kay gihatag naman nimo ang tanan sa iya ha. Makaya nimo na inyohang sitwasyon aw padayon lang. Pero huna-hunaa ka ng inyong sitwasyon, wala na jud kay kalipay kay ang boy. Maklaro kaayo nga nasumhan na sa imo or nakakita na na og laing babayi. Dali ra na makakita kay sa ingon pa nimo, gwapo og tsada og lawas, daghan jud bai magpailad ana. Maong pag-andam na lang daan, ala means, oh, nakaayo na ihang style. Diba? O, paingon-ingon pa nga di mo compatible kay nakuha naman niya iyang gusto. Ikaw pod, unsa pod nakauni mo nga nisugot man sad ka nga magpanguyab ba man taon. Oy, pero saon kay human naman, iampo na lang yun na sa Ginoo ang tanan. Mga po lagi, saya lagi ka ng uban po dito sa mga kababaihan pag makita ka ni macho, guwapo, oh, dagog kay abs, pila ka buo kang abs. May ilad dayon, madala dayon, oh, watakabalo sa what's inside. Diba? Di lagi magpa-uto-uto dayon. Oh, kinahanglan gud pud bitaw binga malalaki ka man or mababae ka dapat na agad pud tay self worth dapat nga atog yung tagaan og kanang bili ang atong kaugalingon dili kay porket ah nailad na ka sa outside na anang external ang unsay tawag ana o external beauty dili pud na siya pwede ni ingon ana bi kinahanglan imo gyud na siyang balanse balansehon kung angay ba gyud or para ba gyud na sa imo usahay man gud pud kay moingon man ta nga ay, kanis, huwag doon ko ni gigwapo ni pa, nagsarabeta kitag-ing ani. Ayaw lang. Maghatag mo clue para sa mga texters lang na dili ka view sa screen. Hihi. Bito po, no? Dili na ako mahatag ang clue, pero anything that you could think of. Oh. Sa itong programa lang daan na, nadyog kay daan clue. Oh, ikaw na bahala din ha. Pagbuhi diha agun sa may gusto ni mo nga itag na, kay basin ikaw di ay ang makadaog. O oh, basta kay, let's take a look. Pila ni ka letters? Ang basta daghan ni. Ihatag lang akong number, Madam B. Adi ko ba si magmahay-mahay bitaw o eh. O, nangita siya og kwan ha. Nangita siya og kaning ka-textmate daw. Nangita daw niya siya og kanang biyudo ko. O, so babae ang yahang ipangita B. Ang yahang number kay 0927 874-0813. Tumbalikon ha. 0927-874-0813. Nangita siya og babae nga pwede ninyo, pwede niyang makauban siyang kinabuhi. 30 to 50 years old. Ang pangutana din niya, budawat baka og single mom. Kaya kasagaran sa itong mga texters niya, mga single mom, baya in tao ni, ang pinganan baya in tao ni ay, okay, mga sensitive, kinig mga kasing-kasing, yung imuhang binuangan. O, dapat na ayha ka musulod sa ingana nga sitwasyon, kinahalan dawat o sa nimo kung unsay naa sa iyaha o unsay wala sa iyaha. Mag-entertain tag-tawag? Pwede, o, tawag mo. 0945-443-5869. Okay ra, madam. Okay na? Ay, okay na daw ang single mom, bebe. Pwede na daw single mom. Pwede na mong mag-text sa iyaha. Akong balikon niyang number, ha? 0927-874-0813. Okay na. Sakto. Sakto na bibi maude. Mora gid na. Oh. Arman, salamat kay Arman ha. Kani si Arman bito ng Buhol. Ato din tubagon ha. Hello, maayong gabi po.
1: Maayong gabi, Ibi.
0: Ay, maayong gabi. Kinsa ni Palihog?
1: Dito ni Ibi sa Karkar.
0: Ay, maayong gabi din ha. Unsa may atong matambag sa tuang letter sender, B?
1: Ako lang itambas sa sender, B. Walang una sa iyang ibuhat, siya, ang iyang pagkababay, iyang ipaubos, ano? Sa una pa lang, kung gihuna-huna pa gina niya, o dili pa ang kagwapo mo, iyang gitanaw. Walang iyamang gihatag iyang pagkababay sa dili sa tao nga dili pa niya uyab, sa dili pa niya kasado.
0: Mauman.
1: Oo. Unang-una, o gihuna pa lang na niya daan. Siya may sa makadaghan siya alakansi. Kaya ang laki kung ako laki magiging ko. Pero pwira lang sa dili magiging tanan. Pero pwira lang sa nahuman na. Ang pagkamapulaan, daghan lang rason. Ang iya tagyod na gibuhat, musugot na isig sa di, galahan na isig sa dili, bata niya giyong naghadag ng iyang pagkababae. Wa naman si rason, wa naman si, pero ang laki kung gusto gid niya, dili tumaong rason nga, motive compatible kung humana dahil uyab na sila.
0: Bitaw.
1: Dili na mao. Ang iyang ipakubos, ang iyang mga pagkababae, naluwi siya sa laki, wa siya maluwi siyang kugalingon. Mora, mora na ako ikasulti niya, be, nga, huwag naman siya ikamahayan karon, awahi na. Kaya iyan ang nahatag tanan sa laki.
0: Salamat kasi.
1: Mora gina, na, be.
0: Salamat kasi mong tambag, be. I hope nga nakadungog siya sa imong tambag karong gabi una.
1: Oo. Dili gyud siya angay daigon ba kay iya mong ipakubos na daan. Dili ko na niya un. Ya. Maro to, be. Salamat, be.
0: Salamat kaayo, be. Amping. Good night.
1: Good night pa, be. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ano, tinuod, bitaw ay. Pero ulahin na manggit pa, bitaw. Ang tanan, nahatag na manggit ni mo. Ang problema lang, anag, basig na, nagbunga na na. Lagi yung kagid di, ha? Kinahanglan mo, bitaw, nang dili man sa ingon na against or unsa ba sa pag-down sa uban. Maubi na ang rason nga nung uban na yung mga mabuntis gani nga walay papa ang baby. Kay, syempre, kung saan ta man nagkamali manggid ta, niya, nisalig ta sa tao nga abin natog masaligan, yan, dili man di ay masaligan. So wala, di agad ta quits gid di ha. Ay, Diyos ko, Lord. Charisse, sa imong sitwasyon karon, ambot lang siguro, Charisse, ha? Naglisod ko, aghatag og tambag sa imo. Kaya kung gusto kong, good po din mo nga mag-move on ka. Mag-move on, good ka. Kaya ikaw mag-iapon ng alkansi, dili man ang laki. Unang-una ang lalaki, Charisse, naghatag lang sa imo, ha? Og red flags. Ibig sabihin, dili siya interesado sa imo, ha? O sa sulod sa tulo ka bulan, gigamit ka lang niya. Giabuso niya ang imuhang paghatag sa iya, ha? Sa tanan-tanan. O niya, ikaw po, ito. Sunod-sunuran ka lun, kaya murag lahi ragyod. Woman gives ana-ana to gain man's love. Man gives love to gain ana-ana. Mau ba? Ingani ka, bibijaw. You're not like this. Ah, sana all. Yun natin yung nana, bibijaw, no? Dapat nga lahi gid ang imo. Kung gusto ka nga musulod sa mga ingon anak, kinahanglan, love gid ni mong imong partner. Kay sagrado gid na sa tinuod lang, bisagrado gid na nga binuhatan. O, yung mga tambag nato sa mga bibinin nato to din ha, ang mura curious na gid ka as kalibutan karon. Amping-amping ta ha, na delikado gid ba kaayo. Charisse, it's up to you kung magganahan ka nga mag-move on. Ikaw ang pangitag paagi sa imong pag-move on, mag-divert ka sa imong attention. Kung palayon ka nga magukod sa laki nga dili ganahan sa imuha, luoy kay kaday. Ikaw ragyod ang alkansi, ikaw ragyod ang makaluoy, ikaw ragyod ang katawanan. Kay himuon jud kang sumsuman anang lalaki gid nga pares ingon ana. Ayaw ba sihi ang panggawas nga kanang characteristics like guwapo, macho para makakita ka og true love. Ang tinuod nga gugma Charisse, wala siya nagabase sa imuha.

0: ang ato ang another letter sender para po sa tuang putahe confession. Para sa mga gusto magpadala, simple lang, i-message ko sa 0945-443-5869 or pwede mo nga mag-message sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
1: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot, kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo, mahimong tinuod, bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara, dalha, imong partner, o pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Magandang pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Malusog na pakikinig sa bawat isa. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Dito naman po tayo mag-aati ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. Siyempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga kabayan po natin nagsumakasubok ng produkto natin ay pumunta na agad sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar para masubukan nyo, especially ang ating pong ultimate trio, mga kababayan, ha? At pwede rin pumunta sa ating pong mga Yes to Health Clinic para isabay nyo na yung pagpapakonsulta, mga kaibigan, sa pagbili ng ating pong mga produkto. Hi, Sir Michelle Hines ulito, makakasama din sa ating pong programa. At syempre, makakasama po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang hapon po.
2: Magandang hapon, partner, at magandang hapon po sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating pong programa. Sana po may makuha na naman tayong impormasyon na maging gamit natin para mapanatiling healthy ang ating pong katawan.
1: And at sa mga kababayan na gusto pong makahilobilo dito sa ating pong programa, pwede kayo magpadala ng inyong mga inquiries about your health, no? Text nyo lang po yan sa ating numero. Ito po, text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Batiin ko lang, Doc, yun ang papabati sa atin, no? Mm-hmm. Baka magtampo, ha? Magandang pakikinig po sa inyo dyan, ha? Kay Sir Renato De Mesa at sa kanya pong may bahay na si Ma'am Norita De Mesa. Maganda ang pakikinig, malusog na pakikinig po sa inyo dyan, ha? At sa lahat ng mga avid listeners ng ating pong programa, ganoon na rin sa ating pong mga himpilan, malusog na pakikinig sa inyo pong lahat, mga kababayan, ha? Meron kayong mga katanungan or meron kayong mga pagbati or mga mensahe, pwede po ipadala yan sa ating pong numero. At ating pong text line 0969-609-6545.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel.

0: puno sa antioxidants. Aduna pa'y anti-inflammatory properties. Ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
1: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-gamot sa anumang pagkain sa
0: 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto, gikan sa baratong sakyanan na pwedeng rentahan. Humot o limpyo tungod kay

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sulthon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong kapulaw ug tuon unya. Sige pa jud kong atubang sa Sulthon for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, mao ako dayon gisulayan ni Sulthon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatudyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Sulthon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sulthon Vitamin C.
3: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata. Kung ikaw makakita o bisgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang, itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Tong, nagpilay niyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Quezon City ug Maramag, Bukidnon.
1: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Ilion Shell Mobility Station.

0: katapusan sa Balitang Lokal. LGU malay-balay ng apod-apod o dinali ang tabang sa mga apektadong pamilya sa nahitabong sunod-sunod nga inkwentro. Anaya karon ng report, pinaagi ni katropang Michael Carato Ricabo sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
2: Muabot sa 72 ka mga pamilya ang natunulan og food pack sa LGU Malaybalay adlong Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Kagubot sa sityo na lumusan, Barangay Silae, Malaybalay City, Bukidnon. Ang maong mga pamilya apektado sa retabong sunod-sunod nga engkwentro tali sa trupa sa kasundaluhan og nahibiling mga membro sa walhong grupo niadtong nakalabay nga Hunyo 21. Kini inisiyatiba sa padayon nga tinguha sa lokal nga kagamhanan nga mahatagan og direk tang suporta og pagatiman ang mga komunidad nga nakasinati og kalisdanan nang hinatusab ang lokal nga kagamhanan alang sa kalinaw, kaluwasan og kaayuhan sa tanang apektadong residente og pamilya sa maong dapit. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yesto Health Incorporated, labi na ang premium D3 Subgel Capsule alang sa nagkayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
1: XFM Report. Balitang Bukan, Balitang Sanggan, Express Balita, Express Balita.
0: O karon, siron ta ang mga balitang regional.
1: Regional, Balitang sa Regional.
0: Angol, ang usa ka bagong graduate human kini gipusil gawa sa Pantukan Campus sa Davao de Oro. Pagkahuman gayon sa gipahigayon nga graduation rites pasado alas 12:25 sa Oddo adlang Webes, Hunyo 25, 2026. Gila ang biktima nga si Rodney Bruce, 30 anyos, residente sa Pindasan, Mabini, Davao de Oro, ug baguhay lamang nakahuman sa kursong Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics. Matud pa nga igo gayud pagawas sa KNP compound gikan ipaso sa ilang graduation ceremony. Kalit matud pa kining gipusil sa wala mailing suspitsyado lulan sa usa ka minivan. Ang biktima dali dayong gidala sa Davao de Oro Provincial Hospital sa Pantukan. Dugang investigasyon ang gilusad sa kapulisan kalabot sa maong insidente. Samtang nihimo na usab sa pagkikoordinara ngadto sa kapulisan ang LGU Pantukan aron marisulba og manubag ang responsable sa krimen.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional. Express Balita, Express Balita.
0: Sa Balitang Regional gihapon.
1: Balitang Regional, Balitang sa Regional.
0: Hubog nga lalaki patay human nalatayan og bus sa Bunawan, Agusan del Sur. Sa irontang Italia sa report, pinaagi ni katropang Ray Alboro Alentona sa XFM Agusan.
1: XFM Report.
3: Taliwala sa pagsulay og likay sa driver, nakabsan gayud sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga giingong ilalom sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Human kini aksidenteng nalatayan sa usa ka bus dito sa Brook 8, Sibulan, Bunawan, Brooks, Bunawan, Agusan del Sur niadtong Miyerkules, Hunyo 24, 2026. Sa eksklusibong pakighinabi kang Police Corporal Ryan Dalaya, ang traffic investigator sa maong kaso, iyang gibutyag nga base sa pamahayag sa driver sa bus nga padulong unta sa Davao City. Iyan ang giserbatuhan ang mga individual nga nagbaktas daplin sa dalan. Apan taliwala sa pasidaan, kalit matud pa nga mitabok ang biktima ngadto sa pikas nga lane. Tungod sa kakalit, wala makaya sa driver ang pagpreno sa sakyanan bisan pa man og misulay kini paglubag sa manobela aron malikayan ang disgrasya. Gidugang ni Police Corporal Dalaya nga parehong anaa sa legal nga pangidaron ang mga nalambigit sa nahitabo. Apan temporaryo una nga wala gipagawas sa kapulisan ang ilang identity aron mapanalipdan ang ilang pribasiya samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Tungod sa maong trahedya, posibleng mag-atubang ang driver sa bus o kasong reckless imprudence resulting in homicide. Apan sumala sa taho, nagtagbo na kagahapong adlawa ang duha ka panig aron hisgutan ang posibleng settlement o sabot-sabot kabahin sa maong obligasyon o tabang nga may kalabutan sa maong insidente. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang makuting imbestigasyon imbestigasyon sa Bunawan Municipal Police Station aron matino ang kinatibuk ang sirkumstansya nga mitultol sa maong makalilisang nga insidente.
4: Naka-chill-chill gamay ba? Mutong sa pagkukuhan na ay naka-istorya ako na ako nga. Nagbaktas-baktas, sumunod po sila, padulong din sa highway, dito sa Kilis Highway. O sa dihang, ang lami-lami ng istorya, kauban sa yung mga kaubanan. O siya kabantay nga, nalay baas niya kanya, kalito siya og tabok, bawa siya naglingi-lingi sa both side. E yung ipukos mo, dito sa tubangan niya. O siya naglingi dito sa may kuan, dito sa iyang likod. O, dili, kusog kayo ang dagan sa tumbas. Bisher batuhan naman gani daw niya. Naginahinay na ba? Nagvoluntary surrender naman po ng driver sa Metro Shuttle. Sa pagkakaroon sir na address sa among custody ang driver sa Metro Shuttle.
3: Ang tipik sa pamayag ni Police Corporal Raisan Dalaya, Traffic Investigator. Mga katropa, aron karon ay himsog ang imong kalawasan, batasana gayod ang pag-inom sa Santo na Plus Gold. Alang sa Dakusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Rewalita Regional Balita sa Regional Express Balita. Express Balita.
0: Oras na to karon mga katropa, alas 6:18 na sa buntag. Mga katropa, para sa klaro o tataw nga pananaw, ilabi pa kung driver ka o nagamaniho matag adlaw. Para malikayan ang disgrasya mga katropa, kinahanglan nimo ang tataw nga pananaw mag-VisionX Plus Softgel Capsule sa 500 mg sa VisionX Plus Softgel Capsule. Kini aduna nay lutein, beta-carotene, zeaxanthin o vitamin E nga nakita usab sa pagtuon nga kini makatabang nga mupatinaw sa atuang nga pananaw. Aron usab malikayan, ilabi pa ang mga problema o sakit sa mata sama sa katarata, pteridium, glaucoma o uban pa. Mag-VisionX Plus Softgel Capsule nga mapalit sa mga nakariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Nasyonal. Ni pahibalo ang Malacañang nga andam silang mugahin og dugang pundo aron sa pagpalig-on sa seguridad sa mga pampublikong tulungaan nunot sa pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City. Mato ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, posible nga madugangan ang budget alang sa pagpatuman sa mas istrekto nga mga lakang sa seguridad ug ang pagkuha sa mga kwalipikadong security personnel aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an magtutudlo ug uban pang kawani sa tulungaan. Sa susamang higayon, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni Mando usab sa pagripaso sa kasamtangan ng mga polisiya sa seguridad sa eskwelahan. Aron malikayan ang pagbalik sa susamang mga insidente, girekomenda usab sa Philippine National Police nga limitahan ang mga eskwelahan sa usa o duha ka gate aron mas istrekto nga mamonitor ang pagsulod o paggawas sulod sa campus.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Dugang sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Senator Padilla subling niduso og sugyot sa pag-aminda sa juvenile justice sa Pilipinas. Sa retalya sa report, pinagi ni katropang Bong Umake Algabre sa XFM Davao Region.
1: XFM Report.
5: Naimong sigutan karon sa nasod ang pagripaso sa pag-aminda sa Juvenile Justice and Welfare Act human sa nahitabong pagpamusil sa San Jose National High School sa Tacloban City nga gikalambigitan sa duha ka mga minor de edad nga suspek hinungdan sa sugyot nga paubsan ang edad sa criminal liability. Tungod niini, subling gisugyot ni Senator Robin Padilla ang pag-aminda sa kasamtangang balaod kalabot sa pagpaubos sa edad sa criminal liability sa Pilipinas. Sa kasamtangang balaod ilaom sa RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006 ni Senador Francis Kiko pangilinan ngang edad 15 pobos gawas noon sa criminal liability ug ipailalom lamang sa mga intervention programs samtang ang mga nag-edad above 15 but below 18 mahimo silang mapasakaan ug kasong kriminal kun mapamatudan nga sila nilihok na adunay discernment o kahibalo sa husto ug sayop samtang sa gisugyot nga amendment nga Senate Bill number 372 diin ang principal author si Senator Robin Padilla ang mga nag-edad above 10 but below 18 mahimo nang manubag sa balaod kun sila mapamatudang sadaan sa mga bugat nga krimen lakip niini ang murder, rape, kidnapping with killing, robbery with homicide or rape destructive with homicide or rape destructive arson og mga kalapasan sa ginadiling droga. Katropa siguruha nga lagsik ang imong lawas pagtumar kanunay og Santon Vitamin C para immune system lagsik permi. Alang sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bongo Makiel Gabri, XFM News.
1: XFM Report. Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Katapusan sa Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Balita sa Nasyonal.
0: Gilakip ang kontrobersyal nga pangalan nga Mary Grace Piatos sa listahan sa mga testigo sa prosecution team ni Vice President Sara Duterte alang sa impeachment trial. Base sa pre-trial brief, ipresenta si Mary Grace Piatos isip testigo aron mo testigo kabahin sa gingong pagdawat sa confidential funds. Nailahan ang maungalan atol sa imbisigasyon sa Kamara niyatong 2024 nga naghisgot sa paggamit sa pundo sa Office of the Vice President o sa Department of Education. Sa maong pagpangusisa, nakita sa mga acknowledgement receipts sa confidential fund disbursements nga ang ngalan ni Mary Grace Piatos usa sa mga giingong nakadawat sa pundo gikan sa mga opisina sa Vice Presidente. Apan sumala sa Philippine Statistics Authority, walay record sa pagkatao, pagkamatay o bisan unsang identification record alang sa usa ka tawo nga ginganlan og Mary Grace Piatos. Tungod diini nahimong sentro sa kontrobersiya ang maungalan o usa sa mga isyong gilauman nga matuki pag-ayo sa impeachment proceedings batok kang Vice President Sara Duterte.
1: Balita Nasyonal. Balita sa Nasyonal. Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang International.
1: Sa International. Balita sa International.
0: Samdan ang upat katawo human sa 7.2 magnitude nga linog nga niigo sa amihanang bahin sa Japan Hunyo 25. Ang sunod sa linog nga giusab gikan sa preliminary magnitude sa 6.9 nahitabong alas 7:30 sa buntaga doon sa sidakan nga baybayon sa Iwate Prefecture sa gilatmon nga 40 kilometers. Nakarehistro kini sa Upper 6, ikaduhang labing kusog nga level sa seismic scale sa Japan, nga dunay sukod hangtod 7 sa Hashikami Town og Lower 6 sa Hachinohe City sa Aomori Prefecture sumala sa Japan Meteorological Agency. Ang Upper 6 intensity nagpasabot nga lisod ang pagtindog o paglihok gawas kung o gawas kung mugapang o crawling o kadaganan sa mga butang wala mafix, muliho ka o matumba. Ang linog usab nakapikto sa Hokkaido, Akita, Fukushima, Miyagi o Yamagata prefectures, ingon man sa Tokyo o kasikbit ng mga prefectures.
1: Balita sa International. Balita sa International. Express Balita. Express Balita.
0: Sa lainhan ay sa Balitang International.
1: Balita sa International. Balita sa International.
0: Venezuela, gipaubos sa state of emergency. Human sa 7.2 o 7.5 magnitude ng linog. At ang sayo ng report, pinagin ni Katropang Dave Vinilalawa sa XFM Bukidon.
1: XFM Report.
6: Gipaubos sa state of emergency ang tibuok nasud sa Venezuela. Human gitay og sa 7.2 o 7.5 magnitude ng linog nga nakaguba sa mga establishmento og panimalay adlong Huwebes, Hunyo 25, 2026. Ang deklarasyon gihimo sa acting President Delcy Rodriguez kung asa lakip nga gipasirad-an ang Micoesia Airport tungod sa kadaot nga gidala sa linog. Nitaho ang US Geological Survey yung USGS nga ang unang linog adunay magnitude 7.2 o gisudnan sa magnitude 7.5 sulod sa usa ka minuto tungod sa kakusog sa pagtayog na hugno ang mga building sa Caracas samtang padayon ang search and rescue operation sa mga biktima. Wala pa'y opisyal nga taho kabahin sa mga nangamatay, panposibleng mas taas ang death toll o kadaot. Nagpagula og inisyal nga tsunami advisory ang US Tsunami Warning System para sa Puerto Rico o Virgin Island. Apan kinigideklara, apan kinigikansila, gisusi pa sa mga otoridad ang gidak-on sa kadaot nga gibilin sa maong linog. Mga katropa, para sa bag-o nga panahon, kinarang protektado imong kaugalingon. I-boost ang imong immune system pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alas sa nikyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang David Nerlao. XFM News.
1: XFM. Reborn. Balita sa international. Balita sa international. Express. Balita. Express. Balita.
0: Alas 6:27 na sa buntag. Mga katropa, para pabiling kalmado kita kung muigo ang linog. Imintinar sa pagtumar og Santon Plus Gold. Alang sa normal o mapanormal nga balanse sa ato ang hormones sa kalawasan. Mapanormal usab ang balanse sa ato ang blood pressure o blood sugar. Importante nga mag-premium o mag-Santon Gold Herbal Capsule ka, mga katropa. Nga mapalit sa mga nagkariyang butika o parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa Balitang Sports.
1: Balita Sports. Balita sa Sports.
0: Alex Yala o Venus Williams. Sulod na sa quarterfinals sa Bad Homburg Doubles. Atong sayron ang report na pinagi ni katropang Jao Pagutayaw sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
7: Abante na sa quarterfinals sa Bad Homburg Open Doubles Tournament ang duo ni Alex Iala o Venus Williams. Umangipildi sila Catherine Harrison o Alexandra Osborne sa score nga 6-3, 6-4 sa round of 16. Nagpakita og mayong performance ang Iala o Williams. Dula o gilayong nakadawat og 4-0 sa unang set. Sa second set, nigukod ang ilang mga kalaban apan nakabawi sila Iala o Williams sa katapusang parte sa dula aron hingpit nga makuha ang kadaugan. Kung asa gihuman ni Williams ang away sa iyang serve. Sa quarterfinals, atwangon sa Iala-Williams tandem ang second-seeded pair nga sila Teresa Mihalikova o Olivia Nichols. Si Iala nga karon anana sa world number 30 sa WTA rankings, padayon nga nangandam alang sa Wimbledon. Humansa yung na-out sa singles event sa susamang torneo. Samtang si Williams anana sa rank 46, padayon sa nga nangandam alang sa Wimbledon doubles kung asa gilauman usab nga moapil sa iyang igsoon nga si Serena Williams. Mga katropa, para sa lean and fit nga panglawas ug aktibo sa sports, tumar permi sa pinakakusog food supplement nga gigama sa Yes to Health Incorporated, ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino, para sa Pilipinas, nanukad, diri sa XFM Bukidnon, kininyong katropang si Jao Pagutayaw, XFM News.
1: XFM Report. Balita Sports. Balita sa Sports. Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusang o sa lainhan ay sa tuwang balita, ang balitang pangkalusugan o health news.
1: XFM Health News.
0: Gikompirma sa France nga nakatala sila og pinakaunang kaso sa Ebola virus. Matod sa French Health Ministry, gikan kini sa usa ka individual nga niuli human ang humanitarian mission sa Democratic Republic of Congo kon DRC. Gidala-gilayon sa specialized facility ang baong individual nga nagpositibo sa Ebola. Kini ang usa ka kaso sa Ebola nga nakumpirma sa Europa. Bisan pa man nga adunay American doctor ang nagpositibo sa DRC o gitambalan sa Germany. Kahit numduman nga gianunsyo sa DRC ang Ebola outbreak nitong miaging bulan. Ana sa kapin, 260 ka mga tao na ang kumpirmadong patay gikan sa virus sa Congo. Samtang adunay kapin 1,000 ka tao ang nataptan sa maong virus.
1: XFM Health News. Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, sakit ba nga hinungdan sa virus, bakterya, mga katropa, ang imong gikahadlukan? Mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka. Tulkay ang Santon Plus Gold, makigbato ka sa mga sakit nga virus, bakterya ang hinungdan, mga katropa, nga pwede nga matapot sa tuang lawas. Kini mapalit sa mga nakariyang butikang parmasya sa inyong lugar. Mapalit usab sa Shopee o Lazada.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang showbiz.
1: Showbiz Balita.
0: F4 Midonar og 2.5 million pesos alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao. O karon makitsika pinaagi ka tropang Cinderella sa XFM Bukidnon.
1: XFM Report.
8: Midonar ang iconic Taiwanese group nga F4 uban sa singer-songwriter nga si Ashin naghatag og dugang nga humanitarian support alang sa mga biktima sa linog sa Mindanao nga anaa sa 2.5 million sa nagpadayon nga relief operation sa Pilipinas. Gikumpirma ang donasyon pinaagi sa ilang official social media pages nga nag-ingon nga ang kantidad gihatag sa nagpadayon sa pagtabang sa mga komunidad nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog nga naigo sa Sarangan ni adtong Hunyo 8 ug naka hatag og dakong kadaot sa pipila ka bahin sa Mindanao. Sa ilang pamahayag, gipasiugda ang dugay ng koneksyon sa mga artistang Pilipino nga namatikdan ang magkanunayon nga suporta sa ilang nadawat sukad sa pagsikat sa Meteor Garden sa sayong bahin sa 2000s. Ang donasyon niabot una sa F4EVER World Tour Philippine Stop nga gikatakda sa Hunyo 27 sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. Aron mas muligon ang atuang mga tuhod, ilabi na kung mag-join ka sa concert or world tour karong maabot na Hunyo 27, siguro ang ligon ka pinaagi sa pag-inom sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad gikan sa XFM Bukidnon, katropang Cinderella, XFM News.
1: XFM Report. Showbiz News. Showbiz Balita. Express Balita. Express Balita.
0: Dahil salamat katropang Cinderella sa pag-aton sa maong report. Hoy, ugma naman dai mga katropa ang World Tour concert sa F4 mga katropa diri sa Pilipinas ha. Hunyo 27 mga katropa. Nito sa kung ako masayop sa akong pagdungog mga katropa sa report ni katropang Cinderella ipahigayon sa Bukawi, Bulacan. Ugma na dai mga katropa, 26 naman ron. So ugmang Sabado mga katropa, Hunyo 27 ipahigayon ang World Tour concert sa F4 mga katropa. O gani atong nasayran mga katropa, nga gawas sa F4 mga katropa ni Donar Osaba, ang usaka Taiwanese singer-songwriter nga si Ashin mga katropa. So F4 plus si Ashin mga katropa, sila ang ni Donar o ganaa sa 2.5 million pesos. Tungod usab mga katropa, kaya doon na sila yung mga higala ng mga artista diri sa ato ang nasod Pilipinas mga katropa, pakabalo nila mga katropa nga sa kusog nga pagtayog sa linog diri sa kapuluan sa Mindanao. Pinungdan usab mga katropa nga nigahin sila og pundo nga moabot sa 2.5 million pesos og ila kining gidonar mga katropa ngadto sa mga biktima sa linog.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa katapusan ay sa ato ang mga balita, ang balitang kakaiba. Sa tuwang balitang kakaiba mga katropa, walay gawas-gawas sa ilang balay ang 71 anyos nga lalaking sa Wanda tungod sa gynophobia o kahadlok nga makig-uban umuduol sa mga babae. Nag-viral ang usaka dokumentaryo sa mga African netizens kabahin sa talagsaong kaso sa phobia ni Calextia Zamueta. Di inahadlok siya sa mga babae. Sa usaka interview sa Zamuita, ang iyang kadlok sa mga babae nagsugod sa dihang siya 16 anyos pa lamang. Sa matagi ngayon nga makakita siya og babae, mahadlok siya nga moduol og makigsulti. Tungod sa dili matukib nga kadlok ni Zamuita ngadto sa mga babae, iyang gitukod og gilibutan ang iyang balay og 15 feet nga kataas sa kurala. Sukad ni Anto, nagpuyo siyang naginusara o gapanagsara mubiya sa iyang balay. Uban usab sa tabang sa iyang mga paryenteng lalaki. Sila nagdala sa iyang pagkaon, apan dili nila kinidadon kaniya kada adlaw.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Isuda sad anang kinabuhi mga katropang mag-inusara kay matud pa no man is an island mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: So gani mga katropa sa report usa sa maong report mga katropa nga gipagawas dito sa Africa mga katropa. Bisan ang iyang inahan mga katropa. Dili nagaduol nga to kaniya kay lagi basta once mga babae mga katropa, dili gyud siya pwede nga makigaduol mga katropa. Tungod kay mga katropa aduna siya kahadlok nga makiguban o muduol nga to sa mga babae. Abi na kog sa salida ra na yung makita mga katropa in a real life day ni mga katropa. Doon na to'y salida mga katropa nga madlok siya sa usa sa mga babae mga katropa. So kani usa ka phobia o kadlok mga katropa nga muduol makiguban ngadto sa mga babae gani adunay manggawas ani mga katropa di sila ang panglawas marag ang uban ani mga katropa kay kanang magkarasya sa ilang lawas. Once nga muduol sa mga babae o makighalubilo sa mga babae. So tiyaw mo na mga katropa, gikan sa iyaang pagka 16 anyos, hangtod nga nag-71 anyos kini mga katropa, naginusara kini nga nagpuyo sa iyaang balaya dito sa Africa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, ang naglangkob sa tuwang mga balita. Nga ito ang nakalap, 24 oras. Oras na ito karon mga katropa, alas 6:38 na sa buntaga. Good morning diha sa tanan natong mga suking tigpaminaw. Good morning diha kaninyo.
1: Good morning.
0: It's a Friday mga katropa o Friday paspas kaayo ang adlaw mga katropa.
1: Good
0: morning diha sa to ang mga live viewers. Happy happy birthday sa mga nagsaulog silang adlaw nga natawhan karong adlaw Biyernes, Hunyo 26.
1: Happy birthday.
0: Samtang mga katropa, ato ning basahon ning mga nag-komento sa to ang live. Kay Mamo si Fina Tinambunan, matod niya, magandang umaga katropa, ang Miss Hanilos, XFM Express Balita. Happy Friday na naman, watching me dito sa, o dito, sa Bukaon Lantapan. Salamat, God bless, from Tinambunan Family. O sa Tinambunan Family, di sa Bukaon Lantapan, mayong buntag kaninyo. Kay katropang Randy Archaga Santisas, matod niya, listening. Kay katropang Taha Torres Lorna, good morning ma'am, good morning sa tanan taga Upper Tulugan Impalutaw, watching Permi. Oy, dagang salamat niya kang ma'am Taha Torres Lorna diha sa Impalutaw, Impasugong Bukidnon. Abot ta diha mga katropa diha sa Impasugong. Samtang good morning usab sa mga naminaw at ang mga listeners diha sa Loreto Agusan del Sur. Diya usab mga katropa sa Laak, Davao del Norte. Abot usab ang ato ang signal diha mga katropa. Good morning sa ato ang mga listeners diha sa Laak, Davao de Oro o sa Loreto Agusan del Sur mga katropa. Good morning diha kaninyo mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang atong ipahibalo diha mga katropa nga itong nakalabay nga adlaw, adun na kita'y bagong natunulan o tabang pinansyal ng mga miyembro sa klas ang nga ni Taliwan. Ngalan sa namatay mga katropa si Neo Melito Palomares, taga-Aglayan, Malaybalay City sa edad o namatay sa edad nga 61. Namatay ni atong Hunyo 13 o gilubong ni atong Lunes Hunyo 22. Ang member of dependence si John Palomares, coordinator si Ma'am Nora Carbonella. Ikaduha nga ni Taliwan mga katropa mo si Jesus Galacio Senyora. Taga Purok, Dos Miglamin, Malaybalay City, namatay sa edad nga 75. Namatay ni atong Hunyo 17 o gilubong ni atong nakalabay nga Domingo, Hunyo 21. Ang coordinator ni ini mga katropa mo si Sir Daniel Elievera. Samtang mga katropa ang atong mga produkto sa Yes to Health, sama na lamang sa Santhon Plus Gold, Santhon Plus Herbal Capsule, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Vitamin C Capsule, Santhon Plus Herbal Oil, Santhon Plus Herbal Soap, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix o Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mapalit na mga katropa sa atong buhatan sa XFM. Kita na himutang mga katropa diri sa second floor. Door 2 sa Talatala Building mga katropa diri sa Barangay 8. Ang Talatala Building mga katropa at banglang mga katropa sa Barangay 8 Mini Covered Court. Samtang mga katropa, ang kung mo katuod gyud mga katropa sa covered court sa Barangay 8, ang dali nga matultulan gyud nga landmark mga katropa diri sa diha sa May Nuevo mga katropa. So diha sa Nuevo mga katropa at bang ni ana adunay iskina o dalan mga katropa. Muna na ang Carbajal Street, gikan sa highway mga katropa, anata sa ikatulo nga building. Muna na mga katropa ang Talatala Building. Sa kamodri mga katropa, naata sa second floor ang buhatan sa XFM. Alas 6:42 na sa buntag. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang puwersa nga naglangkob sa XFM Philippines Nationwide, sa pagpanguna sa mga station manager Ms. Rusty Maricudino, sa mga kaubanan diyan sa technical department, sa pagpanguna karon ni katropang Rustom Villafranca, kauban sila katropang David Relao o katropang Jao Pagutayaw. Sa newsroom, sa pagpanguna sa mga newshead, katropang Jonathan Lee Soriano. Huwag sa naginusara na mga disipensa sa XFM Bukidnon, Bibi Sinigala. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Hanilo Tabios Armisen. Huwag kini ang Express sa Balita.
1: Express Balita.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Ikaw ba tunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsa o ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayon sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang ato mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects, o nya, mapalit ni sa mga butika.
1: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diya. Sa kape na gani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rin ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya, ang pangatanan na haba sa uban ng kape. Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong kibuo pamilya ang Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kami gani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance o dili balanse ang hormones kaysa mga babae mo resulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga may resulta sa sakit nga cancer.
1: The Secret of Health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy ug matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension ug uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog ug epektibo.
4: Santon Plus Gold. Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, ug manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko, pero usahay.
5: Ang sakit o balatian, walang ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, palaya, malunggay, garlic, o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold! Santon Plus Gold!
4: Ang tinuod niya lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod niya lalaki,
1: Nag-Santon
4: Plus Gold!
1: The Secret of
2: Health. Sa panahon nato karon, nadili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdae mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Bisonix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Bisonix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang na palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionex Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
1: Visionex, daghan ang natabangan.
6: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. La siguro na daot na ugat at ang pagutong nako. Noto nga, nang tumar ko o Visionex Plus Capsule, mag 3 weeks ko aring nagtumar o naulian yun ko. Karon, klaro na ko, pareho sa una. Salamat o dako sa Visionex Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionex, slay ang kaipitibo! Visionex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod ipatamis sa stevia. Ang premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalikon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Usbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Bisonix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: isa-isa na imo ang tiil dia.
1: Giingon mag-udang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: na ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Dili na ka kinilyo. Dili sa sandin niya ang sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato gali. Dili magkakatulog o bayo. Magkamatulog o duga na sa pagbalik katulog. Lima na din ka tuwid niya din kung makatulog bayo ang tao niya. Maayo akong tulog. Magdanggo na dugo. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Premium D3 ang bago.
3: Kadaadlaw gyud ko nga naka-take o Premium D3 sir, kaya akong trabaho na sa ospital para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
6: Linenyo sa po, 46 years old dati ko nag-worry ako sa health ko kasi ko laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Is yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Kapit akong duty. Pero ang saan man eh. Wala akong ikagasto.
8: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
7: Nga naman. Unsa na adik to?
8: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
7: Ha? Tinuot? Wala yun?
8: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
7: Salamat kayo, day ha? Mata na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
8: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby.

0: Glutathione Herbal Soap, makastick to managid ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit o makawagtang sa oxidative stress o mga itom-itom o tumtum. Kojic, nga usa ka anti-aging o makapubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat o age spots. VCO, nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral o makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen o makatabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga makamaintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sunfall Plus
1: Herbal Oil.
3: Adlaw, kaninyo, tanan katawhan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako may ka ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya ko imutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o dagang salamat.
4: Tong, nagpila inyong gasolina?
5: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maninga kong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bago manumta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nuzulhok tay, nahas ka mahugawa, unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka, nagpagasolina.
0: Oh, di haras kilid-kilid, kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan, nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system, nga mutanggal sa hugaw, nga nagpundo sa imong nuzulhok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka permi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.
3: XFM Bukidnon, serbisyong Katropa Caravan at Barangay Manago, Cover Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapist Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, LL Yon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Nibiso.

0: Oras, alas 7 na sa buntag. Oras, tatod ka ninyo sa Windsor. Win from within.
1: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
2: Mga katropa, exciting dito!

0: Bullseye.
1: 5 minutos milagapak ang alas 7 sa Kabuntago, na duha ka siyudad ng Baiti Kalungsod, mga sikbit ng probinsya sa Bukidno, na Bayo Kabuntag.
0: Bullseye!
1: Labay Kabuntag, yung tanan mga tropa, relive ta kay nawala ito no? Relive ta mga tropa, pakit na ng signal karon niya? Lahat itong kwan mga suking tigpaminaw, oh. Di makita mga tropa, relive ta, relive! Relive ta mga suking tigpaminaw sa tuwang panag-uban, garos programa ka Bullseye. Yep. Kumusta mga magdanaan mga pinalanggang tigpaminaw ng adlaw nga Biyernes, Bernes na John. Oh, salamat Lord na Biyernes na yun mga katrupa, dugay na humanis manaha. Oy. Dugay o perterang dalia mga suking tigpaminaw. Bitaw, kumusta mong tanan mga katrupa ng adlaw nga Biyernes? Tabi apo, okay, pag Biyernes sa unang panahon, mingon na itong apuhan nga di ni para na ito, para ingon nila ni. Bitaw mga katropa eh. Kumusta mong tanan di kadlo ka Biyernes mga suking tigpaminaw? Uban-uban ta karon mga katropas pagtunol sa mga balita kisgutanan dinhi sa tong panag-uban sa programa ka
0: Bullseye.
1: Kumusta ang ato mga kaigsunang mga drivers? Murag sayo man kay ning uwan ganiyang buntag mga katropa. Kumusta mong tanan mga drivers? Kumusta ato mga kaigsunang mag-uuma? Kumusta ang atong pito ka pinalanggang tribo sa Kingsunang Luma din sa probinsya sa Bukidnon?
0: Bullseye!
1: Kumusta ang atong mga Kingsunang mga Muslim? Kumusta atong mga Kingsunang mga negosyante na karong adlaw tabo sa syudad sa Malaybalay?
0: Bullseye!
1: Basta Biyernes, Sabadog, Domingo, tabo ni mga katropa di sa tuwag ka syudad.
0: Bullseye!
1: O diga, daghang mga preskong gulay karon, no? Mga gulay, prutas, mga lagutmon ba? O lagutmon, ng kamuting kahoy, kamuti, lutya, saging, so na diha, mga katropa, na karon diha sa tuwag at merkado publiko di atong syudad sa Malaybalay, mga suking tigpaminaw. Balik na ta, naka-live na ta mga katropa. Sa tuwag Facebook Live, sa tuwag Facebook page mga tropa, ang 101.7 XFM Bukidnon. O, pakishare mga katropa sa tuwag Facebook Live, karoon na kabuntagon.

Madungog ta, pinagis dial sa inyong mga radyo 101.7 XFM Bukidnon. Nung makita po ta, pinagis Facebook Live mga katropa 101.7 XFM Bukidnon. Okay, daghan ta gisgutan karon kay murag ninggara naman po ni mga scammer, right? Oh. Ninggara na po ni mga scammer karon mga suking tigpaminaw. Oh, ninggara na po ni mga katropa mo ni sa tong usa sa mga sigutan karon na kabutagon. Kay di gyud ta angay magkumpiyansa mga katropa karon mga panahuna. Kay daghan na po mga suking tigpaminaw nga mga scammers, no? Mga scammers, mga tropa nga pating lamia gyud, oh. Pating lamia na mga scammers bitaw mga tropa pangkitngan. Kitngan mga suki gatig pabinaw sa mga kung atayar karo ka birnes mong tawra ko makagsabot na kung atayar karo ka ano kahabuntagon Randy Santisas, Randy Artiaga Santisas, listening number one. Good morning, dia si Randy Santisas sa Artiaga Santisas ka nakalili karo naka-views tong Facebook Live. Oy, happy fiesta, Barangay Iba! Oy, happy fiesta, mga katropa, Barangay Iba. Ngimbitar to si Kagawad sa kuwa kahapon, no? Kagawad, Gaygay. Fiesta karo sa Barangay Iba, mga katropa, oh. Raul Limpirado, have a blessed Friday to all. Jobert, gabi, hulam tong motor na ko, limbalik man. Abi nang mula ka kag iba, ah, di ko, eh, nidinong gabay. Oh, nai din namo kagi nahitabog ga stabbing incident sa Barangay Iba mga katropa pero ay identified na ang suspect ko. Duha ang biktima ato, ang usa mo gito na igos kutsilyo katong usa nga igos bato. Oo. Naigos bato mga katropa diha gid sa merkado sa Iba nag nahitabo ang komosyon diha gi uwang datong mga katropa oy nang nadong gaban. Kita pa kita nga nasa layo kabalutang na stabbing incident na atong mga source gahapon dito tong pangutana wa may kabalo ingon sila kasi alas kadlaw na hitabo alas 11:45 na hitabo ang pagpangdunggab ting disco pa ay ting disco pa mga katropa unya na report wala na late nang na report mga tropas ka pulisya kay Santa Iyas utog pagpatambas ng balana ang isa ra ba karon mga katropa. Tuwag idalas sa Gayan de Oro kay surgical intervention to. Pirahan to kay tiyan mga tropa ang igo sa maong biktima niya taga poblasyon. Ang duha ka biktima, poblasyon ka bang lasan? Unya ang mga suspect dito taga Manggaod. Kastilan mga tropa. Naitabog magpadunggab mga suking tigpaminaw. Tukutrohon, happy fiesta, Barangay Iba! Sigurado kita rin dito ba? Simulaag na dito rin? Wala na. Impas yung sinugba karo dito mga katropa ba? Sinugbag progma di hindi na tamula ang to kay dito tag Valderrama dito at tag Valderrama ugma. Oo. Dito ta kay sugba si at ati si Ate Jingjing Pires. Oo. Mo palit ra tag palit ta tag 1 kilo sugba ni tag 2 kilo dito ah. Oo. Dad andig taas nga liog ga impas oo. Sakto nga rest day. Oo. Okay kang rest day mga katropa. Uy. Wala ba ka shocking ting pabinaw. So bitaw mga katropa. Dahil ka ito panag-uban karoon kabuntago na nindot painiton mga katropa pinagis pagtimpla o mga kapi ha. Iting tungnawa kabuntago doy pagtimpla sa mga kapi diha mga shocking at ting pabinaw. Dahil sayos kabuntago. Hiling kita kape. Speaking of kape, wag hindi ko kakape karoon kabuntaga. Nagi, basta hindi ko kakape pero hawang ako kabuntago noy. Oo, oh, nabitang di ka ka tiyam-tiyam mo ininit tubig mga katropa. Oo, oh, mga buhay sagol, kape. Urag, mamangita ka mga suking tigpaminaw. Ano yung, karo pag, kuha na to, commercial break na to, mo timpla sa taong kape mga suking tigpaminaw. Pero siguradohon na to nga kape nga walay kontra daw sa tumbulatian, ha? Kay, kasi mo na hinungdan sa diabetes mo diha, ulcer, kontra si muhang insomnia. O di ba ka mga tropa, mag-insomnia ka ba? Mag-insomnia ka mga katropa kung mga pi. O niya magpapitit pag yun. O niya imong ulcer na delikado na mga suking tigpaminaw. Mauni nga. Yan nga kinanglan mga tropa, sigurado na ito ang kape at itong itibla diha sa matag sayos kabuntagon o kahaponon mga suking ina mo nga tigpaminaw. O niya nga Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix. O di ba ka ang ito ang Santon Gold Coffee Mix. Mga katropa. Sa maning aksyon mata pang huya ba? Kakapihon gid ay ko mga suking tigpaminaw.
Good morning, katropang Sir Jotanic, Sir Fam Bullseye. Happy Friday na naman. Shout out lang ako dito sa shop Aglayan, Busing Ben at sa mga customers namin. Salamat, God bless from Tinambunan Family, Bugkaod na Tapad. Oy, katubag paayog mga chinso, mga mawar, o sa panadiha mga katropa, anha mo sa Busing Ben chinso trading. Diya sa may barangay Aglayan. O lumbay, diya sa may buparko, diya nahan na diya ang chinso trading mga katropa. Das may barangay Aglaya dito sa siyudad sa Balay-Balay. Mga katropa dito maglangan, dasto ang itunol ang mga uluhan sa tupa nag-ubad karon kabutagon. Headlines. Uluhan sa atong mga balita, lalaki gipusil sa liog, patay. Asa kay dapita mga katropa? Ang subo mga katropa katong shooting incident kagahapon sa Tagum ba to, katong bag-ong ning graduate ba? Nga gipusil. Ha? Ah, pantukan, Dabaw, Dioro, sa pantukan, mga katropa. Di ba ito naligo itong una, no? Itong first na ito, itong basketball, ta? Ay, kung ano ni Basti, di ay? Itong isa, kaduha itong Dabaw ni Basti. Ang mga mo siguro na. Mga ito, pantukan ito, no? So, mga ito, mga katropa, itan, mga pa graduate, mga katropa. Gipusil! Tilad karo ka para huda, wag kita kabalo. Sabi, unsan bang ka? Headlines. Eskwilahan, gihugaw-hugawan sa mga bata nga kawatan. Uy. Tilad. Mga kawatan ito mga bata. Abin ako mga estudyante ito. Pagandian mo na sa tukuran sa Bunga del Sur. Ito hitabo, itong ipos mo kahapon ba? O para mga estudyante, gito kay mga bata man. Oh, pastilad mga katropa na unsa naman taon na ito ang kalibutan karunoy. Wala na kita, pati mga bata karun, dali ang ikay muhimo o di ba ayaw ba? Kita mga na grabe itong amping mga katropa. Oh. Sila para nas sayon ragin kayo mga suking tigpaminaw nga maghimo o di maayo na sa katilingban. Pag makatilaw lagi na ipresuhan mo tao. Kanabi tang makatilaw presuhan, makatilaw pusas. Kana bitang dugay kay kapakanon na iyo wa bitay mo dalaw nimo. Ana impas yo kajod. Duga uluhan sa atong mga balita. Headlines. Dar og DTI nagpahigayon o nagpahigayon sa ceremonial signing consignment agreements og arbo shelf launching. Uy, hakan dapita unsa pug kani mga suking tigpaminaw. Unsa kay ngon tag consignment ora sigaw tong mata? Oh. Ilhan gid ni pala utang ta. Ato na yung pagkasayro niya mga tropa. Mauna ang mga uluhan sa itong mga balita. Karano ka buntagon. Headlines. Unya mga katropa, dirita sa itong isgutanan. Mga suking tigpaminaw. Basin usak ka sa nahimong biktima niini. O basin usak ka sa nahimong biktima mga katropa. Bullseye. Kaya kagahapon, ay kagabi, nagja-chat mi sa kining nagpatabang sa tuwa lagi. 56 na kabuok ang mga nabiktima niini mga scammers. O kini mangingilad ba? O. Mangingilad mo ni. Mangingilad ni mga suking tigpaminaw. Kay usa sa itong isgutanan karon, paminaw di apasin, usa ka sa naimang biktima ni ini. Tagiya og motor, nagpatabang sa XFM Bukidnon, human ngang iyang motorsiklo, nagipaasyom, wala bayari, o gibaligya sa nakaasyom, motor dealer, naningil na! Oh? Muni mga suking tigpaminaw, pastilan. Kani example ba? Mo ni ko no. Ato ra butang gagang sinaglibog ang mga minaw karon ba. Pananglitan si Rustom na siya motor unya napikan sa bayad mga katropa gipaasyum ni skuwa. Oh, mingon si Rustom tagay lang kog 10,000 ani kay pulo naman ko kabulang binayad ani. Tagay lang kog 10,000 niyang binulan ani mo ni 3,000 ang binulan sa kumpanya. Agitagaan ako si Rustom og 10,000 gikuha na kog motor kay ako ni mo bayad utas sa kumpanya. Ang natabo, kaya ako mang gibaligyan na po. Kang Rustom tong kwan? Kang Rustom tong pangalan sa CR Guwar? Nagibaligyan po na ko. Nakaroon, pagbaligyan, wala din, pag-transfer, wala mga dokumento na mong kasabutan. Mga verbal lang ba? Siyempre, kaya kuha mang pangalan, ay kang Rustom man ang pangalan na kabutang sa kampan eh. Si Rustom, wala kagon. So karon, gibaligyan mga tropa, gipang deal na online. Deal online mga suking tigpaminaw. Sumahulog ni karon nga nagbayad si Rustom
Kung wala siya ang unit, inahulog po ni Karnaping. Mahulog ni Karnaping mga suking tigpawinaw. Muna nahitabo ani karon nini nga tuwag o siya ka nangayo itag tabang mga katropa kung saon niya ni. Ito mga good panahon, nga nahitabo ang pag-asyo mga katropa kaya napikhan siya kwarta.

kaawat akong motor. O, gikarnap, o. Kaya magbayad mga yapong kana. Kaya naaman na des, mga gipirmahan ni mo. Muna bitaw nga, mangutang tag motor, o mangutang mag motor, basahag yun yun na. O, pero kita mga good, excited kita mo sakay sa inutang ang motor ba. O, excited kita mga kana. Ala, pirma, pirma. Apel na si mong ipirmahan di mga katropa nga kung unsay unsay may tabos motor, obligasyon nga pula ni mo. Ikaw may nangutang. Nakita kay pila ka panid guna na mong pirmahan. Apirma na ka nito. Itudlo ito sa taga motor dealer. Apirma na mo ka nito.

0: Sumunay netabo karon mga suking tigpaminaw. Sumura to hisgutan karon. Kay sama sa kong lingon basik usa ka sa manahimong biktima. Duol ta sa LTO. Duol ta sa HPG ug hata pwedeng mo duol mga katropa para ipa-alarm ning nasangpit nga panghitabo. Yon nya tong mahinabi mga katropa ang reklamante ni ana mga suking tigpaminaw. Tasutsong tong gihatag siya. Pero na ako'y bala ato. Pag di ito makunta ka ron, ako'y bala ato niya. Kami ito, wise beta, wise man. Piniminti kita na ibala mga katropa basta sa mga panghitabo. Atong oras, 20 minutos na milagapak ang alas 6 o alas 7 kabutagon. Sa atong pagbalik ko niya mga katropa ito pag-eskutan ang atong mga balita o iskutanan karoon ang kabutagon. Mga suki gatig paminaw, labi na gyud si lulo ug si lola diha, kadunay problema bitaw sa panan-aw. Hanap-hanap nga panan-aw, adunay gabon nga mubabag sa kalimutaw. Ayon nyo na pasagdahi basin sinyalis na sa katarak. Morning kinahanglan nato magtumar og Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang kapsula nga dakong tabang sa atog mga mata. Standby sa atong pagbalik mga suking tigpaminaw. Bullseye! Bullseye!
1: Visionex Plus User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upatra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Visionex Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Magkalahutay na, ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Turbo supplement for men.
2: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardiya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinulas sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon ni Jan Turbo.
1: Turbo supplement for men. Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
3: Mas lalakas ka ba?
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug N. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambal human sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad, o pwede gihapon manganak, bisan walay feel health. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o feel health accredited. Child of Love Maternity Clinic Line In, pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Kung naay makita sa katubhan nga red stripe soft-scale insect, kon RSSI, report dayon sa Association Crop Inspector o bakaha sa Barangay Agricultural Technicians, Municipal o Provincial Agriculture Office o sa Sugar Regulatory Administration, kon SRA. Tawag o text sa cellphone number 0968-128-8118. Ang RSSI, usa ka peste nga musuyop sa duga sa tubo, hinungdan sa pagkaluya sa tanom, pagyelo sa dahon o pagkunhod sa ani. Nagpatubo usab kini sa itong nga mga amag o sutimad sa mga dahon. Ayaw sa pag-spray, hulati ang advice gikan sa SRA.
6: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
9: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
8: Ngano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kutu.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Kita kong duty. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Na naman. O saan na adik to?
11: Kaysa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
10: Ha? Tinuot? Walag yun?
11: Oo. Naapagin sila yung pag-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
10: Salamat kayo, day ha? Watan ako karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre puyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
6: Premium D3 User.

0: O si Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saktong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Saktong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 2-in-1 na serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash. 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas. With blower, vacuum, o tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV, o uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan, o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
2: Merienda time na!
1: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop! Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy! Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multikab nga lahi na maning tingog sa makina? Bako manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa buwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba na yun? Hala, sukad ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
3: Oy, Maggie! Kumukaong ganita! Usap-usap, papon! Dili lang i-dritso ni mong tulon! Exciting!
4: Exciting!
5: This is Y2H Broadcasting Network Incorporated in Bukidnon. DXRA 11.7 XFM.

0: Bye. Balik tayo mga katropa sa panag-uban sa programa ka Bullseye. Ya 34 minutos na bilgapa kagalas utsus kabutagon. Bye kabutang sa itong mga FB viewers nga nakalilik sa itong Facebook Live mga suki inabog at tigpabi daw. Bye kabutang ni Elgin Adaya nga naka-view karon. Good morning diha. Salamat sa paglili mga katropa sa itong Facebook Live karon na kabutagon mga suki gatigpabi daw. Bayag gabuntag po diha sa Ililion Mobility Gas Station. Nimutag na sa Mayporok 5, Barangay Kasisang, yatog syudad siya, Balay-Balay. Magpatubil mo og sa kanan, motor, onso mo na diha mga tropa, dito ta sa gasolinahan nga sigurado og kalidad nga serbisyo. Sa pagpangita, adto ta sa Ililion Mobility Gas Station, hamugaway nga lugar, napay lapad nga parkinganan ba? Napagintay, libre diha nga magpahangin. O, unya, kusok, makayan kayo bitaw ka ng matimanon nga mga empleyado, mga suking tigpaminaw. Nga napunta diha mga tropa, CR pa lang, kwarto na. Kamugaway mga tropa, di ka ganahan mo gawa sa CR, oy? O, pwede na ka ito maglingkura mga katropa, kaya piting ninduta CR sa Ililion. So dito ta magtubil mga katropa sa Ililion Mobility Gas Station. Kunya, gusto ka og pan, mga cake, o mga barato nga pan og cake, uban pa mga katropa? At tumudha siya kining Dian's Big Shop mga suking tigpaminaw, kanahimutang sa Barangay Aglayan. Uy, may buntag sa Dian's Big Shop mga katropa ha. Nga karong mag-oras mga katropa, naminaw sila rin yan. Samtang naghimo mga katropa o pan ba? Naghimo o pan mga suking tigpaminaw. Ano mo sa Dian's Big Shop? Mga katropa, lamian o barato nga mga pan o cake sa Dian's Big Shop na makita mga suking tigpaminaw. O diya, may buntag po sa Yams Trading. Mga katropa, nga tag-iya o Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Si William Suriano, mga katropa, may buntag niya. Ya mga katropa no. Ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer dako kining tabang sa tumong kiksuonan nga mag-uuma mga katropa nga nanom og humay, mais, utanod, bulak ug uban pang pananom kay ipabugat, ipahamis, panindot ang kalidad sa imong mga produkto. Binagis pag-spray o Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer si Dundex sa Lambako Easy Axe. Kagampang Virtudaso, maayad habuntag kabuntagon Sir Nathan. Good morning niya sir. May kabuntag niya. Salamat sa pagliili karo sa Facebook Live. Asa man karon sir? Salamat sa pagliili karo. Asa ka man nahimutang si mo trabaho karo gamagapurasa. Niya mga katropa sa masaligan nga karwas, mga suking tipamina Olimpio, o niya nindot mga katropa ang servisyo. Barato pag yun, dito ta sa 4F's Carwash nga nimutang sa Purok 1, Barangay, San Jose, Malaybalay City, mga suking tigpaminaw. Tapad lang gina diha. Tapad mga katropa sa National High School sa Barangay San Jose. O, ang motor, Carwash motor dito, 100. Ang sedan, 180. Ang van, 280. High roof, mga katropa, 300. Pick up, 230. Ang Raptor, mga katropa, 230. Minivan, tag 180 mga suking tigpaminaw with blower, vacuum o tire black na mga katropa. Ang muna diya ang 4F's car wash. Nanapon sila ay car rentals. Sa 4F's mga katropa, pwede kang makaabang o sakyanan sa barato mga suking tigpaminaw nga presyo. Ang nakanindot, aduna pa ay 2 hours free mga katropa. Diya sa 4F's car rentals, unya ang 24 hours sa van mga katropa, 3,000 rang abang. Unya ang 12 hours to 5, ang washing charge 280. Ang pickup o SUV mga katropa, 25 ang 24 hours, 2,000 ang 12 hours, ang washing charge mga katropa, 230. Unya ang sedan mga katropa, 24 hours, 1,500 ra ang abang, 1,000 ang 12 hours, 180 ang washing charge. Ang boundaries niya na Balingwan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan. Outside boundaries, depende sa kalayon, magdungag ka og 500 to 1,000 pesos. Di ba? Unsa pa'y gihulat, karwas nga hinlo, mga katropa, hamugaway nga lugar. Unsa sakyanan nga pwedeng mabagan, barato kayo sa Forbes car wash ang karintawan sa makita ang mga katropa. Sa pagigihulat, sakay na. Hindi pa nagyahan ka na ni Mr. and Mrs. Abilia. O niya, ako nang humasok program karon ron. Iparada na kung sakyan na nito. Okay, pahinloan na ito mga katropa para taas nga pahuway. Hinlo ang sakyanan mga suking tigpaminaw. Hindi ang manggutag pahinloan sa 4-Ips car wash mga katropa. So, unya, ha? Diya tao niya mga katropa na sa 4-Ips car wash and car rentals na tax. Dura tay 40 minutos milagapak ang ala City si Kabutago na tusang itunol kini ko siya ka report mga katropa. Bullseye. Lalaki gipusil sa liog patay. Bullseye. Atong Sherrod og hada pita be. Atong Sherrod aga report pinagi ni katropa ang Halotabio sa XFM Bukidnon.
1: XFM report.
2: Patay ang usa ka lalaki human kini gipusil sa iyang kainom didto sa Purok Size Barangay Panganan Kitaw-taw Bukidnon nitong Martes sa gabi Hunyo 23, 2025. Ang biktima na ilang si alias Ronron 31 anyos samtang ang suspect na ilang si alias Cardo 32 anyos. Base sa report nag-inom ang biktima kauban sila alias Aljon ug ang suspetsyado sa balay mismo sa biktima mga alas 5 sa hapon pag-abot sa alas 9 diyas sa gabi nagkaaway ug nagkainitay ang biktima ug ang suspetsyado. Aron dili na mudako pa ang kasamok, nibiya ang suspek kauban ang iyang kauban. Pipila ka minuto ang ilabay na namilit ang biktima sa iyang asawa aron maadto sa barangay proper kay adunay bisitahon. Apan samtang naglakaw sa iyang naandan nga dalan, giatngan kini sa suspek ug gipusil tumong sa liog gamit ang homemade shotgun. Human sa itabo, daling gidala sa mga opisyal sa barangay ang biktima ngadto sa Bukidnon Provincial Hospital sa San Fernando, Bukidnon. Apan gideklara kini nga dead on arrival sa attending physician. Samtang ang suspect ni Ikias Paingon sa Bukirong Bayan sa Barangay Panganan. Sa pagkakaroon, nagpahigayo na og hot pursuit og jugnet operations ang Kitaw-taw PNP, kauban ng Philippine Army og Bagani Force aron madakpan ang suspect. Mga katropa, para dili mas stress og dali kapuyon, mag-premium D3 soft gel capsule nga good food supplement for you. Ang premium D3 o ang vitamin D3 usa ka important nutrient alang sa overall health. Muhatag kini og kalig-on sa mga kaunuran og kahinsog sa kabukugan. Alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pusil dire, pusil dito, mga suking tigpaminaw. Mga niyang nahitabo karon dili lang sa probinsya sa Bukidnon, mga katropa. Oh, sayang, mga katropa, do, ang ito ang pagpaningkamot sa PNP Bukidnon. Mamagin iting uha, God. Muna itinguha sa tuang provincial director, mga tropa, Police Colonel Oliver Navalis, mga suking tigpaminaw. Nga, kining mga lost firearms ba? Ulisod di identify mga katropa, labi nag-registrado ni mga armas. O, mga lost firearms, mga katropa. Magiging uso karon. May uso mga suking tigpaminaw. So, unsaon, pro kini. Kung ang PNP atong pangutanon ani mga katropa, mga isolated cases lamang kini. Mga isolated cases lang ni mga suking tigpaminaw. Pero sa mga ani nga mga kaso manggod, bisa pag isolated cases si mga tropa, nani mga panahon nga mukalas na ba? Mukutlo na mga tropa o kinabuhi. Medyo, pwede pong lain na paminawon nga halos sa kanabalita, mga tupuro sa ma-shooting incident. Murag maihap ang simana ba kung may pagpamusil mga tropa sa probinsya sa Bukidnon? Kundili, disgrasyas kadalanan, patay mga katropa, dungga, tigbas, pusin. Huwag ini sagad na kitabo mga katropa, huwag niya usapon. Bangi, inom, mga na ba, inom, yuta, o mga personal grudge mga katropa, mga usas mga rason. So, moni mga suking tigpaminaw, unsaon na ito ni pagpakgang. So, pagpakgang mga suking tigpaminaw, yung aning panghitabo sa itong probinsya. Di ba, Anil Sabuta? Hi, pre. Good morning. Good morning, diha, Anil Sabuta. May muntag na, pre. Si Antoinette, pa-shout out ko kay Suting Ortilio Natividad Dumali. Naggunit sa iyang apo sa tuhod. Uy. May muntag diha ni... Ma'am, ato man yung coordinator? Si Sutira Dumali, mga katropa. Naggunit daw sa apo sa tuhod. Ano po nang ako sa unang libog ko sibot pasabot ang apostuhod? Oh. Apostuhod? Siya may put pasabot ng apostuhod. Pangalitan, anak ni mo, ng anak, niya, ng libog lagi ko? Oh. Apostuhod daw. Mga anak ng tuhod. Ha? First generation. Ah, pananglitan. Ah, kay ano din yun, nakasabot na ko. Ang anak ni Ma'am Sutira, si Jillian. Nang anak si Jillian, babae ang anak. Nang anak pag yun, apo ni Jillian, apo na rin sa tuhod ni Suting. Ah, mama ni Jillian. Kaya Jillian man tong anak. Ang anak ni Jillian, ang anak ba? Sige bali, apo ni Jillian. Oh, ha, basta kay apostuhod. Ambot lang, isuda po ng apostuhod, oy. Magmao lagi. Oh, oh magmao na. Oh. So doon na, pag mga anak na kutro ng anak ni Jillian babae, okay, si Antoinette, namin niyo, maging naging babae man. Oh. Oh, apo na sila palapa, sunod. Oh. Ay, di pa. Dapat una, apo sila palapa, tuhod, bugan, sunod. Oh. Pasaka man, pasaka. Oh. Sumuka lagi ning, kana ganyan magsubay-subay o mga kaparintihan? Pero tipong lisura na magsubay-subay kaparintihan, yun. Log, yan mo na eh. Hangtod na. Nag-uyab ng puro si Gagaw. Oh, layo na kayo ah. Oh. So, nasabta na na ako, Antoinette, ngandong apostuhod na kay si Jillian, yung anak, ng anak, apo na ni Jillian. Niya si Jillian, kasi si Ma'am Sutira, mama man ni Jillian, so apostuhod. Mm. Sunod, Antoinette, kung ikaw na po na mga anak, ang imuhang tawag si mong anak, ang tawag na apos na palapa. Oh. Oh, paubos ba? Paubos. Silang lisura po subay-subayon yung trabaho, ha? Ting lisura, subay-subayon, mga suking tingpaminaw dyan. Una, mga tropa, salamat sa kumina sa mga coordinators karon, no? Coordinators and members, mga katropa, sa class, mga suking tingpaminaw niya. Diba, nakagawas na imong papa diha, Antoinette, no? Imong papa, no? Namagod si balit ang balanan karon. Bisyo gihapon mga suking tigpaminaw kay sa lang tamang yun ni nga tong kinabuhi mga katropa magsakit magita mga suking tigpaminaw so, magita robot ani mapahuway maginang robot kapuyon maginang robot mga katropa so da salamat sa pagpaminaw diha sa may barangay San Martin may gabuntag diha ni Kapitan na feel mga katropa dagko sa itong manok ni Kapitan ron ba oh. Dugay na may huwag kang bisita sa barangay ka pa. Si mong balay niya, oh. Basta kayo mo, Anto, may sa una dito sa langkapitan na feel mga katropa. Wala, eh. Damage yung bisayang manok lagi. Mm. Damage yung bisayang manok, mga suki, gatig pa, binaw. Oy, may pagpaminaw sa itong mga katropa. Karoon, oy, may pabuntag mga suking tigpaminaw, oh. Good morning ni Astro mga amigo sa PNP Malaybalay. Oh si Sir Bertoldo mga tropa, good morning dia. Oh, morning dia. So silang Sir Apot, oh, to mga siyaga Sir Alvin mga katropa, good morning yung tanan dia sa PNP Malaybalay. Oh, mga bagiitan. Oh. Oh, katong mukaon og si cucumber. Buntag. Oo, nakagawas na siya, sir. Gabi pa. Ah, mayo, mayo. Mayo, kayo nakagawas na, no? Sa balay tambalanan, mga katropa. Oh, dapat yun, magsantun vitamin C. Arong dilita, basta-basta matakbuyan o mga balatian. Lamat, mga katropa. Oh, minaw itong mga tropa, karo, no? Sabi kay pusot-pusot, si cucumber lagi daw, oh. Kini si katropang Alvin de los Santos. Maraghilig ni si cucumber. Oh. Pero katong dili nga to nga si cucumber katong lapad. Oo. Oh. Katong lapad niya may buntag yung tanada katauan di kari kasi Sir Alberto katauan kini Sir Bertoldo ba oh. Oh, napagyan si Sir Apot mga katropa da. May buntag sa tropa da sa BNP Balay-Balay. Good morning ni Ma'am Sadang karon minaw ni Ma'am Sadang oy. Oh, so una ka programa ko kadlaw ng sabaan do kay ko. Oo. Oh, may buntag na ni Ma'am Sadang mga katropa. Good morning di Ma'am Sadang. Oh. Sa tong hippie mga katropa, PNP Malaybalay si Police Lieutenant Colonel Jupit B. Paglinawan. Urag mingawon meaning share ba murag mubo law nga buwan mga katropa siguro ani. Na mag-uban sa PNP Malaybalay. Mm. na itong usak amigo, karon mga tropa, ka. Ning lupa naman pong talakag. Oo, nagtuwa na pong talakag itong amigo, mga tropa, oy. Oo, nagtuwa na pong talakag itong amigo, mga tropa, tos lingan, tos kabanglasan. Si Sir Lance, mga suking tipaminaw. Oo, diya, may buntag po niya ni Sir Arikis, mga katropa. Tantanan na, may buntag kanyo, mga katropa, labi na po niya sa may investigation section, no? Oh, ayun nyo, nabutang yung puryabuyag ninyong whiteboard. Kaya makasulod ko, mabutangan din na, oh, gasudlan na to niya. Oh, kinta ka nag-delete ato. Oh, nasudlan yun ay, nababaan. Oh, nasudlan o usaka bypass. Oh, nasudlan pag itong usaka vehicular accident. Nadungagan pag itong kahapon. Kinadunay vehicular accident kahapon, Tom. Dito sa dalawangan. Sing mo na surto, Tom. Katong rescue ba? Nga kasunod, padulong po provincial hospital. Katong usaka panel, bitaw. Panel katropang Tom og sniper taga si Maya Arbatumay katong namatay na driver sa sniper nabanggaan mga katropa kunan ba ning break ang panel kay kanabit ang limaw di ubo sa crossing di para bypass road diha sa dalawangan pasulod ka di ba ubo na nay kawayan na babo na elementary di ba nag-anak magudang dalan diha ubo na nga gasoline station sigas ubo na diha naana ba murag na tiad na diyan nga dalan, ay na, limaw na limaw. So, ninglikay itong panel truck. Paglikay sa panel truck, lipaybot ang iyahang sakit drive, naman ang control, baga nagpaybot bitaw ang truck. Dito na padulong sa motor. So, nagka-hidden collision ko sila mga tropa. Oto nga, bikalas ko din tao na usap kinabuhi mga tropa. Kagapon, pating kubaas, motor, ay! Oto, sa report na ito na dawat, taga-barangay si Maya ang biktima, mga suking tigpaminaw. Oh, condolence mga katropa sa pamilya, no? Condolence mga katropa sa pamilya niya, oh. Oh, again, nagpalibak ang investigation section, no? Oh, may buntag ni Rainier Cubs mga katropa, itong mga hagtik, mga baingiitang mga investigator, ne? Oh, investigator na abogado pa, oh. Oh, may buntag na sa itong PNP, ha? Sa itong investigation section, itong mga idol mga katropa. Ni si Rainier Cubs, kung gusto ka og tambag sa kinabuhi, ay kapablater, ring na ni siya. O, napagyan si Attorney Lauron dia, o. Napagyan siya ka attorney dia, si Attorney Nerequa. O, napagyan si Idol Liorin, mga katropa. Kung gusto mo magpakutkot o kwan, kabago naman niya mo drive, mo gusto ka bitor. O, kulbaan ni sunod, mo retire niya, maghihimo ni construction firm. O, kulbaan niya, siya ang engineer. O ya, wam de wam problema kasi sir nirikwa mga katropa. Kuha man pud ni Purman. Okay, yaham nang plano siguro nang kusina sa PNP Malaybalay. Oh, siya may engineer dia. Ah, cool ba? Puro si Kwanoy mga talinte dito mga amigong pulis Malaybalay. Kumpiyansa mo. O di nga pud mang retire ni katong isa kay nagbaligi-baligi ang tukal. Oh. Oh, katong isa ba? Baligi ang tukal to isa. Amuta nag-retire ba to or na optional siguro to no? Okay na to mga karon kasamtagag ng serbisyo pa sa PNP kinit sila po masigbihimo ng mga construction firm mga tungusa kay Kalm suro-suro ya to masuko pa mga trupag madakpan ng armas suko mo noon ala City 53 nas kabutagon mga suking tigpabilas ng pagbalik unya. Ato na isgutan itong isgutanan mga katropa, kinilaging usa ka tag-iag motor. Nagpatabang ang taon mga katropa kay nahulog naman ng scam ng nahitabo siya hagod. Ato na kapag-asero niya mga katropa sa pagbalik mga suking tigpaminaw. Standby! Mga katropa, alas 7:53 kabutagon.
1: Bullseye! Bullseye!

0: C, the alkaline vitamin C.
1: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, nasigira jug sakit akong kutukutong. Nya, nagsuka pa jud kong pait. Isulayan na

0: Vitamin C, The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog,

0: ato, Dian Bake Shop. Ang Bake Shop na guaranteed fresh from the oven, made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Turbo Food Supplement for Men.
3: Ako si Eman, isa ka-driver. Buntag gahapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, ingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
2: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
5: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
7: XFM.
8: Exciting.